0: Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: XFM.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Anxiety.

0: Kakla Reksana.
1: Exciting.
2: XFM.
0: Kakla Reksana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140,

89.1 XFL. Katropa mo. Exciting. Alam mga katropa, good morning. Isang napakaganda at maliwalas. Araw tayo ngayon ng Linggo mga katropa. Today is Sunday. And welcome sa ating programang Exciting Sunday. Mga katropa, adlong Domingo, June 21, 2026 mga katropa. Ayong buntag sa mga katropa na itong maupad yung pagbangon. Sa mga katropa na ito diha, no, nga laay pag-in-town ka ay itindoy. And gusto pa mo ligid-ligid sa ilang mga higdaan ay. And maayong nga buntag sa mga gatimpla na din, sa mga gakutaw-gakutaw-kutaw na sa ilang mga paboritong kape, karong mga orasa. Sa mga katropa na ito dihang na mga coffee lover, dili mabuo ang adlaw, dili makahigop og Santon Plus si Coffee Max. Mga katropa, good vibes. Nakawala sa kalaay ta karong buntaga mga katropa. Until 12 in the high noon tayo, no? Magsaba-saba sa inyo mga karadsyuhay. Siyempre, makaoban ninyo mga katropa ang DJ Sweet Og Sassy. Makaoban sa kahanginay. May lain mga katropa, DJ Sexy Sassy. Cannot face this world. Mga katropa, pwede mong mo-text sa inyong mga song request. Mga panawagan, mga greetings. Wala mo yung mga gustong ipanawagan diha mga katropa. I-text lang sa ito ang hotline. At syempre, maghatag po tao mga free ticket. Sa mga katropa na ito nga naminaw. Yan sa mga katropa na itong kugihan kaayo maminaw sa itong programa everyday. Nagaan na itong pahalipay. Mga katropa, ito bago na ninyo ang mga simple ng mga pangutana while kamo nagapaminaw sa ito ang mga maanindot ng mga musika, mga sunata karong adlong Domingo. Mga katropa, nga ito ang text line 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Pwede mo mutawag mga katropa if ever na ato nang mabuhagay ang atong mga patag na karong buntaga. Atong hula ito na gamay mga katropa, no? Ato asang i-settle ato ang live for today's video. Ano mga katropa, sometimes ano at yung mga pagsulay, which is isa po na sa mga lamas sa marap po na lamas sa kinabuhi, no? Mga pagsulay. Anyways mga katropa, good vibes sa pampawala sa kalaay. Just relax and feel the moment. Para sa Pilipinas, alas 8:20 sa kabuntagoy. Mga katropa, stay put and standby. Balik pa nga itong programa Exciting Sunday. Oban kahapon si DJ Sexy Sassy mga katropa. Dari lang sa 89.1 XFL Davao. Katropa mo, exciting.

0: sa Pilipinas, alas 8:38 na sa Kabuntagon. Nakatropa, 8:38 in the morning. Ang oras, hatod kayo natin sa Turbo. Nakatropa, nakulangan ka ba sa performance? Dari na ta, sa siguradong di makulangan. Huwag di maalang-alang si Mrs. Turbo, mga katropa, dietary supplement for men, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Welcome back, mga katropa, sa itong programa. Exciting Sunday. Happy, happy Sunday. Yan sa mga katropa ho natin, no, na nandyan po sa kanilang pamilya. Kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay. Siyempre, today is Sunday. Family bonding. Ang uban is nagpahuway, nag-relax-relax. Okay, grabe ka stress ang ilang weekdays. Maragin ang mga katropa, no, Saturday. Sunday, ragid ang pahuway. Sometimes, ang ato mga katropa, uyog ang mga ato sa simbahan. Bakalami sa feeling ngayon na ng mga katropa, no? Nga mo ay time, nga pamilya, nga mo ato sa simbahan. Usually mo ginabuhat sa itong mga katropa, no? Labi na ganyan kong Domingo. And syempre, ang ato mga katropa, maglingaw-lingaw, kaoban ng mahal sa kinabuhi. Ang barkada, mga kauyaban. Sana all. At sa mga katropa, natulihan ang maayong buntag sa mga mopo dyan pagbangon. Kaya sa mga katropa, natulihan, no, kamusta ang adlong Domingo? Ayaw kayo sige ka-stress diha, mga katropa. And sometimes, we need to relax panalagsa, no? We need to magpadala usahin sa itong mga problema. Kaya problema, mga katropa, anaaragin na siya. Alright, maayong bundag sab sa tuang mga katropa nung no, naminaw.
1: I'm not half the man.
0: Yan, sa mga katropa nato nga naghulat-hulat sa atong mga patag na karong buntaga. At ang ibuhagay mga katropa ang atong patag na para ana-ana tayo makadaog. O, dapat na kita winner today mga katropa no. Kita mo sugot nga wajoy madaog karong buntaga. Dapat na ajoy mo daog. Mga katropa, text or tawag mo sa tuang hotline 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Alright, mga katropa, nga tuang patag na karong buntaga. Hatod kay nato sa Tanduay First Five. Yes, natay free ticket, mga katropa, sa mga makatag na sa tuang pangutana. Ang makatubag sa tamang tubay. Taga na tog ticket, mga katropa.
1: All my troubles.
0: Yes, this coming June 26 na po ito, ang konsyerto, mga katropa. Ayan na ang tuang mga performer like Kamikaze, Flo G, December Avenue, Kenny Edgar, and Zach Tabunlo, mga katropa. I know, isa po ka sa mga ga-idolize sa ila. And this is the right time. Maglingaw-lingaw ka o ba ng barkada? Ang mahal sa kinabuhi. Except lang sa itong mga kabitihan, no? Depende. Basta di lang masaktan. Alright, mga katropa, ito ang patag na karong buntaga. Unsay taas, gahi kong gamiton, huwag musulod sa lungag. Unsay taas, o gahi kong gamiton, huwag musulod kiniya sa lungag. Mga katropa, pwede mo mo-text, mo-tawag sa atuang hotline para tubagoy ng atong pangutana karong buntaga. Again, 0969-333-0537. Mga katropa, sa mga nakadaog na, pas lang usa. Dito ta sa mga wa pa nakadawat or sa wa pa nakadaog. Again, mga katropa, unsay taas. Gahi kong gamiton. Huwag kini mo sulod sa lungag or sa bangag. Kamu ha, hilik kay mo ani ha. Again, mga katropa, unsay taas gahi kong gamiton o isulod kini sa bangag or sa lungag. Mga katropa, sa mga naminaw diha, no, pwede mong matawag mo text. Paunhanay ta, mga katropa, sa mga katubag sa tamang tubag sa itong pangutana. Orang ngayon, alas 4:44 sa kabuntagon. Ang oras, mga katropa, hatod ka na to sa turbo. Nakulakan ka ba sa performance? Diri na ta sa siguradong di makulangan kung di maalang-alang si Mrs. Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butikas nga duol sa inyong mga lugar. Mga katropa, while nagapapinag, nagapamahaw, nagahungit-hungit mo, nagahigap-higap sa inyong kape, ay mog hawa, ay mog balhe. Nagkay mo balik pa si DJ Sexy Sassy, mga katropa. Hindi lang sa itong programa ng Exciting Sunday. Alright, dito lang po yan sa 89.1. Exciting.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

Oras sa Pilipinas, alas 9:07 na ng umaga. Nakatrao pa alas 9:07 ang oras sa tudgan nato sa Santon Plosico from X. Nakatrao pa kapibang healthy ang imong gipangita. Kapi namang katabang, malikayan ang mga sakit tungod kay adunay manunggay, mangustin og soya. Mga katropa, sulay ang Santon Plosico from X. Ang kapi na magpanormal sa pagawas og hormona sa kalawasan. Para sa kampiyon na kombinasyon, inom og Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o banin sa pag-inom sa Santon Plus si Coffee Max. Alright mga katropa, welcome back sa ating programa ng Exciting Sunday. Exciting na exciting na talaga yung mga katropa ho nating sumagot sa kanilang mga sagot no sa ating katanungan. Alright, sa mga katropa na ito diyang gusto mo tawag, aron tubago na nga ito ang pahula. 0969-333-0537. Again mga katropa, ang ito ang pangutay na unsay taas gahi kung gamiton o musulod kini sa lungag or sa bangag. And maayong buntag sa mga katropa na tulihan, no? Sa mga ga-prepare sa ilang mga pamahaw. O sa mga katropa na ito, nga maupadyod in tayo pag-prepare. Okay, naod tuhag mata. Naod tuhag mata ang bibi na tungod kay nagbibitay pa man. Nang tayo'y magka... Ay, sus, okay ra kayo na maod tuhag mata. Wala bito tayo trabaho. Okay ra na, eh. Nang tayo... Ano ito mga katropa, no? Nga, labi na akong Domingo. Magsuroy-suroy, magpahangin sa kabukiran. Masitahon ang mga ektarya nga, parting dagkuan. Basane, ooh. Yan sa mga katropa po nato dihan nung naghungit-hungit sila hang mainit nga pamahaw. Eat well mga katropa. Yan sa to ang mga uncle po, mga tito kuya. Duyan-duyan sila mga duyanay. While nagapaminaw sa to mga sunata karon no, maayong buntay. Nang tayo. Hopefully mga katropa no na kanang lami kayo sa feeling gani nang mumatata katropa sa iyos kabuntagoy. Tayo. Kanang muragaan kay itong paminaw. Tungod kay kanang kaning positive mo mindset mga katropa ba? I know kabalo mo ana sometimes. Hindi may good always no mga katropa nga mumatata nga okay itong paminaw. Ay ini. Usahay mo mata man gyud ta nga murag kapuya ibangon no eh. Diba makaingin gitaan ang mga katropa kanya mabitin ta sa to ang katuloy. Kaban po nga tropa nato is manang lami ay ibangon no eh. Excited ka ayaw mo ato sa work. Excited ka ayaw mo ato sa schools. Sa makita na sa nila ilang mga crush. Sign na all. Sa mga katropa nato diha himuong inspirasyon ang pag-crush ko crush. Dili kay ma-discourage. Imbis nga na ay crush sa school or imbis na ay idol sa school. Niya kay di naman hinuon mo sulod. So, magsige naman hinuog kating class. Mag-date-date naman hinuon. Which is wrong na siya. Normal lang na mga katropa ka nang natin mga crush, which is isa po na sa mga maghatag o ganaganing kadasig o bangon ka sa is kabuntagon kay makita na saan ako siya. It's all. Talagang na naman mga katropa, which is labi na sa ito mga high school life. Ito ang mga dalaging ding diyan, no? Tayo, sa ito mga ulitaw. Lala. Ayan, himo na itong inspirasyon. Eskwela taroy. Tayo'y muli. Hindi magbinugoy. Although, normal lang magbinugoy, which is lamas po na sa si siya sa inyong pagdako mga katropa. Pero itong i-balance. Kaya hinumdumi, why mahay nga mag-una? Always din siyang nasolay. Alright, alas 9:12 sa kabuntagon. Mga katropa, kayo mong request ang mga favorite songs.
Just comment lang po sa inyong or i-text lang mga katropa sa tuwang hotline 0969-333-0537. Again, sa ito mga katropa, no, gusto mo to ba? Kung makadawat sa tuwang free ticket sa konsierto mga katropa, ang atong mga performers, ani sila Zach Tabudlo, Logi, Kamikaze, Edgar, Proke ni Edgar, December Avenue. This coming June, the 26 na po yan mga katropa, this coming Friday. Sa mga hilig diha o glingaw-lingaw, mga katropa, gusto mo makakuha o free ticket, tubaga lang ang mga simple o sayon kayo nga mga patag na ni DJ Sexy Sassy mga katropa. Again, ito ang ibalikon ang patag na ni DJ Sexy Sassy mga katropa. Unsay taas gahi kong gamiton ug mosulod sa lungag or sa bangag. Butang kini siya mga katropa. Usually ginagamit jud nato ni siya. Ginadala-dala. Ikawa ni mga katropa unsaon na lang. Magproblema kita mga katropa kung sometimes maumalimta nato ni siya. Nang murag ka nang unsaon na lang kay nalimtan ako unsaon na ko ni. Sahay mga katropa, dili gini siya dapat kalimtan kay this is very very important mga katropa. Unsay taas gahi kung gamiton ug mosulod sa lungag. Gahi ni siya mga katropa ha, gahi. Hindi siya humok. Kung imong kitkito mga katropa, base siguro mabuak pa imong ipon. O pwede mong mutawag mga katropa or mo text ayan sa 0969-333-0537. O kung na ay makadaog karong mga sa karong patag na mga katropa, maghatag na putag another patag na kay duha ato ang kuhaon or kuhaon na duha nga ato ang winner this morning. Mga katropa, text or tawag mo katropa ha, sa atong linya sa 0969-333-0537. Mga katropa, alas 9:14 sa Kabantagay. Ang oras atong ganato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Dali na taas na sigurado di makulangan o di maalang-alang sumisis. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright mga katropa, up next sa Gintong Araw by Bing Rodrigo para sa mga katropa natin out there.

0: sa Pilipinas, alas 9.30 sa Kabuntagon. Mga katropa, welcome, welcome sa ating programa Exciting Sunday. Mga katropa, adlong Domingo, June 21, 2026 sa mga katropa. Yan, shout out sa lahat ng mga tatay. Sa ating mga inatay out there. Sa mga single dad. Yan, sa mga single moms. Yan, magandang umaga at happy Father's Day. Yes, mga katropa, today is Father's Day. Adlaw sa mga amahan. Usa ka espesyal nga okasyon aron pasidunggay na ang atong mga amahan og ilhoy na ilang sakripisyo. Ang mga amahan mga katropa na ilhan nga hilumon apan mahigugmaon. Kasagaran mga katropa, dili sila tig-istorya or tig-padayag sa ilang mga gugma, which is pinaagi sa mga pulong. Apan makita ang ilang mga paghigugma sa ilang mga binuhatain, sama sa pagsiguro nga dili gutumon ang pamilya. Pag-atiman ka na to sa hilom nga paagi mga katropa. And happy, happy Father's Day to my father, Papang Buboy. And happy, happy Father's Day. Thank you so much. Yan sa sakripisyo. Yan sa ito ang mga kaigsuunan nun ng mga amahay. And happy, happy Father's Day sa ito, sa inyong tanay. And syempre, happy Father's Day po sa ito ang mga single mom. Yung, kumbaga, masabi natin mga katropa no, na mga inatay, ina at tatay. Yung tinataguyod yung mga anak nila mga katropa na mag-isa. And happy Father's Day to me. Di po ba yung lalim mga katropa na no, pero madala lang yun siyang smile. madala lang yun siyang smile. Okay, kung dili ka mag-smile-smile mga katropa, kung sige kag problema, diyan si mong problema, one na. Saan na lang ato ang kilay. Saan na lang ato ang kagwapa diho. Diba? Which is lamasra na siya sa kinabuhi mga katropa. Oo, kana manggod ang mga pagsulay nato before. Kung grabe ka tulumay mo ang past. Which is isa po na sa mga magpaligon sa mga katropa. Kung ikaw karon anaka sa mga panahon nga dagan ka ginalok doon ng mga problema. Ang kabalaka kay kuan ra na siya pagsulay. Maabot ra na ang time mga katropa nga anam-anam gihapon ng ma-solve yung mga problema. Diba, Renz? Imutang na yung mga gipang lukdo. Ay, sige, lukdo-lukdo lagi, ana. Sometimes, ato pong ibutang sa daplin. Lingaw-lingaw sa ta sometimes. Atong ibutang sa daplin atong problema kay karong June 26, mga katropa, maglingaw-lingaw kita, no? Kaya sa mga gusto makakuha og free ticket. Sponsored by Tanduay First 5. Katropa, tubaga lang ang ato ang mga batag na karong buntaga aron makakuha kag free ticket. Og ready pud ka mga katropa nga moadto sa Davao. Ogong layo-layo ka. Lapang ang dami mga katropa. E di basta-basta nga ato ang mga performers mga katropa. Yan idol ba nimo ang Flo G, December Avenue, Parokya ni Edgar. Yan Kamikaze. Perfect. Katropa nga ito ang patag na unsay taas gahi kong gamitoin og musulod sa lungag. Unsay taas gahi kong gamitoin og musulod kini sa lungag or bangag katropa. Ang lungag is bangag mandibang. Depende lang sa term mga katropa. Unsa kining taas gahi kong gamitoin isulod sa bangag or sa lungay. Mga katropa, ang atong hotline 0969-333-0537. Yan, text or tawag mo katropa sa tuang linya ha, or sa tuang text line. Okay na initawag katropa. O, nana siya ni nana initawag. Ayan, si 442. Okay lang ba na magpalayo kagamay sa imuang monitor o sa imuang radyo kay madunggan manggod nato, ma'am? Naga-feedback siyo. Isibo gamay sa radyo. Ay, palayo gamay sa radyo.
1: Pinawa!
0: Okay, para dili ka mag-eco-eco diha.
1: Pinawa!
0: Alright, good morning. Kinsa ni og taga-asa?
2: Taga-malagamot, ma'am. Panakan.
0: Panakan.
2: Silos Biminda Pipito.
0: Silos Biminda Pipito. Layo-layo ba na sa Davao or naanal sa Davao?
2: Dari sa ako, Panakan siya sa ako.
0: Palakan sa ako. Okay. Willing ba ka maato dari sa Davao para makuha yung ticket if ever madaog ka?
2: Doraman, ma'am.
0: Doon lang. Alright. Kung sa kita yung pangalan?
2: Luz Biminda Pipito.
0: Luz Biminda. Luzon besides Mindanao. Tama ba?
1: Pinawa!
0: Alright. Taka kong patag na karumbuntaga, madam. Unsay taas. Gahi kong gamiton. Huwag isulod kini sa lungag or sa bangag. Unsay mong tubag?
2: Alho, ma'am.
0: Ano?
2: Alho.
1: Pinawa!
2: Kung sakuan, kanang lusong mong ba?
0: Kanang maglubok ang saging, tama ba? Sorry, mali po. Bawi ka nila next time, ma'am, ha?
2: Okay po.
0: Okay, thank you so much, katropa mo. Ay, basta napanig kay i-greet or shout out.
2: Ay, happy Father's Day di ay sa ako ang kuan.
0: Banabels.
2: Mga anak.
0: Si mo yung bana.
2: Akong bana. Kasi Louie Pipito.
0: Ay. Happy Father's Day. Yun sa pa, ka na lang?
2: Ka na lang po, ma'am. Okay. Salamat.
0: Salamat. Katropa mo.
2: Katropa.
0: Exciting. Ayan. Thank you so much. Oh, mali iyong tubag katropa, no. Bawi lang next time, madam, ha? Kaya natay another na patag na gihapon, which is sa'yo nangigay katropa. Oras sa Pilipinas, alas 9:38 sa kabuntakoy. Katropang ha, oras, hatod kay nato Santon Plus Gold. Adon yung malunggay ribs, nga dakong tabang aron protektahan ninyong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong kaonog parat o junk foods. Adon ay malunggay mga katropang makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa yung mga lugar. Mga katropa, stay put and standby. Sa pagbalik mga katropa, more color pang ato ang tubagon mga katropa. Din lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year, Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Long have we waited.
5: Tanduay First Five.
1: Zach Tabudlo.
5: Flo G.
1: December Avenue.
5: Parokya ni Edgar.
1: And Kamikaze.
5: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
1: Tanduay First Five.
5: Brought to you by Tanduay,
1: the world's number one rum.
5: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
1: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
1: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
5: Drink responsibly. For 18 years old and above.
11: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets. Doña Vicenta Subdivision. Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
12: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
17: Exciting!

0: oras sa Pilipinas, alas 9:49 na ayon sa Kabuntagon. Nagatrap ang oras sa tagganata sa turbo. Oh, sulit ka kung nakaturbo. Nakatabang sa sex life, ninyo mag-asawa. Ang turbo mga katropa, FDA approved, ikaw safe in noon. Mag-turbo na, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Alright, mga katropa, perfect combination. Ang ato ang turbo. Yes, mga coffee lover. Yes, mga di mabuo ang adlaw kundi makahigop sa ilang paboritong kape. Mga katropa, Santon Plus Coffee Mexa. While ka mo nagapaminaw sa itong mga sunata karong buntaga, timpla o Santon Plus Coffee Mex, mga katropa. Kape nga dili lang basta kape. Binatambalan pa gyud ang imong mga sakit. Kinabati sa imong kalawasan. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, mapalit lang nga sa mga budika nga duol sa inyong mga lugar. Happy happy Father's Day sa lahat ng mga sa mga father. Yan, sa mga tumatayong tatay. Sa mga single mom out there, happy Father's Day. Kalingon pa sa atong mga katropa diri. Happy pa, happy Father's Day. Sa mga kalalakihan nga kusog daw kay mututoy. help pang pang healthy manggo daw na mga katropa. Anyways, ayan na sa itong mga katropa di ano nga naminaw. Maayong buntag sa inyo mga katropa. Hopefully na. Okay lang itong ginabati di ano. Dili sa kita ito ang mga dughay. Okay, until now, wala pa man kanya gripla yan. Ano kaya naman katropa nung usahin ka ng layay, uy. Layay bangon, uy. Ay, dininggo na sa naana sa Dani nga. Dali radyo kain na human ng weekend. Di ba natin caller mga katropa from 634? Atong Tubagoy. Nagato ang caller. Hello, good morning! Good morning!
1: Hello, good morning!
0: Ayon. Kinsa og taga-asa.
2: Ayaw!
1: Yes, taga-Botswana State.
0: Ano, ano, ano?
2: Pinawa!
0: Medyo, ano, rakay ka dool, rakay ka sa imuang radyo diha ka tropa, no? Pwede sibo gamay para dili ka mag-echo diha.
1: Okay.
0: Sibo gamay.
2: Pinawa!
0: Irog. Okay. Unsay pangalan na itong taga-asa gani?
1: Ben Karin, taga Butuan City.
0: Butuan?
1: Yes.
0: Ayun pa. Ang pangalan na ito, unsa ganito?
1: Ben Karin.
0: Unsa to?
1: Ben Karin.
2: Pinawa!
0: Di gina ako madunggan katropa ba?
2: Pinawa!
0: Nickname na lang.
1: Ben Karin.
2: Pinawa!
0: Nahirapan tayo mag-alisulisod ah. Ben.
1: Ben.
0: Oh, Ben na lang. Okay, Ben na lang. Okay. Ang akong patag na karong orasa katropang Ben, unsay taas, gahi kong gamiton, og musulod kini sa lungag or sa bangag, unsay mong tubag?
1: Bara.
0: Ano?
1: Bara.
2: Pinawa!
0: Gitara?
1: Bara ka ng pangbangag ba?
0: Ay, bara.
2: Pinawa!
0: Hilig ka guan ha? Kanang bangag-bangag ha?
2: Pinawa!
0: Sorry! Wrong po, mali po. Dili siya bara. Bawi ka na lang sunod Ben Hai na pamay pipila ka tawag ano pamay pipila ka higayon nga pwede pa nimong matsambahan or matugma nga tubag. Okay, basi na kay greetings diha Ben, shout out.
1: Pakigret ko sa mga papa
0: kung
1: sa imong apat.
0: Okay, kana lang.
1: Shout shoutout kung sa'yo mga naka, actually naka tanaw ko sa'yo mga live.
0: Talaga? Thank you. Wala lang?
1: Wala, ingat.
0: Okay, katropa mo? Katropa mo? Exciting! Okay, thank you so much, Ben. O, diba? Mali iyang tubag katropa, kaiyang tubag. Bara katropa. Alright, another caller. Gipalong po niya. Na iniingon mga katropa nga iyang tubag kay Sing Sing, which is mali din po. Again, mga katropa, unsay taas, gahi kong gamiton. O isulod ni mo ni siya sa lungag or sa bangag katropa. Diligin siya pwedeng malimtan, kaya kumalimtan. Huwa, Jod. Matanggong yung ka diha. Another clue mga katropa no, ginadala-dala ni Munis siya and dapat dili ni Munis siya kalimtan. Og malimtan man, murag ka ng magmahay jud ka. Hi Sir Maki, good morning. And happy Father's Day. Sa mga inatay dyan, sa mga inay at tatay. Again mga katropa, unsay taas, gahi gamiton og musulod sa lungag. Kundi siya musulod, imo dyong siyang isulod. Kay pangit kaya kung dili siya isulod. Dapat dili ni mo siya kalimtan, kay kung kalimtan ni mo mga katropa, magmahay good ka. Which is dapat dili gid ni siya kalimtan, hilabi na gid kung ikaw nagaboard ka. Pagi siya pwedeng Okay, another caller from 725. Hello, good morning. What's your pangalan ng taga-asa?
1: Si Jake di ay maninggo
0: taga-asa si Jake.
1: Tiga si Reb.
0: Si Reb? Hello. Taga-asa si Jake.
1: Sisirib
0: ko na
1: eh.
0: Ala, nasuko na siya.
2: Pinawa!
0: Sorry, long good. Okay. Abi naman kung nag nasuko ka.
2: Pinawa!
0: Alright, okay. Unsay tubag ni Jake sa pangutanang unsay taas, gahi kong gamiton o musulod sa lungag or isulod sa bangag.
1: Isulod sa lungag? Susit, siguro?
0: Ayan! Kahod, judi mo paslak-paslak eh.
2: Pinawa!
0: Tama! Okay, congratulations, Jake! Congratulations! Alright, mga katropa, nakadawag si Jake. Not perfect iyahang tubag, which is susi, mga katropa. Okay, katropa, Jake, willing ba kakuhaon ni may mintiket rin sa tuwang station?
1: Asa na, labit lang, sa Granales?
0: Opo. Sige. Okay, ha? Bita lang si DJ Sexy Sassy. Okay, see you here. Sure.
1: Anak niya si Jiron, si JB, si Jasia. Kasama nga si Rachel.
0: Happy Father's Day, Jake.
1: Thank you, Mom. Thank you, Mom.
0: Okay, katropa mo.
1: Exciting!
0: Ulit, take two. Katropa mo?
1: Exciting!
0: Okay, thank you! Alright mga katropa, ang tubag kay Susie, nakuha ni Jake. Alright mga katropa, alas 9.59 na sa Kabantago. Ayun na. Alright. Mga katropa, stay put lang mo diha ha kay mabalik pa kang programa ang Exciting Sunday. Dito lang sa 89.1 XFM. Mga katropa mo, exciting.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka ba murag na ko koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mo na to wala na yo ko na ninay na siya matmag ninay na siya nagkawala nagkawala siya nagkawala hadto nawala na gyud. Mo gyud ni pinakadibis niya kay nawala magod. Basta ka ko usal go kumo testimony ninyo ala nga nindot gyud.
6: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong mag-

0: Как пларик за нас.
1: Exciting!
2: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan.

0: sa Pilipinas, alas 10:08 sa Kabuntagoy. Sa'yo ang nakatang Mr. Dreamboy!
1: Pinoa!
0: Happy Father's Day, Mr. Dreamboy!
1: Pinoa!
0: Alam mga katropa, welcome back sa ating programa ng Exciting Sunday! Kauban niyo gapon mga katropa, DJ Sexy Sassy! Ang Sassy ug Sweet! Nakaoban ninyo sa kahanginan. May laing DJ Sexy Sassy. Yes, Mr. Dreamboy. Hangtod pa na, hangtod damgo lang ba? Ano sa pamanintahan, matinood ang damgo, oy. Ngayon, maayong buntag sa itong mga katropa diha nung gahinam-hinam na intawon. Gahinam-hinam, mga kanusa intawon, maabot ang ilang Mr. Dreamboy. Mga katropa, ana pa sila dili daw hulaton, which is apason or dili ko dili makayag apas, mangilog na lang. Kung pwede lagi mga katropa, mangilog, nangilog na ko. Di man pwede mga katropa kay badman ang mangilog. Kabalo ba taon sa feeling anang ginailugan? Sakit kay na siya sa imuhang part kung ikaw ginailugan. Di ba ka nangwa kay mabuhat kay niuban man pud siya. Happy Father's Day sa mga bag-o, baog nga amahan. Grabe naman yan, oy. Ikaw ha. Happy Father's Day sa mga papa po natin dyan. Sa mga single dad. Sa mga daddies. Sa mga daddies. Sa mga katropa na to di ano. Yan sa mga grabe in town. Kaya bisag dili sila amahan. Pero ka nang ganiman ka nang nagpakaamahan. Happy Father's Day. Didib ko'y kakaba-kaba. Pati ang tuhod ko'y nanay. Hindi na na matinood o ayaw na mo o asa. Nalanggit mag-aso lagi yan ni AJ. Kasalanan ko ba? Kung na'y mo abot, ala, dawaton. Kung wala pa, watay mahimo. Anyways, mga katropa, kayo na naman yung nakakuha sa saktong tubaig sa itong patag na mga katropa. Meron pa tayong mga ilang oras. And hopefully, meron pa po tayong another winner this morning. Kasi dalawa po yung ating winner. Ayan, paminaw mga katropa, paminaw, tarong. Iduot sa radyo imong dalunggan para madunggan. Klaro, dyan kayo, ha? Another set sa itong patag na mga katropa. Unsay butang nga kung imong kuptan sa kamot ug ibalhin nimo mugawas ang puti.
1: Pinoa.
0: Maka ana mga listener ba unsa man mga pangutana ni Sassy ko?
1: Pinoa.
0: Makahuna-huna man tag di maayo ani.
1: Ay.
0: Mga katropa, unsang butang or unsay butang nga kung imong kuptan or gunitan sa kamot ug ibalhin nimo mugawas ang puti. Agad mga katropa, unsay butang nga kung imong kuptan sa kamot ug ibalhin nimo mugawas ang puti. Mga katropa, pwede mong mutawan 0969-333-0537. Another clue mga katropa, ginabuhat ni Moni siya kung buntag. Ginabuhat ni Moni siya kung gabi. Ayan mga katropa, unsay tubag sa pangutana nga unsay butang nga kung imong kuptan sa kamot. Huwag ibalhin nimo, mugawas ang puti. Another caller on the line, 458 mga katropa. Hello, good morning!
1: Pinoa!
0: Kat-kat ni Slubi ba?
1: Pinoa!
0: Ayan, maing buntag!
2: Maraming
0: kumpa, ma'am. Okay, kinsa og taga-asa?
2: Dito na rin si Alex Kabayan, tama. Dito,
0: Sir Alex. Oh, Sir Alex. Ah! nakadaog na ba ka, sir, or wala pa?
2: Nakadaog na, ma'am.
0: Eh, nakadaog na.
2: Oo, oh, katong sa kuwan ka rin nga, si Kuwan, kumabay ka rin kauban.
0: Ah, si Jovette. Pero sa ticket po, gaya po din mo nadaogan, sir.
2: Si Kuwan, si Jeff, sir.
0: Oo, ticket gihapon sa konsierto imo na daogan. Ay, another, dili na pwede sir kung nakadaog na ko.
1: Pinawa!
0: Oo, pero at tagaan kag chance ha, nga mutubag sa akong pangutana. Tama man or mali, tubag lang.
1: Pinawa!
0: Unsay imong tubag sir sa akong pangutana or patag na nga butang nga kung imong kuptan sa kamot, ibalhin nimo mugaw was ang puti. Unsa imong tubag day ato?
2: Ako lang tamang kung Colgate.
0: Ha?
2: Colgate.
0: Colgate unta.
1: Pinawa!
0: Ang saan kay di man ka pwede na mo answer sir kay nakadaog naman gano.
1: Pinawa!
2: Kira mo matal na sa uban.
0: Oo. Dapat kabalo lagi tama kontento sir, no?
1: Pinawa!
2: Okay, kira
0: mo. Okay. Basi na kay i-greet diha sir. Shout out. Unsa ba?
1: Pinawa!
2: Ay, hindi tayo kung matawa rin sa may kwan, sa may matirang labahan. Ang tapos sa kwan, sa Londrian,
0: si
2: anak nila kabayan. Ano, ma'am?
0: Okay, katropa mo?
2: Exciting.
0: Ayan. Nakadaog naman si Sir Katropa, dili na pwede. Oo. Okay, thank you so much. Another call line. Another wait lang guys. Nahirapan tayong nagkalisod-lisod nito ah.
1: Pinawa!
0: Okay. Tawag lang ulit sa mga katropa na to ha. Tagaan na tog chance ang mga wapa nakadaog katropa. Again po sa mga nakadaog na katropa ha, makuha ninyo ang ticket mga katropa this coming June 26 sa Buntag. Okay, hapon man ang konsyerto mga katropa. Again mga katropa, sa mga wapa nakadaog, tawag na mo. Sa mga nakadaog na, taga na to chance ang wapa. Ang bangutan na unsay butang nga kung imong gunitan sa kamot, imong hikap-hikapon, huwag imong ibalhin, mugawas ang puti. Asa ni tawag no nga wa na to nakuan ato ang naputol kay magdoble magud ka tropa. Tawag lang ulit. Again mga katropa, unsay butang akong imong kuptan sa kamot. So ibalhin nimo mugawas ang puti. Oh, another clue mga katropa ha, ginahimo nimo ni siya. Sa Buntag. Pwede po nimo ning ginabuhat. Ini gabi eh. This is very important. Kaya kung po sila mga katropa, mawala imo ang kanaganing confidence imong kagalingon kung dili imo na siya buhaton. Parang kada adlaw ning ginabuhat. Labi na po sa itong mga amahans kinabuhi din, no? Amahans kanunang panabang. Sa mga babae, pwede po din siyang ginabuhat sa babae. Mr. Dreamboy. Lalaki na ba dahil kabalo?
1: Pinawa!
0: Pwede po babae, oy! Ayan mga katropa, again and again, unsang butang akong imong kapitan sa kamot. Huwag ibalhin mo, umugawas ang puti. Oras, alas dyes, 17 sa Kabuntagon. Ang oras, hatid ka na ito sa Santon Plus, si Cofemex. Kapina healthy ba imong gipangita? Kapina makatabang malikayan ang mga sakit? Tungod kay adunay malunggay, mango sinog soya? Mga katropa, sulayi ang Santon Plus, Cofemex. Ang kapina magpanormal sa pagpagawa sa hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon,

atong tubagon ang inyong mga tawag o atong tuki-tuki una ang imuhang tubag kung tama ba or dili. Mga tropa, up next, Power of Your Love by Gino Padilla para sa mga katropa natin out there.

0: XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
15: Let's use our energy the right way.
0: Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin na properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin na well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
14: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarik sana!
15: Exciting!
16: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: para sa Pilipinas, alas 10:37. 10:37 in the morning. Nakatropa ang oras sa tudka nato sa Turbo. Gamita kini 30 minutes. So sa maglabing-labing kang misis, siguradong mas mulami ug mulig oy na inyong relasyon. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee o Lazada. Ug butika nga duol sa inyong mga lugar. And shout out kay Kid 77. Sige doll, kaya mo yan. Ilabas ang feelings. Nandito lang kami pa shout out naman sa amin. Kahalanaw. Tapos sa mga katropa natin, no, sa mga naka-tune in sa mga oras na ito. Yeah, sa mga katropa natin, especially mga katropa sa ating mga sweet lover, sa ating mga driver, yeah, sa mga garangkada diyan, no, mabuntag maunto magabi. Yeah, sa to ang very very kugihan na mga kuya, mga tito, mga uncle. And happy happy Father's Day sa inyo. Sa to mga katropa diyan, no, hinay-hinay lang sa pagpadagay. Muna ginaingon balag hinay basta kanunay. Huwag ayaw kalimot tanaw sa dalan, dili sa dughan. Pagi na katropa, tanaw sa dalan, dili kay magsigigling-ling eh, di ah. Okay lang kung ang gitanaw pasahero, nangitag pasahero, nakailahi may giling ni kuya. Ito ay amping-amping gyud sa inyong mga biyahe mga katropa, mga uncle, mga tito, mga kuya. Ay, di ginatubala ng panahon. Mas main ang mag-amping. Ampingan ang kaugalingon. Kaysa sige kag pang hangyo nga ampingan ka pero wa man gihapon kaniya giampingan. Wa mas lain nagpaamping. Anyways mga katropa, nga tuwang patag na sa tuwang another set, sa tuwang another batch, no, kay naa na may nakadaog unang patag na ni Sassy. So duwang ato ang winner kar mga katropa, and hopefully napay makadaog, no, mga katropa. Ayan agan mga katropa, unsay butang nga kung imong kuptan sa kamot, kung ibali nimo mugawas ang puti. Mga katropa, dili siya puti, depende usahay na ay pula, usahay na ay kanang murag tinaw. Depende sa imuhang gusto. Agan mga katropa, nga to ang patag na unsay butang nga kung imong kaptan or imong gunitan sa kamot, ibalhin nimo mugawas ang puti. Mga katropa, nga to ang hotline 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Sa mga wapa nakadaog diya, tawag na katropa. Kung ikaw nakadaog, istoryahe lang imong kaoban na ikaw tawag dito. Para magdungan to niya sa konsierto ba? Okay, meron tayong caller from 442. Ayan, good morning! O, diba kayo na paong man? Tawag ulit to, katropa 442. Kat-kat usa, tarong nga kat-kat ha ka ng sure jud ba nga makuha na tong signal. O, napatay mga pipila ka oras mga katropa until 11 o'clock lang po tayo this morning, no? Sa mga wapa nakadaog diha mga katropa, tawag na. Ayan, si 442, good morning. Pwede palayo kagamay sa imuhang radyo diha katropa. Kaya ga-feedback gid ta. Hello, good morning!
1: Morning po.
0: Ayun. Kinsa og taga-asa?
1: Taga Marupi, Apanakan, ma'am. Lagamot.
0: Okay. Unsay pangalan?
1: No way, Pipito.
0: No way. Nakadaog na ba ka or wala pa?
1: Wala pa, ma'am.
0: Ah, basig karon na, no? Okay, willing ba ka kuha ni may imuhang price if ever madaog ka? Okay. Agoy ang manok. Agoy nang itlog dyan iyang manok ba? Okay. Ang pangutana ni Sasi Katropa, Su!
2: Pinawa!
0: Su, palayo sa!
2: Pinawa!
0: Alright, ang pangutana ni Sasi, unsay butang nga kung imong kuptan or gunitan sa kamot, ug ibalhin ni mo, mugawas ang puti. Unsay tubag ni Noe? Wow! Congratulations and celebrations. Congratulations.
1: Yes, thank you, ma'am.
0: Okay, grabe mong manok diyan, nangitlog na gina no.
2: Pinawa.
0: Nangitlog gina. Nangitlog jud. Ayaw. Dali lang itlog si Sasi dire.
2: Pinawa. Ayaw.
0: Okay. Noe, makuha ni mo ang ticket this coming June 26 sa morning.
1: Ma'am.
0: Palayo gamay sa imong radyo kay naga-echo ka.
2: Pinawa.
0: Palayo gamay sa imong radyo.
2: Ayaw.
0: Makuha ni mo ang ticket katropang Noe this coming June 26 sa buntag.
1: June 26 sa buntag.
2: Pinawa.
0: Naglalis. Karong Biyernes po. Karong Biyernes.
1: Thank you, ma'am.
0: Opo. Basig na kay i-greet a shout-out. Pinawagan on sa ba?
1: Ako lang mga anak, ma'am. Ito sa ako, ma'am. Gunawan.
0: Ah, okay. Happy Father's Day po.
1: Salamat.
0: Katropa mo.
1: Katropa mo.
0: Exciting! Ano?
2: Pinawa.
0: Take two. Take two. Kaya wa, naka-prepare siya. Katropa mo?
1: Mga katropa.
0: Ay, sige, ang itubag ni mo, exciting. Ano?
1: Mga katropa, exciting.
0: Ulit, tarong muna ito. Kinakadagbaya ka.
2: Pinawa.
0: Ako ang mingon sa katropa mo. Ikaw mingon sa exciting.
2: Pinawa.
0: Diba? Sige, take three. Katropa mo? Ayun. Congratulations, Sir Noe. Nakuha ra gid siya kadugayan. Kaya na ra siya sige tawag ka tropa niya maputol man. Nagay tamang panahon lagi ka tropa basta patient ang gid ka. Anyway, congratulations, Sir Noe. At wala imong ticket rin katropang nawiha sa buntag this coming June 26. Karong Friday na nagkatropa. Sabay tamo ang bakambak. Kanta-kanta. Kaya naan ito ang mga idol diha, no? Yan ang bandang kamikaze. December Avenue, Parokini Edgar, Zach Labudlo, mga katropa. Siyempre, dagang kayong salamat sa tuang sponsor, ang Tanduay First File. Alright, mga katropa, alas just 46 sa kabuntagoy. Ay maghawa, ay mag pamiya diha, katropa. Ano yung ibalin kay bubalik pa si Sexy Sassy, mga katropa. Dini lang sa itong programang Exciting Sunday. Dini lang po sa 89.1 XFM. Davao, katropa mo. Exciting.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bula na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay ka, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, marag ulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Hubag na ako sa likod,
2: hubag na ako sa akong lagay na ako,
1: kani produkto sa Yes Toil
2: na kanyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Sa usahay, mublad-blad na niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Zaton Gold Coffee Mix.
11: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Zaton Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
10: Zaton Gold Coffee Mix.
0: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.

0: sa Pilipinas, alas 10:58 na sa Kabuntagoy. Mga katropang oras, hatod ka nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo paghimo alang sa mata. Ado na epektibong potan, antioxidant, sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, na makatabang aron malikayan, nga makabatoy, o glaucoma, katarata, medyo mauban pa mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga butika. Mga katropa, welcome back sa ating programang Exciting Sunday. Ayong udto, udto namang gyud. Ayong udto sa itong mga suking di pa minono, daghan kayong salamat sa inyong kanunay na pagsuporta ka nato mga katropa no. Pinag-usa mo ang programa everyday. Kamugid nga salamat. And shout out Gulim family from Madeline, Cebu. Nadjejimon ba ninyo?
1: Pinawa
0: ko! Ang mga gamay kaing nga words mga katropa, ikaw pa mag-adjust, no? Magsumpay-sumpay pa. Mga katropa, wala tayong igong oras. At we need to say bye-bye na po at this point. Congratulations sa itong mga katropa nga nakadaog sa tuang mga patag na karong Adlong Domingo mga katropa. Ayan ang inyong tiket mga katropa no, makuha na diri sa istasyon karong June 26 this coming Friday po yan mga katropa. Ayan sa atong winners this morning yan mga katropa, i-text ninyo inyong mga personal information like name, address at saka number mga katropa para atong mabutang sa tuang logbook mga katropa para dili malimtan. Anak ba na katropa, basta madugay-dugay gani, kalimtan na lang. Kalimtan na lang ang tanan. Mga katropa, dagan salamat! Ayan, sa ngalan sa ito ang station manager is Jasper Magonshan. Huwag sa kaubanan na ito dito sa XFM Davao. And syempre sa ito ang master control. Thank you so much. Mga katropa, dance with my father para ho sa mga tatay, inatay. Ayan, sa mga tumatayong tatay po dyan. Happy Father's Day, everyone. Ibig si Sexy Sassy nga nag-ingon ang pingganunay. Halong ganunay. Kaya ganun po yung mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Bye-bye. I love you all. Happy weekend.

0: Kaklariksana!
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
5: Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw ng Linggo, Doc.
6: Isang malusog na araw ng Sunday, partner, Doc Misael, sa lahat ng ating mga katropang taga-pakinig sa ating mga radio at taga-panood naman sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Welcome po sa The Secret of Health ngayong araw ng Sunday. Isang masayang araw sa mga pamilya at mga trabahador, ano? Kasi ito yung panahon na pwede silang magpahinga.
5: Tama,
6: sa kanilang tahanan, ano, day off ito, ngayong araw na ito.
5: And sa mga katropahan din, ha, samahan po kami dito sa atin Puntalak yan sa pamamagitan ng pagkapadala ng ipong text messages. Mga inquiries po na yung about your health, itextra lang yan, ha, sa atin pong hotline number 0969-609-65-45. Kung hindi po gawin kamasala ng mga katanungan, pakilagyan ang pangalan po niyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha, para ma-acknowledge natin sa atin pong programa. Batingin ko lang, Doc, lahat ng mga tatay, lahat ng mga magigiting, ng mga father, Happy Father's Day.
6: Father's Day.
5: Father's Day
6: pala ngayon. Ano?
5: Oo.
6: Parang,
5: ayan, ha.
6: Ayan, oo. Sa lahat po, Happy Father's Day po sa inyo. Ano? Mm-hmm. Araw-araw naman talaga,
5: oo,
6: Father's Day.
5: Tama.
6: Kaya lang parang binigyan nila ng, ano, ng isang araw na talagang isi-celebrate yung araw daw na ito ng mga tatay.
5: Oo. Gugunitain daw yung mga kagitingan ng mga... mga tatay natin dyan. Mga provider ng family. Ayan, ha? Pero syempre, araw-araw dapat pahalagahan, ha? Ang ginagawang sakripisyo, lahat ng mga haligi ng tahanan. Eh, hindi talaga basta-basta rin, mga kaibigan. Kaya nga, Dok, dapat laging malakas ang pangangatawan, ha? Ng mga tatay natin dyan. Bukod sa provider, pagiging protector ng family, lalo na kung public servant ka pa. Marami ang umaasa sa atin pong serbisyo, mga kaibigan. Kaya mahalaga na malakas palagi, panatili natin yung lusog at functionality ng atin pong pangangatawan. Mahalaga, Dok, na merong supply na sapat na mga nutrisyon, ha, ang atin pong pangangatawan.
6: Dapat.
5: Dahil alam natin na, or naniniwala tayo na ito ay isa sa mga pagpapatibay sa pundasyon ng ating kalusugan.
6: Kaya kung gusto niyong regaluhan yung inyong tatay, huwag tsokolate. Kailangan Santon Plus Gold.
5: Yan.
6: O kaya Turbo Dietary Supplement for Men. Para talagang mapakinabangan ng inyong tatay yung sustansya, ano, mula sa subok at dekalidad na produkto ng Yes to Health.
5: Yan. At ang ating mga produkto ay pwede pong mabili, ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan, ha. Ganda rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health. Pwede rin po ito mabili sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha. Search nyo lang Yes to Health at 2011.
6: At syempre, pwede rin pong bumili ng mga produkto natin na discounted. Lalo na po kung ikaw ay senior citizen, ano, sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Yes to Health Pharmacy.
5: Yan.
6: Ang kagandahan niyan, pwede ka pang kumonsulta doon sa ating mga naturopath. And kung doon ka bibili ng produkto natin, makaka-discount ka rin. Yun ang kagandahan.
5: Ang
6: no? At kung marami ka ng tinitiis na problemang pangkalusugan, itanong yan sa ating mga consultant. Dahil sa Yes to Health, meron tayong mga programa. Meron tayong free consultation.
5: Yan,
6: Tatanong lang natin, makipag-usap tayo sa ating mga nakadyuting consultant at pwede pong bigyan nila kayo ng program. Meron tayong cleansing and detoxification. Favorite ko yan kasi pag panahon na talagang ang dami mo nang nararamdaman na hindi mo maintindihan, nagkakagulo na yung katawan mo, cleansing and detoxification ang isa sa pinaka the best option. Ano?
5: Yun.
6: Then kung madalas ka nanghihina, hindi mo alam ang mga sustansyang kulang, pwede ka mag-nutritional therapy. May mga other modalities pa katulad ng eye detox sa mata. Meron tayong biozapper therapy na kung saan isa itong paraan para mapigilan yung common infection sa katawan natin, pa-energize din yung cells natin. Yung tinatawag na terahertz therapy. Meron tayong Mugok Buyang Korean therapy na may kasamang acupuncture.
5: Kukunti lang ang clinic doc na actually merong ganito mga services, especially yung Mugok Buyang natin.
6: Kasi ilan lang ang certified from Korea mismo kasi sila yung nagte-training yan. Mayroon silang professor na pinapadala dito sa Pilipinas and several of our consultant talagang graduate dyan sa Mugok Buyang Korean Therapy. And meron tayong Naturad, ang tawag nila dati Synchro Healing Therapy, na ito'y nagkukondisyon ng mga litid, kalamnan at kasukasuan. Kasi alam mo, minsan kahit healthy yung katawan mo, pag sumasakit ang kasukasuan mo, ang balakang mo, kalamnan mo, parang hindi ka rin healthy eh. Diba? Kaya yan po ay makikita natin sa Yes to Health Clinic. Puntahan lang po yan at laging kumbaga itanong sa ating mga consultant ang mga nararapat po para sa inyo ng mga pamamaraang natural.
5: Yun, no? Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung gusto niyo pong masubukan lahat ng mga services na nabanggit ni Doc Algie sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan ng ating pong mga address, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
7: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
8: Pagkape, dapat Zamboanga Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamboanga Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Zamboanga Plus Coffee Mix.
10: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po na tayo mga katropa. Pero bago yan, ha? O, sa lahat ng mga kababayan po natin dyan, ha? Na nakikinig na po ngayon at nanonood sa atin pong Facebook live stream. Doc, nakalive po tayo ngayon, ha? Sa atin pong Facebook page. Yes to Health Inc. Ganun din sa atin pong XFM Manila page, ano? Mm-hmm. Naka-live din po tayo mga kababayan. So, meron tayong tinatawag na sa Healthy Katropa Giveaways, Doc.
6: Yes, sa Healthy Katropa Giveaway, simple lang pong gagawin nyo. Pakishare po yung ating Facebook Live streaming. Mm-hmm. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At mag-share kayo ng inyong mga good experiences
5: yun
6: sa paggamit ng atin pong produkto sa Yes to Health. At mamaya ho ay meron po tayong mapipiling mareregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Libre ho yan, ha. Ipapadala ho namin sa inyo pag kayo ho ang mapipili. Basta mag-comment lang ho ng mga magagandang experience sa paggamit po ng produkto po ng Yes to Health.
5: Yan, ha. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Sa inyo pong mga comments na i-comment dyan sa atin pong Facebook live streaming. Yan. Kaya sa mga kabayan din dyan, ha, kahit saan dako man kayo ng mundo, basta mayroong connection dyan ng internet, pwede nyo pong mapanood ang mga live po natin, live programs natin, at pwede kayong makapag-interact sa atin pong programa. Ha? Sa pamamagitan ng mga questions nyo, or kung meron kayong mga pagbati din, Doc, eh, pwede nyo i-post dyan.
6: Batiin natin ang ating mga taga-subaybay sa DWWW774. Isa sa ating mga himpilang naka-hook up sa ating pong live program ngayong pong araw na ito. O, musta na ho kayo sa buong Metro and Mega Manila na mga listeners po natin sa DWWW774. Mabuhay po kayo at sana po'y marami tayong mapulot na magagandang bagay sa ating talakayan ngayon pong tanghaling ito.
5: Mm-hmm. Doc, syempre, dahil Father's Day ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking health challenges na kinakaharap ng atin pong mga magigiting na mga ama. Mm-hmm. O mga tatay o mga kalalakihan. Ito po yung mga prostate problems or prostate disorders. Ayon po sa datos, gaano ba, Doc, nakakaapekto ang problema na prostate problem sa atin pong mga kalalakihan?
6: Now, sa datos, kung titignan natin talaga, no, ang prostate, yung isa sa pinakamalala ng problema sa prostate, yung prostate cancer, one of the most common cancer na nakaka-apekto sa mga kalalakihan sa buong mundo, ha? Sa buong mundo na yan. At according sa World Health Organization at sa Globocan estimates, more than 1.4 million new cases of prostate cancer ang nadadiagnose taon-taon. Just imagine that, napaka... second most commonly diagnosed cancer among men, ang prostate cancer. Sa hundreds of thousands ng mga lalaki na namamatay sa prostate cancer annually, particularly kapag nadadiagnose ito na late na. Kasi kumbaga, ang prostate kasi, kadalasan yung prostate cancer in its late stage. Saka siya nadadiagnose, partner.
5: Kaya, usually kasi ang symptoms niya, Doc, parang same lang din eh. Very similar dun sa mga pumamaga ng prostata mo o kaya paglaki ng prostata.
6: O wala siyang kakaibang pinapakita na parang malala na problema. Lalala lang yan kapag may malala na talagang sitwasyon.
5: Tama.
6: Sa Pilipinas, ang prostate cancer ay isa sa pinaka nangungunang leading cause of cancer sa lalaki. Yan. At meron tayong ilang libong kaso na nare-report every year. At ang incidence ng pagtaas nito ay significant sa mga edad after the age 50 years old. Nakikita na nila ng mga signs ng possible development of prostate cancer. So sabi nila, yung improved screening at saka yung pagtaas ng ating kamalayan sa prostate cases ang magbibigay sa atin ng mas magandang outcome. Kasi alam mo, hindi maiwasan, lalaki tayo. Talagang candidate tayong lahat sa development, anumang problema sa prostate. However, ang cancer, isa lamang yan sa problema ng prostate. Meron pang iba, katulad po ng benign prostatic hyperplasia, o BPH na tinatawag, prostatitis, yung sinasabi mo kanina, prostatitis, pamamaga. Ano. Yan ang mga common causes na nagbibigay ng urinary symptoms at nagpapabagal at nagpapahirap sa quality of life ng mga umiidad na mga kalalakihan. O, kaya kinakailangan talaga be aware of the symptoms kahit na basta walang edad na kayong 40, magbantay na kayo sa mga unusual na mararamdaman bilang isang lalaki.
5: Dapat maging maging alarma sa lahat ng mga kalalakihan. Lalo na yung umiedad na nga, Doc, ng edad na kung saan prone na sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema. Pero bago yan, Doc, para sa mga listeners natin, para sa lahat ng mga kalakihan, and even sa mga ano din, mga kababaihan, lalo na yung mga may asawa na, maganda maging aware din po tayo, mga kababayan, patungkol sa mga topic na ito. Doc, ano nga ba ang prostata? Ayan, pag-usapan mo natin kung ano yung nature, kung bakit nangyayari yung mga problema na yun sa prostate natin.
6: Anyway, ang prostate ay isang bahagi po ng reproductive system ng lalaki. Wala niyan sa babae. Siguro katapat niya sa babae yung matres. Ano? Yan, yung prostate, kung titingnan natin, para daw siyang size ng walnut. Nakita na ba kayo ng walnut? Maliit lang yun. Hindi kalakihan. Mga ganito lang. Oh. Yan. At ito ay located doon sa ibabang bahagi ng ating pantog. At ito ay napapalibutan ito.

0: iba pag meron sila nakikipagtalik sila tapos mm-hmm. pag nag-ejaculate na sila medyo masakit, mm-hmm. 'di ba? May pain. Tapos minsan may iba silang napapansin, ano? O kaya naman madalas silang umiiyak. 'Yun, mamaya i-elaborate natin mm-hmm. yung mga signs and symptoms. So ito po, ang prostata ay pinaka major reproductive organ ng isang lalaki. Mm-hmm. Oo, na dapat ay laging healthy.
1: Bakit nga ba, Doc, nagkakaroon ng problema ganito ang mga kalalakihan, lalong-lalo na pagka nagkakaedad ka na? Mm. Meron po bang mga dahilan, Doc, mga factors kung bakit mas prone ito sa mga elderly person?
0: Unang-una, kapag tumatanda na yung isang, yung aging mm-hmm. process, ang isa sa pinakang major risk factor, ano? Eh, lahat naman tayo tatanda.
1: Tama,
0: ano?
1: Doc.
0: Pag tumatanda na kasi tayo, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa ating mga hormones, mm-hmm. ano? Ang pinakang dominant hormone na lalaki yung testosterone eh.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Di ba? So yung nangyayari yung dehydrotestosterone. Mm-hmm. Ito ay tumataas at mm-hmm. nagiging dahilan ng pag-trigger ng enlargement ng prostata ng isang lalaki. Kumbaga sa babae kapag nag-surge yung estrogen mo, mm-hmm. pwedeng mangapal yung matres mo or magkaroon ka ng mga bukol. Sa lalaki naman, pag tumaas naman yung DHT.
1: Oo.
0: Eh pwedeng mag-trigger ito ng enlargement ng prostata. Mm-hmm. Yan yung isang ano eh, yung aging process ay isang dahilan kung bakit nagkaka-issue yung prostate. Pangalawa, mm-hmm. yung mga chronic inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Oh, anong mga chronic inflammation 'yan? Pwedeng meron kang persistent or paulit-ulit na pamamaga. Oh, katulad po ng anything that can affect the body. Hindi lang sa ating reproductive system, meron kang mm-hmm. inflammatory condition, mm-hmm. it can trigger also problem sa ating prostata, ano? Especially yung oxidative stress. Kaya nga sabi nila, ang prostate enlargement daw, linked din sa stress.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Anong nakaraan, pinag-usapan na natin nung Friday yung tungkol sa antioxidant and ano nagagawa nito against pre-radical. So, ang oxidative stress ay isa sa major reason why kapag tumatanda tayo, mas madali tayong kapitan ng sakit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi oxidative stress can damage our prostate cells.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan yun, chronic inflammation. Pwede rin na family history.
1: Mm-hmm.
0: Oh, for example, yung mga lalaki sa ating family, eh, meron tayong mga tiyuhin, tatay natin, ay nagka-problema sa prostata.
1: Mm-hmm.
0: O ano yun? Kinakailangang ano na yun sa atin? Pinakang pointer na yun. Uy, yung ako, uncle ko na na-diagnose ng prostate cancer.
1: Mm-hmm.
0: Yung father ko nagka-prostate enlargement. Eh, ito po kasi ay mayroong hereditary tendency. Tataas mm-hmm. yung panganib natin sa development of prostate enlargement or any issue sa prostate kung sa history ng family, eh meron.
1: Oh.
0: O sa genetic natin. And next is poor diet. Yung mm-hmm. diet natin, hindi healthy. O kulang tayo sa mga antioxidant. Tapos ang taas-taas ng ating mga saturated fat content sa pagkain mm-hmm. natin.
1: Puro processed foods ang kinakain natin.
0: Kulang tayo sa mga prutas, mm-hmm. kulang tayo sa mga gulay. O siyempre pag poor diet, mas malaki ang tendency mo na mag-develop ka ng mas maraming free radicals.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? And another thing na nakita nila sa study nila, yung obesity and sedentary lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Kung baka kung ikaw pala ay obese, ibig sabihin ng obese, hindi normal yung body mass index mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, meron kang lifestyle na consider a sedentary lifestyle.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka nag-exercise. Lagi kang puyat sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami mong bisyo. Eh, yun po ang isa sa nati-trigger din ng prostate issues. And another thing is yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Eh, sa pag-aaral, nakita nila na yung mga chemicals from cigarette,
1: mm-hmm.
0: Smoking can directly trigger prostate problem, especially yung development of prostate cancer.
1: Mm-hmm.
0: And last but not the least, infections. Kapag ikaw ay mayroong mga previous infection, kadalasan meron kang bacterial infection na naging dahilan ng prostatitis o meron kang other infection ano sa yung area, yung ihian ano, yung pantog mo.
1: Mm-hmm.
0: Nagko-connect yung mga infection na yan that can trigger issues in your prostate.
1: Mm-hmm.
0: O yun yung dapat ninyong tingnan. Kasi nga, sabi ko kanina, ang prostate, hindi siya madalas nagpapakita ng symptom unless ito'y masyado ng malala.
1: Malala. Okay. Mm-hmm. So mga kababayan, especially sa mga kalalakihan, kinakailangan nating maging maingat, mapagbantay po, ano? At see to it na yung mga factors, ano? Yung mga

0: risk factors ay nababantayan po natin. Like for example, yung family history.
1: Mm-mm.
0: Kung alam mo na sa pamilya nyo, eh merong nagkaroon ng ganung problema, ay masigit dapat, Dok, na maging maingat ka. Doble o triplehin mo yung pag-iingat mo.
1: Kasi sa lifestyle yung mo ano natin, diet. Yung ating generation ngayon,
0: mm-hmm.
1: particularly yung new generations natin, mm-hmm. iba na yung lifestyle eh.
0: Tama, Dok.
1: Oh. Mas prone na sa cancer, mas prone na sa mga inflammatory condition. Mm-hmm. Compare mo yung generation noon.
0: Noon, oo.
1: 30, 40, 50 years ago, iba na yung, mm-hmm. ano, iba na yung build up ngayon ng mga tao. Madali na sila ma-stress, madali na magkaroon ng mga issues regarding sa health.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya dapat mas doble ingat tayo. Kung maingat tayo dati, mas maingat dapat tayo ngayon.
0: Yan, okay. Mamaya, Dok, pagkapatuloy pa natin, mga katropa, ang ating talakayan tungkol sa mga madalas na problema na tumatama po sa atin pong prostata. So may mga katanungan, wag po mahiyang magtanong. E-text lang sa atin pong numero 0969-609-6545. At wag pong kalimutan ha, sa mga kababayan din, especially sa mga viewers po natin sa ating pong Facebook live streaming, mag-comment po kayo dyan ng mga good experiences po niyo patungkol sa pag-subok ng atin pong mga produkto. At i-share nyo na rin ang atin pong live streaming. At mamaya po, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs, mga kaibigan. Ha? Malay nyo, mamaya, kayo ang maswerteng mapili po natin.
1: Sayang din yun. Masarap pa naman at nakapagpapaganda. Sabi nga nila, nakapagpapabata na kape ng Yes to Health.
0: Okay, ha? So, sa mga gusong sumali sa atin pong papremyo, ha? I-comment ang mga good experiences po niyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga katropa. Pipili tayo mamaya bago tayo magtapos, mga kaibigan. Ha? Tuto lang po magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape. Panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C. Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santone Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santone Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The secret of health. Balik po tayo mga katropa sa atin pong talakayan patungkol sa problema na kinakaharap ng atin pong mga kalalakihan patungkol sa prostate problem. Dok, ano-ano po bang mga sakit ang madalas na tumama sa ating prostata at ano-ano po ang mga kadahilanan po nito?
2: Ayan, ang pinakang nangunguna ay yung benign prostatic hyperplasia or hypertrophy. Ano? So, yung BPH, nagkakaroon ng enlargement yung prostata o yung prostate. Pero hindi ito cancerous. Ano? In general, hindi siya cancerous. At kapag nangapal o lumaki yung prostate, naiipit ngayon yung urethra.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nagkakaproblema ngayon yung pag-ihi ng isang lalaki. Commonly, pag lumalayan, ikaw ay pwedeng makatitir. Ano? At malagyan ka ng temporary na tubo para makaihi ka. Yung iba naman na hindi ganun kalala, ang nangyayari sa kanila, madalas silang umihi sa gabi.
1: Mm-hmm.
2: Ang dahilan kasi ng BPH, yung normal aging process, hormonal changes, pwedeng tumataas yung DHT level natin, yung dehydrotestosterone, di ba? At saka yung binabanggit ko kanina, yung obesity and metabolic syndrome.
1: Mm-hmm.
2: So, common yan sa mga lalaki, yung enlargement of the prostate. Ano? Yung isa naman, prostatitis.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Ang prostatitis naman, pamamaga dahilan sa pwedeng infection ng ating pong prostate. Pwedeng walang infection, basta may pamamaga, ang tawag doon prostatitis. So maraming dahilan, pwedeng bacteria. Yan, pwedeng meron kang immune system dysfunction. Pwedeng ikaw commonly chronic inflammation, paulit-ulit na tumatama sa inyo.
1: Oo.
2: Yan. It can affect all ages, hindi lang mga maiedad. Ba kahit ikaw 30 anyos pa lang, hindi ka pa matanda, pwede kang tamaan ng prostatitis. Basta may prostate ka.
1: Oo.
2: Ayan. At ang isa sa pinakang delikado, sa Pilipinas dumadami na rin cases, yung prostate cancer.
1: Oo.
2: Actually, ang prostate cancer, nagde-develop ito kapag yung prostate natin may mutation, may nag-positive ka na ikaw may malignancy, talagang ito tuloy-tuloy. Ano? Usually at the age of 50 years old, yan, kailangan na natin ng routine check-up pagdating sa prostata. Lalo na kung meron ka ng dating prostate issue.
1: Oo.
2: O kinakailangan talaga may check-up na yan. Lalo may family history ka ng prostate cancer. Meron kang yung mga risk factor na pwedeng plus factor to develop it. Yung obesity, high fat diet, mahilig ka sa mamantika, matataba nung first half of your life, di ba? At saka, lagi ka na nagkakaroon ng issue like chronic inflammation sa inyong prostata.
1: Oh.
2: Yan yung mga pwedeng ano. Yung prostate cancer, ito ay dahan-dahang lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: Pero, isa ito sa pinakang aggressive cancer na pwedeng tumama sa lalaki at nangangailangan ng immediate treatment.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang problema sa prostate cancer.
1: Yun. Mm. Dok, meron bang dapat bantayan yung mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, sa mga signs and symptoms na pwedeng maipakita ng iba't ibang klase ng prostate problem at para maagapan ka agad if ever man na mayroong nag-uumpisa na problema ng ganon?
2: Oh, bagaman ang prostate ay kumbaga nagpapakita ng symptom para mga ordinary lang ano?
1: No.
2: Una, frequent urination. Marami naman pwedeng dahilan yan. Pwedeng may UTI ka. Diba? Yung ihi ka ng ihi. Pero kapag ikaw ay lalaki, tapos talagang sa gabi, nakakaapat, lima, anim na beses kang umiihi, question mark na yun. Baka pwede ka na magpa-check up at itanong kay Doc, baka nagkakaroon ka ng prostate enlargement. Yung iba naman, pag umihi, parang maghihintay ka muna ng 5 minutes. Ganun eh. Actually, minsan sa isang bus na nakasakay ako, huminto sa isang stop na iihi yung mga tao. Alam mo, may isang matanda na hinahanap nila kung nasaan yung pala, nasa CR, at ang tagal, siguro mga 5 minutes bago mo makaihi at pag umihi, dahan-dahan talaga. Yun, sign yun na posibleng ang prostate natin ay lumalaki. Ano? Tapos kung umiihi ka man, medyo mahina yung flow. Kasi di ba pag mga bata pa, tulad ng mga, maliliit pa kami, ng mga elementary years, pahabaan ang ihi.
1: Nagko-contest.
2: Ganun, sige, pinakamahabang ihi, pinakamalayo nararating. Pero habang tumatanda daw tayo, yung ihi natin, palapit na ng palahit.
1: Mm-hmm.
2: Hanggang sa pumapatak na doon sa dulo ng hinlalaki mo sa paa.
1: Mm-hmm.
2: Hanggang sa short mo na pumapatak habang umiidad. So yun ay isang sign kapag weak yung stream ng urine mo, eh baka may problema sa ano, sa prostate natin. Saka yung pag umihi ka, sabog. May ganun eh, yung hindi buo.
1: Mm-hmm.
2: Sabog yung ano mo, kaya minsan nababasa yung ano mo eh, yung pantalon mo. May mga ganun na palatandaan ng problema sa prostata. Meron din namang iba na kapag umihi ka, parang hindi na uubos yung ihi.
1: Mm-hmm.
2: Maya-maya, naiihi ka na naman. Parang hindi na empty completely yung bladder mo.
1: Mm-hmm.
2: No? May iba naman na meron pananakit ng balakang, especially kapag sila ay nakikipagtalik, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Sumasakit yung mga balakang nila. Parang nakaka one round pa lang eh.
1: Dana.
2: Hindi na kaya.
1: Susuko na.
2: Susuko na. Yun, pwede yun ay dahilan sa enlargement of the prostate. Yung iba naman, pag nag-ejaculate during sexual intercourse, may pain. Yun. Big ano na yun. Red flag na yun. Tapos, yung iba, pag nag-ejaculate, may kasamang konting blood.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman ay isa sa pinakamahirap, yung erectile dysfunction.
1: Nako.
2: Pag hindi na tumitigas.
1: Mm-hmm.
2: O kaya naman, tumitigas, pero pag nasa laban ka na, umuurong.
1: Wala na.
2: Ano rin yun, may kinalaman din, minsan sa prostate, dahil ang prostate nating lalaki, yan ang nagkikerry ng balance ng hormone natin.
1: Mm-hmm.
2: O, saka yung may mga iba naman na nakakaihi sila na hindi nila namamalayan.
1: Mm-hmm.
2: Baliktad, kumbaga dati, may mga tao na ang hirap umihi, ano?
1: Mm-hmm.
2: Pero may mga tao din naman na may problema sa prostate, na umiihi na sila, hindi nila namamalaya na umiihi na pala sila. May ganoon mga
1: may
2: issue.
1: May nagli-leak na pala na urine.
2: Oo. So, marami yan na sinasabi ko, pero kung nakakita ka ng dalawa o tatlong sign mula sa mga binabanggit natin, magpakonsulta kayo.
1: Mm-hmm.
2: Punta kayo sa isang urologist dahil lang yan yung eksperto o espesyalista sa prostata ng isang lalaki.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, ang naturopath naman, tayo naman ay sa side ng nutrition.
1: Mm-hmm.
2: And prevention. Yun ang gagawa naman ng naturopath dyan.
1: Sa mga kabayan natin na ganito ang dinaranas ha, ng mga problema o suliranin sa inyo pong pangangatawan, especially kung nakakaranas na kayo yung mga sinyales na nabanggit ni Doc, ilan man o karamihan sa mga sintomas po na yun ay inyong nararanasan na huwag na magkatubili, Doc, na magpakonsulta na kagad.
2: Tapa.
1: Or kung malapit kayo sa mga wellness center natin, bumisita po sa atin po mga wellness clinic para mabigyan kayo ng assessment at mabigyan po ng karampatang lunas kaagad ang inyo po mga problema at mabago din, Doc, yung iba't ibang mga ways, mga habits na nagagawa ninyo na mas nakakapagpalala ng inyo pong condition, mga kaibigan. Kaya sa mga kabayan natin, huwag pong ipagpasawalang bahala itong ganito pong problema dahil tulad na nabanggit mo, Doc, napakaraming mga kababayan natin ang nag-suffer from this. Huwag yung hintayin na pasakan pa ng tubo
2: yung
1: kung ano, nako masakit pag nakakateter na, Doc.
2: Ay,
1: maraming mga kalakihan ang nagsuffer na dahil sa hindi na makalabas yung ihi talaga nila because of prostate problem.
2: Wala ka namang choice eh.
1: Oo.
2: Anong gagawin mo?
1: Mm-hmm.
2: Mamilipit ka sa dahil sa hindi ka makaihi o magpakateter ka.
1: Yan,
2: yun ay resulta kasi kapag napabayaan natin na hindi natin nabigyan ng early intervention.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba ayaw pa magpa-check up.
1: Oo nga.
2: Diba? Takot na takot sa doktor, hindi ka naman kakainin ni Doc. Ang mahalaga, alam mo kung anong meron ka para maagapan.
1: Yun ha. Kaya sa mga kababayan natin, bigyan ng solusyon at bigyan po ng kagamutan ang ganito pong problema, mga kababayan. Ha? Mamaya, Doc, ay atin pang hihimay-himayin kung ano naman yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin once na nakakaranas sila ng ganito pong problema.
2: Oh,
1: ha? At kung paano po nakakatulong din ang mga produkto ng Yastro Health, especially yung atin pong Ultimate Trio, kapag may ganito ka na ang karamdaman. Ha? Kaya mamaya po, ating isa-isahin yan, mga kababayan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Ang text line sa atin po numero, atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok lang po mga katrawa, magbabalik po ang programang
3: The Secret of Health. Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yon, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang nasanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Matilis yung inumin, swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.

0: may sakit. Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa at sa mga nais pong magtanong, i-text nyo lang yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala na yung po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Siyempre, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri po ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement at number one supplement sa market na mabibili po natin mga kaibigan. Ang Santone Plus Gold ay meron pong pinagsama-sama ng mga powerful herb, Doc. Katulad ng mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina. Lahat po yan sila. Mga katropa ay standardized extract yan sila. Kaya napakabilis ng kanyang epekto pagpasok sa loob ng ating pangangatawan. Ang bilis i-assimilate ng katawan natin at mapakinabangan ng bawat sistema ng ating pangangatawan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng samot-saring mga problema sa inyong pangangatawan, especially mga inflammatory diseases, ha? Mga oxidative damage sa inyong pangangatawan, ay inuman kaagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. At yan po ay mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Okay, Doc. Sa mga kababayan natin na mayroong problema sa kanilang prostata, Doc, pag-usapan naman natin kung ano yung mga do's and don'ts, especially sa diet ng atin pong mga katropa. Mm-hmm. Ano ba yung pwede nilang isama sa kanilang pagkain na nakakatulong para sa mas mabilis na pag-recover ng kanilang prostata? Mm-hmm. At ano naman yung dapat nilang iwasan para mas maibsan yung kanilang kinakaharap na problema.
1: Okay, sa prostate nutrition, marami ng mga pag-aaral na ginawa. No? Mm-hmm, mm-hmm. At may mga nilabas na silang mga listahan ng mga sustansya mm-hmm. na pinakang priority natin kung meron tayong prostate enlargement ngayon or mm-hmm, kung gusto mm-hmm. natin ma-prevent. Unang-una sa lahat, yung lycopene. Di ba lagi natin naririnig yung lycopene? Mm-hmm. Maganda yan sa prostate. Saan mm-hmm. ba makukuha yung lycopene? Siyempre, dun sa mga colorful, especially ang kulay niya ay purple mm-hmm. o kaya pula, katulad ng mga kamatis, watermelon, guava. Mm-hmm. Yan. Source siya ng lycopene. Sa Santone Plus Gold naman, eh marami tayo yan. Mm-hmm. Doon pa lang sa ating mangustin, marami ng lycopene yun, di ba? O, sa pagkain, yun yung first consideration. Kasi mataas mm-hmm. ang antioxidant value ng lycopene pagdating sa ORAC value niya. No? Mm-hmm. And next is yung mineral na zinc. Mm-hmm. O, yung zinc kasi, based sa isang pag-aaral, ha, yung mga may prostate enlargement, pag tinitest yung blood nila, mm-hmm. nakikita lagi na mababa yung zinc. Mm-hmm. Pag mababa palang zinc ng lalaki, na mineral, mm-hmm. isa ito sa nagtitrigger ng possible enlargement of the prostate. Mm-hmm. Kaya isa ito sa priority ng mga pagkain. Saan makukuha yan? Sa mm-hmm. mga buto-buto, gaya ng mga pumpkin seed, ano pa ba? Buto ng pakwan, mm-hmm. yung mga nuts, yan, maraming zinc yan. Maraming ano, zinc, oh. Oh, yan ang mga pwede natin kainin everyday. Ano? Kasi sinusuportahan niya yung normal prostate function mm-hmm. and pine-prevent niya yung pamamaga ng ating male reproductive system. Mm-hmm. Another nutrient sa mahalaga is selenium. Yung selenium, mayaman yung mga ano dyan, mga nuts, mm-hmm. seeds, mm-hmm. mga fresh vegetables, mayaman sa selenium na antioxidant protection naman nito, partner. Ano?
0: Oh.
1: And omega-3 fatty acid. Yan, kaya laging pag may mga supplement sa ano sa prostata, mm-hmm, mm-hmm. laging kasama yung omega-3 fatty acid. Sa mga vegetarian, ang ginagamit natin flaxseed mm-hmm, oil. Mm-hmm. Sa mga hindi naman vegetarian, they can use fish oil. Mm-hmm, yan yung ginagamit kasi meron itong omega-3 fatty acid mm-hmm. na anti-inflammatory naman sa ating prostata. Mm-hmm. Vitamin D, hindi mm-hmm. hindi iniisip ng iba na ang sikat ng araw at yung pagtake ng mga pagkain mayaman sa vitamin D. Mm-hmm. Eh, sumusuporta sa immune regulation with regard sa ating prostata. Tsaka, mas healthy yung prostate cells pag ang lalaki may mataas na level ng vitamin D mm-hmm. sa ating katawan. At ito ay madali naman makuha. No? Sa pagkain, pwede kang kumain ng mga rich in vitamin D. Mm-hmm. Pwede kang kumuha ng libre sa sikat ng mm-hmm. araw.
0: Yan.
1: kung hindi mo alam kung saan ang source mo sa diet, mm-hmm. pwede ka mag-supplement ng premium D3 kasi yeah, yun yung pinakang highlight ng premium D3 mm-hmm. supplement natin eh, yung vitamin D3.
0: Plus yung omega-3 na binanggit mo kanina.
1: Meron pa nun.
0: Meron na rin dun.
1: At saka meron pa mga anti-inflammatory phytochemicals, mm-hmm. yung moringa seed oil. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng ano ng premium D3 natin.
0: Oh.
1: Another is yung vitamin E and vitamin C. Isa sa mga pangunahing antioxidant that can help your prostate. Kinakailangan lagi meron tayo niyan, mga katropa, no? Ano yan, free radical scavenger.
0: Oo.
1: O, antioxidant yan. At saka yung sa gulay, ang pinakang highlight sa prostata, yung mga cruciferous vegetables.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung mga yan? Yung mga broccoli, cabbage, cauliflower. At, last but not the least, soya.
0: Mm-hmm.
1: Alam ba na ang soya, isa sa pinaka, kaya sa Japan, sa mga bansang may mataas na consumption ng soya, any soy food, ano, mapa soy powder man yan, soy coffee, soy milk, tofu, tokwa, at iba pa, mas mababa ang kanilang bilang na nagkakaroon ng prostate cancer and prostate enlargement because of soy isoflavone at iba pang mga phytochemical inside soybean that can help regulate balance ng hormone ng isang lalaki.
0: Kumbaga yun yung nagiging pangontra nila eh. No?
1: Oo. Oo. Kasi yung ano, yung mga kanina, yung mga cruciferous vegetables, meron siyang sulforaphane.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yun naman sinasabi natin na ano, na mga beans soy like products, soybeans, meron naman siyang isoflavone at iba pang mga phytochemicals na nakakatulong sa prostata. Kaya sa pagkain marami eh. Kaya lang ang problema, yung mga kalalakihan ngayon, hindi na sila masyadong nagche-check ng ano ba yung kinakain natin.
0: Tama.
1: Oh. Kung anong available yun lang, lalo kung busy sa trabaho si daddy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga nanay, yung mga anak, na dapat titingnan niyo rin yung diet ng inyong tatay kung gusto niyo humaba ang buhay, ano.
0: Oh.
1: Wag lang na sapat si tatay magdala ng sweldo. Kailangan alamin niyo din ang nutrisyon ng inyong ama ng tahanan.
0: Mm-hmm. Napakahalaga yan, Doc, ano? In case of nutrition sa ating pangangatawan na madalas, kung madalas ito ay nagiging salat o kulang, paano, Doc, nakakatulong yung mga supplementation gaya ng Santong Plus Gold natin sa mga kalalakihan natin dyan na meron ng ganitong problema, itong prostate problem?
1: O, isa-isahin natin yung laman ng ating produkto kasi ang sikreto kasi noon, ano yung individual extract, ano yung maidudulot niya at maikukontribute niya. Number one, yung mangustin. Alam natin na mangustin, napakaraming santons.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba na ang santon, based on study, nangunguna sa kanyang health benefit, yung anti-inflammatory property.
0: Mm-hmm.
1: Malawak yun. Hindi yun simple na kapag ang isang extract o phytochemical ay may anti-inflammatory property, hindi simpleng benepisyo sa kalusugan nyo. Napakagandang benepisyo nun. O, antioxidant. Alam naman natin na ang lahat ng ang pangunahing reason why nagmumutate yung cell, nasisira yung cell, oxidation, yung oxidative stress. Kaya nga doon sa study natin nung Biyernes, kailangan mas marami ang bilang ng antioxidant molecules mo kesa sa free radicals.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang antioxidant, donor ng ano yan ng neurons, di ba? Para sa mga free radical, para hindi sila maging mang-atake ng isang healthy cell.
0: Hindi maging rogue
1: cell, maging parang zombie, di ba? Yun ang ano. So, ang santon pa lang doon sa mangustin, napakaganda na. Sama mo pa yung malunggay.
0: Mm-hmm.
1: Ang dami na malunggay. Merong rich in vitamin C, rich in vitamin E, meron siyang quercetin which is also anti-inflammatory. Meron siyang polyphenols. Marami pa ang malunggay, kaya lang mahirap naman na ubusin na yung oras inanarate natin lahat, ano. And also, ang ampalaya. Oh, alam mo naman natin na kapag ikaw mayroong mataas na sugar, take note, associated in prostate enlargement sa diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi nga, yung diabetes can lead to obesity and other metabolic disorder that is also a risk factor for developing prostate enlargement.
0: Mm-hmm. Ganon din yung karamihan ng mga inflammations, Doc. Mm-hmm. Associate, closely linked din sa pagtaas ng sugar level sa ating pangangatawan.
1: Oh, dalawa kasi yung phytochemicals na nasa hindi lang kasi for diabetes yun eh, yung benefit. Meron siyang dalawang phytochemical, yung polyphenol sa flavonoid, which is abundant din dun sa ampalaya.
0: Oo.
1: O, kaya nga, tinuturing nila na ang isa daw sa nangungunang herbal at pagkain para sa control of diabetes is ampalaya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang because of bitterness niya, kundi may mga phytochemical siya na tumutulong sa overall metabolic function ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Kasi pag nakontrol mo yung sugar mo, sigurado makukontrol mo rin yung majority of your metabolic reaction in the body. Garlic. Alam mo ba na ang pagkain ng garlic, dangan nga lang ng baho sa hininga eh.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, ako nag-ferment ako ng garlic, yung nagiging green.
0: Mm-hmm.
1: Kinakain ko yung 10 pieces a day, kaya lang iba yung hininga.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Mrs., huwag kang matulog dito sa kwarto kasi aircon. Kaya, ay natuklasan ko naman na para pa mawala yung masamang amoy ng garlic, lalo fresh or fermented, uminom ka ng pineapple juice. Ay, ang pineapple juice maganda rin sa prostate. Yun, ang garlic meron siyang allicin and sulfuric components para ma-prevent yung enlargement ng prostata natin. Yung spirulina, is nagbibigay ng mga known phytochemical like yung picocyanin. Isa yan sa pinakampotent phytochemical inside the spirulina. O yung mga protina niya na complete protein, yung mga minerals, spirulina part yan ng ating Santon Plus Gold. Na, di ba? Hindi lang yan. Meron pa tayong maca enclavoas ka na makikita mo doon sa ano, sa turbo.
0: Turbo. Oo.
1: O yung maca, traditionally talaga ginagamit 'yan sa vitality ng lalaki, sexual health, and energy ng isang lalaki. Maging sa babae ganun din yung resulta niya. Yung enclavoas ka naman, isang traditional Amazonian tonic drinks. Galing ito sa isang ano kasi yan, enclavoas ka parang ano siya, vine, okay? Traditional, ginagamit siya for enhancing male sexual vitality at saka yung libido, yung ganang sexual. At saka ginagamit din ito, based on study, nakita nila na kapag nag-take ka daw ng extract ng clabuasca, mas nagiging healthy yung prostate natin. Based on scientific research, kaya ito ay popular doon sa South America. Especially sa area ng Amazon, Peru, Ecuador, Colombia. Kilalang kilala yan yung clabuasca. So yung dalawa na yan, maka clabuasca nilagay natin sa turbo dietary supplement.
0: Since wala ka dito, siguro makikita na ulhul herb niyan.
1: Wala. So, kaya yun yung kagandahan ng mga product ng Yes to Health. Halos lahat siya mayroong benepisyo sa prostata. Yung ating vitamin C, non-acidic vitamins, yung ating premium D3, yung ating Santon Plus Gold, lalo naman yung ating turbo dietary supplement for men.
0: Yan ha. Sa mga kababayan natin na gustong sumubok nito at matulungan ang inyo pong problema sa inyong prostata, mga kaibigan, ha? Hanapin po ito sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Dok, yung turbo food supplement ba natin, pwede siyang inumin. At the same time, yung Santon Gold Herbal Capsule natin, pwede silang inumin even though meron ng tinitake na mga medications for prostate problem yung atin po mga kababayan.
1: Oo naman, kasi magkaiba ng purpose yan. Yung mga iniinom ng mga synthetic, yung mga maintenance medicine for prostate enlargement, marami yan na pwedeng ibinibigay ng doktor bilang ng reseta. May specific purpose yun na i-prevent talaga yung pamamaga ng prostata. Yun namang ating mga suplemento, yun ang pinakang backup. Kaya nga alam mo ang ano, ang prescription medicine at yung mga nutritional supplementation, herbal extract. Dati noon, bihira yan na pinagsasama. Kasi minsan alam mo, mayroong mga kung ano-anong sinasabi about that. Pero ngayon nakita nila na malaking bagay pala ang nutrition including your prescription medication. Kasi magkaiba naman talaga sila ng purpose. Kumbaga itong maintenance, targeted siya. Meron siyang specific purpose na yun talaga yung, kumbaga sa sundalo, yun yung mission niya. Di ba? Pero ito naman mga supplement, support system ito. Hindi ka naman magiging healthy kung wala kang sustansya na pinapasok sa katawan mo, kahit na yung isang effort ng katawan mo is capable. Kung wala naman siyang gagamitin, medyo imposible din na mag-workout yung healing. Kaya nga, ine-emphasize natin na yung mga natural na iniinom natin, yung mga sustansya, hindi siya itinuturing na direct medicine o hindi siya direct na gamot. Nasa supporting side siya, which is very important for our overall wellness. Hindi pwedeng wala kang nutritional support sa katawan. And speaking of nutritional support, kinakailangan specific din. Ano bang kailangan nitong kondisyon na to, prostata? Kailangan yung mga nutrients that can enhance yung ating balance ng hormone, that can help the body to fight inflammation. Kasi ang inflammation, normal naman yan. Kaya lang pag masyado ng
0: napatagal,
1: extreme response ng katawan, kailangan natin ng something that can facilitate yung control sa paggamit ng useful process ng katawan na inflammatory response. Yun po yun. Kaya kahit saan mo tingnan na angulo, hindi masamang pagsamahin yung reseta ni Doc na doktor natin sa mainstream medicine at saka yung nasa side naman ng preventive healthcare ng naturopathy, natural medicine, yung mga herb and supplementation. Hindi yan magkaaway actually. Unless na yung herbal extract Tsaka yung gamot ni Doc, nagkokontrahan. For example, ang purpose nitong maintenance mo para sa prostata na binigay ni Doc na reseta ay, alam mo, ang purpose niya ay si labanan yung pamamaga. Tapos yung herbal na iniinom, nagpapamaga, ay hindi pa pwedeng pagsabahin yun. Kaso hindi po ganon ang herbal medicine. So usually ang herbal is nagpa-follow siya sa takbo ng katawan natin. Kumbaga, parang homeostasis ang target eh. Balance. Saka yung hindi niya pinakikialaman kung ano ang takbo ng katawan, sinusuportahan niya lang. Yun ang kagandahan ng ating mga suplemento.
0: Kumbaga, hindi niya binabago yung normal na functions ng bawat sistema natin. Kundi mas pinapagana niya ito ng maayos sa pag-supply ng pangangailangan nito para gumawa ng maayos sa katawan natin. So, ganun yun, mga kaibigan, mga katropa. Ha? Kaya kung meron man kayong mga maintenance medications or meron kayong iniinda ng mga problema ano, at kayo ay nag-aalangan na sumubok ng atin po mga produkto, you can enjoy happily ang atin po mga products, especially atin po mga coffees, even our supplements, mga kaibigan, in capsule form or soft gel form, ay pwede nyo pong itake yan together with your medicines. Ano? At maobserbahan nyo naman yan sa inyo pong sarili kung ano yung kaibahan nun na nitutulong sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Okay? Ayan. As mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kumbaya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Wala yata, Doc, nakakuha ng ating mechanics, ano? Sa atin pong Facebook live stream, ha? Ulitin ko po muli para sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa, Doc, ano? Sa mga gusto pong makisali, ano? Sa atin pong mga papremyo, mga kaibigan, ay pwede kayong sumali sa pamamagitan ng pag-comment ng inyo pong mga good experiences sa atin pong mga products, ano? Any products ng Yestro Health, i-comment nyo po dyan kung ano yung mga good experiences ninyo and then i-share nyo na rin ang atin pong live streaming. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entry po ninyo.
1: Batiin natin si Ma'am Aiza Bautista. Anyway, si Ma'am Aiza Bautista, paki-share sa, pakibigay po, paki-message po tayo doon sa inyong detail kasi siya yung napili natin nung Biyernes.
0: Before, yeah.
1: Nung Biyernes. So, Ma'am Aiza, ha, i-PM nyo itong ating page para sa maipadala natin sa inyo yung inyong napanalunan.
0: So, Doc, basahin ko na lang yung katanungan ng isa sa mga viewers natin sa ating FB Live. Mula po kay Echo Echalar. Doc, pwede po ba magtanong, pwede po ba sa acidic ang Santone Coffee Mix?
1: Yes naman. Actually, marami mga umiiwas sa coffee na dati talaga hate na hate nila ng coffee kasi nga dahil nangangasim sila. Trinay nila yung Santone Gold Coffee Mix, even yung Santone Plus Coffee Mix. Naging okay sila, hindi nagre-react ang tiyan nila na katulad dati sa mga coffee na kanilang iniinom. Kasi marami na daw silang trinay. Iba, nag-herbal coffee na rin. Pero nahiyang sila doon sa ating Santone Gold Coffee Mix and Santone Plus Coffee Mix. So, hindi siya, hindi siya kontra. Lalo na kung acidic na po kayo, may hyperacidity. I-try po ninyo kasi sa tingin ko naman sa karamihan na gumagamit natin, kadalasan kasi acidic ang tao eh.
0: Tama doon.
1: May reaction na ganyan eh. Pero marami ho na natutuwa kasi naging hiyang sa kanila yung ating mga coffee. So ibig sabihin, sa composition na ating mga coffee, wala naman nagtitrigger ng acidity doon. Nakatutulong pa nga ito kasi marami rin siyang fiber at yung mga component niya may alkaline component din yung mga herbal extract natin.
0: Doc, pwede ba daw araw-arawin, Doc, ang pag-inom ng Santone Coffee kung meron ng maintenance sa high blood pressure?
1: Yes.
0: 68 na po ako, birth ng Pampanga.
1: Ginawa ang Santone Gold Coffee Mix bilang isang coffee alternative sa mga taong hindi na talaga pwedeng magkape. Kasi pag high blood ka, nag-take ka ng kape na mataas ang caffeine, pwede ito mag-trigger ng palpitation kasi stimulant yun eh. So yung coffee natin, ginawa talaga, dinisign para pwede nyong araw-arawin. Kasi, syempre, gagawa pa naman tayo ng coffee na pwede mong i-take lang ng once. Tapos hindi mo na ulitin. Pang-araw-araw talaga po siya. Kasi alam mo, maraming mga Pilipino, kahit pasabihin natin kontra sila sa yung kape ay may nagagawang hindi okay sa kanila, ay nakahiligan eh. So kahit na may mga ilang health consequences, talagang sige pa rin. Kaya mas maganda yung hindi natin alisin totally kasi minsan nakaka-stress daw pag nawala yung isang nakasanayan mo. Palta na lang natin ng something healthy na habang inihigop mo, may binipiso sa kalusugan natin. So, pwede pong araw-arawin yan. Wala pong paming problema.
0: Yun, no? So, mga kababayan natin, ha? Kung gusto nyo ma-enjoy ang ating pong mga healthy coffees, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix natin, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Pagtanong-tanong nyo lang ang ating pong mga produkto. Okay? Paano, Dok? Naman, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you sa lahat na ating mga taga-subaybay sa Facebook, sa ating mga radio stations, sa mga taga-pakinig natin sa DWWW774. Salamat po. Sana ho ay muli tayong samahan sa susunod nating mga pagsasayang papawid sa palatuntunang magbibigay po sa inyo ng sikreto at solusyon para po sa ating kalusugan. Si Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyo lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan. Lagi nakanta, but lagi pong sumasali sa atin dito sa atin pong talakayan. Ha? We hope na naging makabuluhan itong topic po natin para po sa inyo. Ha? Dahil sa mga atin pong mga kalakihan, mga tatay ng tahanan. Ayan. Ano po, nakapulot tayo ng mga impormasyon na makakatulong sa atin if ever man na tayo makaranas ng ganito pong mga problema. Lagi pong tandahan, mga kaibigan, mga katropa, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas po sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: The Clarence, Anna.
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Kaklarek sana. Oras mga katropa, alas 12.04.
0: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Maayong ito Davao, Mindanao, maayong ito Pilipinas, sa gutob sa maabot sa itong pagsibiyan. Happy, happy Sunday ka ninyo mga katropa, og welcome na usab sa layo na pagkatak na og edisyon sa programang Central Weekend. Yes mga katropa, welcome sa itong programa, og happy Father's Day sa itong mga amahan din ha. Ako si katropang Andy Causon, ang magtimon sa itong programa, gutob ta alauna karong hapon na mga katropa. And of course, abagan kita sa akong sparring partner, why line, ang small but terrible din sa XFM Davao.
1: Eto na, eto na, eto na, yeah!
0: Katropang Marvin Ebano, hello katropang Marvin.
2: Yes, hi to you. Sa man,
0: happy Father's Day.
2: Yeah, happy Father's Day, usab ka sa imong amahan, katropang Andy.
0: Happy Father's Day, of course, sa atong mga amahan, yes. Din katropang Marv. Mm-hmm. And tungod kay Father's Day, maghahalad taog ka ng music sa ila, katropang Marv.
2: Tugtugan ba? Oo, sige daw ba?
0: Oo, asa naman to akong tugtog to rin.
2: Sabayi ha, sabayi.
1: It's not time to make a change.
0: Just
2: relax. Relax lang daw.
0: Wala pa tayo. Sa chorus day ka.
1: You're still young. That's your fault. There's so much you have to know.
0: Ayan, so happy Father's Day sa atong mga amahan din ha. Speaking of amahan katropang Marv, mm-hmm. Ang atong amahan din sa XFM Davao or sa XFM Network Philippines.
2: Yes.
0: Ato ang President and CEO, si Dr. Emily Tuuy. Happy, happy Father's Day sa atong General Manager, Sir Edwin Garing.
2: Yes.
0: Happy Father's Day. And sa ato ang Station Manager,
2: of course,
0: katropang Jasper Magonsha. And sa mga katropa nato din sa XFM 89.1 Davao.
1: Bueno.
0: Happy, happy Father's Day kaninyo mga katropa.
2: And of course, dili lamang kini nga greetings alang sa katong naay mga anak ha.
0: Oh.
2: Even sa katong mga tito, no, mga uyuan nga nagpakaamahan sa ilang mga pag-umangkunan. Even katong ato ang mga katropa nga kinibitaw na himong nga guardian, mm-hmm. alang ni atong mga kabataan nga wala na gyud intay nag-amuma mga katropa. Labi na katropang Andy, no, sa ato ang mga pagpaningkamot, sa ato ang RACO.
0: Yes, oo, sa itong NACC RACO 11.
2: Yes.
0: No? Katong mga amahan, nahimong amahan tungod sa adoption, legal adoption. So, happy Father's Day kaninyo. And of course, katropang Marv, sa mga single mom out there,
2: yes,
0: na nagbagong isip amahan sa ilang mga anak.
2: Himong
0: responsable nga, dili lang inahan, pero as a parent sa ilang mga anak, happy Father's Day na rin po sa inyo.
2: And of course, I'm sure atong mga vendors nakaplastada na sa ilang mga pa-flowers din na sa kilid, no, mga souvenirs.
0: Ano lang katropang Marv, kani Mother's Day lang magbahang bulak. Karon pod no, na ay mga bulak,
2: diba?
0: Pero color blue.
2: Color blue.
0: Kailan pag pink si Papa, mga duda man si Mama.
2: Yan sa naapoy mga pink, giplang plastada katropang Andy.
0: Ay.
2: Okay, ano magud sila, mga pink daw. Pang lalaki daw na nga color.
0: Yes.
2: Oy.
0: Ang kumbaga, gigahatagan lang na siya og kaning meaning kani ato katropang Marv, no, nga kumuingon ka og bata nga lalaki tapos magsulob og pink, ay i-judge dahil.
2: Ay.
0: So wala na siya sa color mga katropa.
2: Yes.
0: Bitaw oy, and speaking of Father's Day mga katropa, kami po ni katropang Marv na ami pa surprise sa inyo niya sa taon.
2: Oy, sa kaya
0: ni. Sa mga naminaw karon sa ato ang frequency 89.1 halatutok mga katropa. Ayog buhi din ha tungod kay gawas sa impormasyon og mga balita nga among ibuhagay, na ami ibahatag sa inyo nga pa premyo
2: unsa taon-taon. Kaya ni. Mao na mga katropa, subaybay gyud kay na ami ipangutana unya basinay ikaw makatubag, swerte ikaw nga makadaog ni ato ang pa premyo unya mga higa.
0: Yes, diri na to matest katropang Marv, kung naminaw ba gyud sila sa tong programa, sa tong mga gihisgutan katropang Marv. Kay no, basin di ay usa ka amahan ang swerte nga modaog karon katropang Marv sa ato ang pa premyo. Imagine ha, Father's Day treat na niya sa iyang sarili katropang Marv, kung usa ka amahan man ang makadaog or anak ba ang makadaog unya ihatag niya sa iyang papa.
2: Unsa man ato ni pahibaludaan?
0: As ano, as a Father's Day gift.
2: Oh, ato ni pahibalo katropang Adi para magpanikad jud sila.
0: Hindi kay katropang
2: Marv. Unsa kaya ninyo pa-premyo?
0: Kadra ito nak pataka.
2: Wala ka diha, no? Oh, so yung ana mga katropa kini mga igala, I'm sure daghan mga katropa nga tumakaigsuon nga very fun ini mga banda.
0: Uy.
2: Banda dini, banda dito.
0: Oo. Hindi lang chismis nga banda diri banda.
2: Ay lahi. Lahi na mga katropa.
0: Band music mga katropa.
2: OPM.
0: Mhm.
2: Grabe, oh. Oh, sa mga sample, diba?
0: Oh, sa mga sample ana mga kanta ana dira katropa.
2: Sample diri, actually daghan imo gitawag mga katropa nga Tanduay First Five.
0: Wow. Uy.
2: O kinsa mga ninga mga banda ang naglangkob diri ka tropang Andy. Ubay-ubay ni. Ha?
0: Oo. Oh, aside sa parokya ni ang sa gitom gingo kag
2: Edgar.
0: Parokya ni Edgar mga katropa no. Kinsay mga kuana na. Ang idol nila si tama ba si Chito Miranda?
2: Chito Miranda. Oh. Yes. Grabe na nga mura pud ka tropang Andy.
0: Grabe nga.
2: Murha.
0: Ay mura.
2: Oo. Ana ha.
0: Andy's claro.
2: Yes.
0: Oo. Mga katropa, aside sa parokya ni Edgar, naapod ang Kamikaze.
2: Ayun!
0: Si Flo G, no? Pani mo'y paspas kayo ni katropang Mars.
2: Alaka.
0: No? Paspas ka ayo og kaning...
2: Piti!
0: Ang lipig pa ang mama nga mamuka buntag sa'yo.
2: Oh! Kaya ko ang naandara kakakragyo na katropang Andy.
0: Karon makita na ninyo live ang performance ni Flo G, mga katropa. And aside niya, napagin ang December Avenue.
2: Uy, wow! Kininindot kayo ni silag harana, mga katropa.
0: Sige daw, sample daw, katropang Mars.
2: Basta harana, ragyo to ako ang nahinunduan. Oo,
0: wala na, Joy.
2: Mga mingaw kayo na.
0: Digit-digit, mahangyo. Digit-digit,
2: basta December Avenue. Unsa pag yun?
0: And aside na, katropang Mars na apod, no? Si Zach Tabudlo.
2: Uy! Kini!
0: Diba? So, mga katropa, kung giidolo ninyo na na ayaw gid mong balhin sa ato ang ay mong balhin sa inyong frequency din ha kung nagtanaw mo sa itong Facebook Live ayaw mo og change og kuan din ayaw sa ipasalikway sa nauban nga live din ha ng live sa mga dula
2: ayaw
0: live sa mga online aside sa online games kaning online gambling ayaw
2: ayaw
0: lang sa office scatter
2: ay nasakpan na noon
0: ayaw sa scatter daw niya na natotood katropa bitaw oy sa mga katropa nato nga naglantaw sa itong Facebook Live happy Sunday kanin yung mga katropa. Ayaw kalimot sa pag-share sa atong video, pag-like o pag-comment mga katropa ha kay unyong tatood. Imbawaso nato na inyong mga greetings mga katropa.
2: Ayan, of course atong mga kaigsuunan nga naka-tune in, pabilin lamang kamo mga katropa. And of course kung buot ninyo ipa-shout out ang inyong mga hinugugma din ha mga igala, i-comment ka na din sa ato ang Facebook Live mga katropa, ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital, no?
0: Sige lang,
2: pohon-pohon, mailis na nato na mga katropa.
0: And sa mga naminaw silang radyo, that's 89.1 mga katropa sa frequency sa inyong mga radyo. And pwede nyo i-search no atong Facebook page kay para dito mo mag-comment sa inyong mga greetings, reaction, o mga kuandi ha, katropang Marvs, kaning unsa ba inyong mga komento din ha?
2: Violent reactions?
0: Violent reactions? Pwede ka na. Magpasample ba mo o ganta diri para sa inyo?
2: Ay, dawato na, oy!
0: Pwede kayo.
2: Ay, unsa pa maday.
0: Masuko pa may og dili mo mukanta.
2: Sige, ato na tiradahan. Exciting kayo.
0: Bisa mga katropa. Uy, sa itong katropa din, katropang Mars, uy, nagpauna og check attendance si Ma'am Jing Pagarido.
2: Ayan.
0: Ngayong uto daw katropa, mga katropa, God is good all the time, mga katropa.
2: Ayan.
0: Amen po, Ma'am Jing.
2: Yes, very much. Labi na kay Sunday, ha? Tig banding karon, labi na family banding, maadog simbahan. Ayaw yun din na kalimti, mga katropa. No? Pinakanindot na nga muduol una, nga doon sa labang makagagahom, ay before ang mga activities nga umaabot.
0: Yes, and aside kay Ma'am Jing, katropang Marvs, nagpa-check attendance po si Sir Pitpit Digan.
2: Uy!
0: Ay, Sir Pitpit.
2: No, sir!
0: Amahan man kakaroon. Amahan man kakaroon. Murag ugma, dili na. Ito, Sir Pitpit, kung usa ka kaamahan, happy Father's Day diha kayo.
2: Ayan, mga katropa.
0: Uy, oras na ito, katropang Marvs.
2: Yes!
0: 12:40 na oras, atod ganinyo sa Premium D3. Mga katropa, kung gusto mo og supplement, food supplement mga katropa nga makahatag sa inyo ha og makatabang sa inyong overall health.
2: Kana.
0: I-try na nga tong Premium D3 tungod kay duna kini VCO o virgin coconut oil aside ni ana na pag moringa seed oil extract. Oh, grabe ka. Gawas pa na katropang Marvs ang vitamin D3.
2: Alaka.
0: Nga na sa atong soft gel capsule mga katropa. Dili mo mag-isod og tulon kay naka soft gel capsule siya. And purong natural na mga katropa. Mapalit din hi sa ato ang sibyahan sa XFM 89.1 sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City, sa mga Yes to Health clinics, ingon man sa mga dekadaiyang butika nationwide and online.
2: Yes, of course. And of course, sa ato makaigsuunan nga medyo nagkahuyang na inyong mga bukog. Pinipinakanindot ni gamiton ninyo mga katropa. Pag inumuan ni kay dako kinintabang sa pagpaligon sa kagbukugan, labi na ni atong nagkaidaran na intaon mga higala.
0: Ayan.
2: So, Premium D3, of course, ang...
0: Asa man, paliton, imnon.
2: Yes!
0: Ayan sa mga katropa. Oras na to, katropang Marvs, 12:50 na. Dinhita sa itong Sentro sa Balita.
3: Sentro sa Balita.
0: Nagunanghan ay sa itong Sentro sa Balita, mga katropa. Kanino, init nga hisgutanan sa itong nasod. Gawas pa sa kaninga kagubot din ha sa Senado. Ilog na kinsa bagyon ang naigahom din ha sa Senado, mga katropa. No, appeal po sa init nga hisgutanan din ha karon. Morning, impeachment process, no, ang impeachment hearing. Labi na kay kung ang Butang nato katropang Marvs, ang mismong liderato din na ang nagkagubot kung kinsa ba gyud ang tinuod nga leader.
2: Oh.
0: O syempre maduhigan gyud pod no ang unsa ba pod ang kaning ma-question nila ba ang kapata sa himuon nga impeachment trial kay labi na mismong mga senador nga mooy mo barog isip impeachment kaning judges nagkagubot pa no. So karon mga katropa ang kanhi Senate President nga si Franklin Drilon. Nakisaw-saw po siya sa iskutanan.
2: Wala, nagpaulahi.
0: Dati good siya nga kuan katropa.
2: Kabalo siya sa mga pasikot-sikot.
0: Oo, Senate President good siya kanina to. Bitaw, no? Ingon pa si Drilon mga katropa nga dakong risgo daw ang magsunod kung mapakyas ang impeachment process bato kang Vice President Sara Duterte.
2: Uy.
0: Ano bang nakaingon si Drilon?
2: Kung siya maning
0: ani,
2: risgo.
0: No? Oo, sa kayang basihan on sa iyahang take ani katropang Marvs, ganun nakaingon siya nga dakong risgo. Matod pa ni former Senate President Franklin Drilon mga katropa, pahimangno siya sa mga attempts daw nga para daw taguan ang mga ebidensya alang sa umaabot ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Ingon pa siya, posible nga mo hatod kini no, mo resulta kini sa public backlash. Kaning pagkuhan sa publiko, no? Kaning gubot, pagsaway sa publiko, o maka create kini og political instability sa atong nasod. Gani matud pa niya ni atong Biyernes mga katropa nga the greatest risk now nga ginatubang karon sa nasod mao ang possible failure sa impeachment process batok sa atong vice presidente. Og iyang gitandi kini sa nahitabo kani adto sa impeachment trial batok ang kanhi presidente Joseph Estrada.
2: Yes, gani mga katropa iyahang kabayen siyang pamahayag ang sitwasyon no sa kanhi impeachment trial kang former presidente Joseph Estrada na gitawag manggod mga katropa tropang second envelope.
0: Uy,
2: unsa man siguro pinasambingay kini ha?
0: Unsa
2: man kay ang kanhi mga malita?
0: Oo.
2: Karon envelope
0: na.
2: Okay. Oh, sulod sa envelope mga katropa.
0: Laruhon na to unsa sulod sa envelope katropa.
2: Okay, okay, so
0: kung tiba-tiba na
2: tiba-tiba na
0: kuan gyud tong crispy gyud kay pag.
2: Pidi pa lang uwan na. Perting lagki at lagki ka.
0: Father's Day dito.
2: Kanindo. Kaya kini manggo daw ang second envelope nga ginahisgutan mga katropa tropa ni Drilon ay gituuhan kini nga na adunay unod kini nga mas grabe nga mga ebidensya bukat nga mga ebidensya labot sa alleged 3.3 billion pesos nga secret bank account.
0: So, kinihaka sa case ni Estrada ka na. Pero katropang Marvs, motong ginaatangan nila nga maablihan tong second envelope nga gituuhan nila nga nagunod og mas bugat nga ebidensya.
2: Diba katong nga igsulod sa karton?
0: Yes, Pero, niya itong 2001 nga impeachment trial ni Estrada mga katropa, nagbutuhan na

0: sa evidences good.
1: Pero kana pod lagi part man pod sa process sa impeachment trial nga magboto pod ang mga senator judges.
0: Nako.
1: So ang nahitabo atong panahon ng mga katropa ni Daugman, no, ang katong pabor nga daily abrihan ang ebidensya.
0: Agoy.
1: Kaya according kay Drilon, ang sulod daw atong ikaduhang envelope supposedly katropang Marvs, mautoy magpamatuod sa alleged or kaning allegation nga 3.3 billion pesos nga secret bank account ni Estrada.
0: Aha, managikan.
1: O, under ni siya sa iyang alias nga si Jose Velarde.
0: Uy!
1: Kung nakinumdum mo sa inyong time, katropang Marvs, kuya, manggita ka.
0: Ako ang nahinumduman, Velarde Boxidor na!
1: Oh. Ha? Velarde Boxidor?
0: Asa na ito?
1: Basig, kuwanto. Asa to, Velarde? Asa to?
0: Sorry. Engineer! Engineer!
1: Manghod, manghod kayo.
0: Sorry, nakadungura po ito sa ang lolo. Nakadungura po sa
1: ang
0: lolo.
1: Bitaw, ay sumodi mga katropa, mo't nyo ang unod matod pa sa second envelope, katropang Marvs, no? Na magpamatood unta, nga si Estrada daw, yang gigamit ang Jose Velarde nga alias niya para maka-open og account sa Equitable PCI Bank. Kunya ang ingon pa nga ang mismong vice senior vice president sa bangko ang mi-testify na nakita niya mismo si Estrada nga mo'y nipirma sa account documents nga under atong name nga Jose Velarde. Pero wa nabrihan ang ebidensya katropang Marvs,
0: kay
1: wala na-prove.
0: Gikulang ang boto.
1: Yes.
0: So, kining si Drilon mga katropa, isa ni siya sa nibutar nga paablihan in taon unta tong second envelope mga katropa. Apan! Nasubraag isa ang ilang kaatbang. So, wala gid intaw na ablihan.
1: So, pasabot, wala nag-succeed, no? Ang impeachment case nga gipasaka kani ato
0: bato kang former president, Joseph Estrada.
1: Ayan.
2: Sentro sa balita.
1: Samtang may kalabutan gihapon, no, sa impeachment complaint batok sa atong vice presidente mga katropa, matod pa ni House Deputy Speaker Paolo Ortega nga obligado daw nga moatubang sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
0: Uy!
1: O, ingon niya.
0: Obligado gyud.
1: O, naa daw obligasyon si impeached Vice President Sara Duterte sa katawhang Pilipino nga mutambong daw sa katropang Marv sa ihimuon nga impeachment trial ug atubangon ang tanang akusasyon kaniya. Pero ingon pa ni Paolo Ortega, murag ngit-ngit pa daw sa Alkitran.
0: Agoy!
1: O, so, atubang ang vice presidente kay base daw sa nagkakahitabo karon, no, nga iyahang mga legal counsel ang nag-adto and sa previous pod, no, nga katong ipasaka pa ng impeachment complaint dito
0: sa
1: kamara
0: sa kongreso.
1: O, House of Representatives. Wala po daw niya ang vice presidente. So muna yung gihimo nga kumbaga basehan katropang Marvs.
0: Actually, na namang wikanhi mga chances nga ni atubang mismo si VP Sara mga katropa panahitabo daw wala murag dili halos dunggon, no, ang iyahang side mga katropa. Gani, napatoy mga chances nga nag-walk out na mismo si VP Sara mga katropa. So kana, no, actually atuning atangan July 6 ang impeachment trial schedule mga katropa. So kini sumala usab ni Ortega mga katropa nga kung balak matud pa or kini nga buot matud pa ni Duterte nga mudagan sa mas taas nga posisyon sa musunod nga eleksyon ang 2028 nga giatangan jud sa kadaghanan labi na nga daghanan nawagan nga mudagan si VP Sara sa pagkapresidente, mas dako matud pa ang basihan or mas dako matud pa ang dapat nga rason nga kining mas kinibitong masaligan siya kay and damn siya mo atubang ni ining mga aligasyon akusasyon nga gipasang at batok kaniya.
1: Yan, so muna to ang atangan karong July 6 puhon mga katropa, no, kung mo atubang ba si Vice President Sara Duterte sa ipahigayon, no, nga impeachment trial dinha sa Senado.
2: Sentro sa balita.
1: Samtang sa line panghanig sa tong sentro sa balita mga katropa, uy, katong mga nagsalig dinha ha kay naigihatag nga moratorium ang LTO, hatag nga extension, I mean, no, alang sa mga renewals sa expired driver's license o rehistro sa inyong mga sakyanan.
0: Ayaw, kamong pagkampante di ha. Basin makuratan mo ha.
1: Hangtod na lang po. July 31 to siya mga katropa. So dapat...
0: I-renew
1: before
0: na.
1: July 31, katropa first, i-renew na inyong mga lisensya in taon na luwi mo.
0: Basin mga impound na inyong mga sakyanan mga katropa.
1: Mas dako nga problema. Mangatulta sa ato ang mga...
0: Kaspa!
1: Kaspa! Sa kaneng mangutkuta sa atong ulong walay buhok.
0: Agoy! Ay.
1: Money siya nga. Para dili lang tayo magproblema. So karon pa lang daan mga katropa, hinahinayan na nato na, no. Muna ay abiso nga gipagula karon sa Land Transportation Office. So kaniadto mga katropa, based sa gipagula nga memorandum circular hangtod sa July 31, 2026 ang gihatag nila nga lugway. So dapat before July 31 mapa-renew na ninyo inyong expired driver's license ug rehistro sa inyong mga sakyanan mga katropa. Kani siya nga memorandum gipagula sa LTO kaniadto human, no, sa kaning direktiba ni President President Ferdinand

0: and Marcos Jr. nga hatagan og lugway gamay para dili kaayo mabugatan ang mga motorista tungod sa epekto atong pangkatropang Marbs.
1: Katulaging kataas sa presyo sa produktong petrolyo. Mm-hmm. O kana mga katropa, sumala sa LTO nga gadaan na nagpahibalo ang LTO mga katropa, labot nining extended ang 3 months sa validity sa licenses o registration sugod ni atong nakalabay Abril mga katropa. Apan July 31, pahimangno yun din taon, maluoy mo ha? Sa inyo ang mga bulsa, mga pitaka din ha, para dili mahutdag sulod mga katropa, i-renew na ninyo daan mga igala. July 31, again, July 31 na lamang taman mga katropa, o wala na himuon nga LTO nga pagpahangyo kaninyo kay July 31, mauna lang na ang katapusan nga extension alang niining kining extension sa validity sa inyohang wala na renew nga mga lisensya o mga rehistro.
0: So, ligaw ka na inyong mga katropa, dali na lang ang proseso karon sa LTO, no? Mas gipa-simplify na nila. Ayaw na mong agi mga fixer.
1: Uy!
0: Okay, kasi madakpan mo, ma-appeal pa mo din ha, no? Mapagan pa mo din ang katropa. So, lihukan na lang kay napod kay kauban katropang Marcos.
1: Nakikauban?
0: Sa... Oh, yes.
1: Oh, yes.
0: I have a kauban.
1: Oh, what's happened?
0: Oh, I also have a friend.
1: Yes!
0: Oh. Many friends.
1: Wow! Friends. Oh, yes, what happened?
0: Renew sila or oh. Ano, kaning...
1: Lisensya?
0: Dili driver's
1: registration.
0: Registration.
1: Oh, wow. Registro.
0: Di ba may online na katong application na dito, ay no, driver's license pala. Mm. Tapos dito po ka online mag-take og exam.
1: LTMS.
0: So dito ka mag-exam mga katropas, simpler kayo.
1: Oy!
0: Simple as 1, 2, 3. Niyagi kag fixer sa imong pagkuha sa SP o sa katong imuhang lisensya.
1: Wala ka ang balo.
0: Manay kayo nga, wakubalo.
1: Wakubalo. Di ka tabot.
0: Itaw sa mga katropahal, lihok ka na ninyo din ha. Napatay chance, no? Kay hapit naman ang tingswildo, katropang Mark.
1: Hala ko! Napay sobra bulan.
0: O, napay duha ka, swilduhan.
1: Oy, nako! Kaya pa kayo.
0: Deadline, mga katropa. So, lihok ka na ninyo. Ay namang paghulat nga madakpan pa mo din ha, katropa.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa katapusang hanay sa itong Sentro sa Balita, mga katropa, kani good news, medyo good news, no? At least madugangan ang hinabang alang ngadto sa mga naapektuhan sa 7.8 magnitude nga linog din sa Mindanao, mga katropa.
1: Yes.
0: O mapuslan po itong mga forfeited goods, no? Na naharang sa Bureau of Customs, mga katropa.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so matod pa sa kaning commissioner sa BOC, nga si Ariel Nepomuceno, mga katropa, nagpagulan siya og direktiba alang sa immediate donation sa mga forfeited goods aron nga isuporta sa mga Pilipinong apektado sa baguhay lang imitayog nga magnitude 7.8 earthquake dinhi sa Mindanao, mga katropa. So ang matud pa niya nga giprepara na ang 12 ka mga containers sa forfeited goods alang sa distribution ug pag-focus niini alang sa mga hinanali nga gikinahanglan ug early recovery sa mga apektado sa linog.
1: Ayan, niining 12 ka mga containers, mga katropa, unod niini ang medical equipment arang sa pagsuporta sa mga hospitals o frontline health workers. Lakit na diri ang kahoy, no, para sa construction o temporary shelters alang ni ini mga evacuated families. Lakit ng construction materials sa pagtabang, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga evacuation centers o mga tulunghaan. Lakit mga machinery equipment alang sa paghipos ni ini mga nagkatag ng mga debris, labi na sa pagsuporta sa rehabilitation work ug ang kining gitawag og household goods aron matabangan ang mga pamilya sa paghinay-hinay nga makabalik mga katropa sa ilang basic nga mga gikinahanglan labi na sa ilang living condition human kini naapektuhan sa grabe nga linog. So kini no
0: katropang Mars, so at least instead nga ilaha lang nang ipang
1: stock lang na din ha,
0: ipang stock or ipang dispose pa ng katropang Mars after sa certain period nga dapat na siya i-dispose, at least mapuslan sa mga nanginahanglan. Nagyod ka ni mga kahoy. Kaya, kuhan man po na, waman siya ay mahatag po nga kung pag-harm, no?
1: Yes. Kato
0: sa mga makadawat. Unlike, unless kung ka ng pagkaon, katropang Marbs, na wala ni sunod, no? Sa kanang rekesito sa ato ang FDA, o pagka sa DTI, mo na agiharang. Kung ka na ang ipang distribute dito sa nalindugan, ka na,
1: dili po siya
0: safe. Oo, pero, dili po siya safe, kaya matakabalo kung ni
1: agi ba siya o inspection.
0: Oo, proper na mga dokumento.
1: Yes.
0: Matakabalo, mga kontrabando ba na din ha uban pa diha nga mga na confiscate no sa BOC. Mm-hmm. Pero kani siya at least no mga kahoy, mga materials nga mapuslan mga katropa. Kani siya consumable so wala siya ma-cause nga harm ngadto sa mga makadawat mga katropa. So ayan, ang mga kuan matud pa nga ang BOC daw, ang Port of Davao mo nanguna sa relief goods distribution dito sa 1,000 ka pamilya sa may Davao Occidental, particular na sa Jose Abad Santos.
1: Ayun.
0: And ang mga apektadong pamilya sa General Santos City o mga kasikbit nga lugar, hatagan po silang food items, bottled water, uban pang basic necessities, gikan sa Port of Zamboanga.
1: Ayan. So sa itong mga kaisunan nga nangutan, unsa man ang forfeited?
0: Mm-hmm.
1: Actually, synonyms mga katropa sa gipang surrender.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kana mga katropa ha. So kini mismo, kabahin kini sa mga pagpaningkamot sa BOC mga katropa, nga at least mahatagag or mapuslan, no? Kini mga gipang surrender or uban pang mga butang nga posible pa nga magamit. Siguro, posible. Giagi yun of course, og inspection katropang Andy.
0: Oo, ang
1: no?
0: Uban na ni katropang oh. Marvs, ang mga pagkaon, either, for sure, no, katong example, mga imported items nga wala gini agi sa pagsusi
1: yes.
0: sa atong
1: palusot
0: FDA.
1: Lang.
0: Mm. Oo, palusot lang. Wala mga igo nga dokumento. Di, yun to nila ipanghatas.
1: Ana.
0: Pero ang katong mga confiscated example, mga locally produced nga mga items, pero wala miagi, wala igo nga dokumento, pero gipalusot sa mga port, no, sa atong nasod, mo na din ha karon ang katong mga forfeited na kay syempre kung ikaw ang nahangarang kadrangan negosyante imo pa nang i-fight nga klaro makaing violation sa so,
1: yes.
0: imo na lang yung i-surrender
1: of
0: na mga goods
1: guys,
0: dito sa BOC for confiscation
1: kana.
0: So at least no mapuslan na while wala pa nag-expire mga katropa and makatabang pud somehow sa mga nanginahanglan labi na gyud no katropang Marv nakita na ko sa kading social media ba ang kaning Balut Island no?
1: Oh yes isa gyud na sa labing apektuhan
0: ayo ang kaning mga unrecovered pang mga missing mga
1: yes.
0: bodies kay kulang sila sa mga heavy equipment kay di ba layo sila and lisod maabot ilang lugar tungod sa dagko po sa situation po sa ilang
1: karsada
0: dagat o sa dagat,
1: dagat pa yun tabuko nun
0: oo kay dagko daw kay nagbalo din ha mga
1: naku.
0: Katropa ay naguba pag ilang port no
1: agoy yes dating bungkaga katong nag viral mga katropa nga di ba kung siya nang pag asa nang bakal nangita kong bakal katropa nga hindi
0: nangita kang bakal kasi gikaon sa dagat
1: oh, tama gikaon sa dagat so usual helicopter mga katropa
0: yes.
1: ang pamaagi actually nanguna sa kiningitawag o relief assistance mga katropa ato mga Philippine or Armed Forces of the Philippines mga katropa ilang mga kahimanan labi na itong Philippine Coast Guard, yes, Philippine Air Force, ato ang tanana, no, whole of the nation approach na kini aron matabangan ng mga apektadong residente. Gani taliwala nining tabang gikan sa Bureau of Customs mga katropa padayon gihapon nga nanawagan og tabang ang mga apektadong residente kay thousands of families ang affected in town niining mga nagkadaiya nga LGU diri sa Davao Occidental.
0: Ayan. And sa itong mga katropa din ha, no? I-appeal na to sila sa itong prayer kay
1: yes.
0: Dinalalim. Bisan pag maingon ta nga, dugay naman to, nakabango na sila, dili po. Dinalalim, no? Nga, labi na yun ang inyumuhang, aside sa kaning physical ni mga, kumbaga,
1: inyumuhang
0: katong construction sa imong balay. Aside ni anak katropang wives, nawadaan ka panginabuhian. Labi na sa mga mag-uuma, no? Nga nangaliki ang ilahang mga,
1: yes,
0: mga hulpa, ang mga yuta sa
1: yung
0: ilahang
1: umahan.
0: Mga umahan.
1: Mm.
0: No? And ang uban pa din, nawadaan pa in taon og kabanay sa kinabuhi. No? So let's include them sa atong mga prayers mga katropa. Labi na karong adlawan, no?
1: Kay Father's Day.
0: Is Father's Day and Church Day katropa.
1: Church Day.
0: So let's include them sa atong prayers kay though mingon ta nga kita blessed ta dinhi nga we are protected nga dili kay ta ingon anak ka affected but naayon taon tay mga katropa nga nanginahanglan sa atong prayers kay kung wala man tay matunol dito nga hinabang katropa
1: yes.
0: Marvs at least through prayers no
1: makaabot
0: na to ang atoang pagsuporta pagtabang sa ilahang mga nanginahanglan. Ayan, oras na to katropang Marvs, 12:33 na.
1: Ayun.
0: Sa mong pagbalik mga katropa ha, at tangi unsa ba among hisgutanan o appeal sa among hisgutan mga katropa ang katong extended nga paternity leave.
1: Kani?
0: Unsa ning paternity leave mga katropa, kani inyuhang tutukan o niya atong hisgutan mga katropa, kay basig mo na ang ato ang question.
1: Oy.
0: Para sa makadoog sa atong libre nga ticket para sa The Tanduay First Five Comeback Concert karang umaabot nga
1: June 29.
0: Kaya mga katropa, guban pa nga mga greetings, komento, reaksyon sa mga pagbalik ato ng tibawason. Human lamang sa pipila ka pahinumdum. Standby. Oras na to, 12:33.
2: Central. Time check brought to you by. Are you looking for graphics?
3: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot.
10: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda nga always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
9: Paborito gid nako na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: DN Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. DN Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
12: Unsa din ang Craft Gold ba?
11: Ay, ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
12: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Craft Gold na ta.
13: Long have we waited.
14: Panduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Flo G.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
13: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02436 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.

0: Andy Causon, Marvin Ibano, Centro, Centro, Centro.
1: Ayan mga katropa, welcome back po sa itong programang Centro Weekend. It's me pa rin po. Katropang Andy Causon and katropang Marvin Ibano.
2: Asan itong background?
1: Ah, dada. Kasi gusto ka magpasample katropang Mars Better Card.
2: Bito ka! Nindot kayo siya og message actually katropang Andy.
1: Yes, oo. Unsa man ang message daw ba kung nindot man jud to siya katropang Mars.
2: Ato! Dance with my father
1: again. Oo, kumbaga, usa siya kakuan katropang Marv.
2: Usa man, mix
1: emotion. Paghandom sa usa ka anak, no? Nga makasayaw niyag balik ang iyang amahan.
2: Usa ba, ilang sayawon?
1: Dance with my father.
2: Basin mga dancer ni sila sa mga katropang Andy.
1: Oo, no? Basiga, uso sa ilang bailihan sa unang
2: katropang Marv. Actually, siguro kini siya is, I think, ng dalaga or babae. Ang kini kay usually pag mag-18, mag-debumang good ang babae. Dira, makasaya ni iyahang father. Kaya talagsa, kiko makakitag, batanong laki nga, makigsaya ang papa katropang Andy.
1: Malay, ni mog dancer sa ilang family.
2: Ay, basin po, no?
1: O, naging mo silang TikTok nga kuan, kanina, TikTokers, entry.
2: Diba? Oh, so may trending roon nga TikTok di ay.
1: Sige daw, hawak mo ang beat. Sige daw, sample daw rin. Sample daw si Papa. Sige daw, saan?
2: Abot lang, mga bani. Mami ako nakitan doon ka katropang Andy.
1: Mananawang ko, ano, itong mga papa din ni Karumana. Diyos, man akong anak na pabadlong. Man na Father's Day, manunta.
2: Ayan, happy happy Father's Day. Once again.
1: Happy Father's Day kaninyo mga katropa. And sa itong mga katropa, katropang Marbs, no, nga kaning pagawa sa ilang mga balay karon kay mag-celebrate sa ilang Father's Day with their fathers.
2: Of course.
1: Oh, atong lakbitan katropang Marv sa update sa tuang lakat sa panahon, no? Tungod kay mga katropa, as of 11 ano sa mani katropang Marv, no, ang base sa latest updates from Pag-asa mga katropa nga si severe tropical storm Francisco, na siya international name nga Mekala. No? Asa na ni siya katropang
2: Marv? Yes, na monitor na kini. Na-monitor kini mga katropa, sulod na mismo sa Philippine Area of Responsibility.
1: Nakasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility mga katropa.
2: Yes.
1: Though ang iyahang location naa siya somewhere sa May Luzon Area, katropang Mars, right? Oo, and muna mga katropang dunay mga pagawas po doon ng mga warnings, no, mga signals sa uban ng mga area sa itong nasod para maging alerto sa kaning ulan, pagtaas sa balod, nga hatod aning, o gusto po nga hangin, no, hatod aning severe tropical storm Francisco. So, ingat-ingat po sa itong mga katropa din hanga, labi na sa mga motabok o dagat, no, sa kaning mobiyahe o layo mga katropa, make sure, no, nga kaning kumbaga naasa sakto nga kondisyon ng inyong mga, ikaw mismo as driver,
2: yan,
1: inyong mga sakinan mga katropa og maminaw gyud ta sa mga kaning advisories, no, sa ato ang LGU, no, pag ningon nga bawal
2: gyud
1: dili maglabad-labad kay pag magka problema mo kinsa na pud problema.
2: Oh, unya pag-ingon na pud gobyerno. Di ba katropa nga Andy, ha?
1: Dugay kayo ang rescue. Asa naman na
2: mga in the first place illegal day ang gihimo pagbiyahe.
1: So mo na mga katropa, dapat mo follow gyud ta sa regulations, no, nga gina-impose and sa mga advisories, no, sa atong authorities mga katropa.
2: Yan.
1: Labi na din sa Davao region kasi sa pagmaingon ta nga ay naa na sa Luzon area katropang Antique, katropang Marvs ang bagyo. Okay ra kay ta diri sa Davao region. Kita sa Davao region possible gihapon po nga maka
2: sinati gihapon.
1: Sinati tag mga pag-ulan, paglalugdog ug pagpangilat tungod kini sa localized thunderstorms. So ingat-ingat mga katropa and sa mga mugawas sa ilang balay, ha, init kaay sa gawas gagani na katropang Marvs.
2: Grabe.
1: And naay possibility sa pag-ulan, so dapat ligon pirmi atong immune system.
2: Sana.
1: Inom sa atong Xanthone vitamin C. Para mapareha mo ni katropang Marv, small but terrible.
2: Ay, ayaw ko kuha na katropang Andy. Mutambling ko ron.
1: Awa ni karon, di ba? Awa na lang. Yung mga microphone, dali pasabot ani ni kuha ni split na ni siya.
2: Kana mga katropa. Yes, atong makaigsuunan nga magbanding, ilabi na sa mga maligog dagat, ha?
1: Yes, oo. Noong
2: kini mga incident in town nga nangalumos mga katropa no, labi na trending ha, ay kini trending. Akining init kayo nga isgutan na pagkalumos ni duha ka mga basketbolista nga sila Rene Clert Baterbonya og si Divine Adili. Actually ha, kini confirm mga katropa nga ang upat ni ka mga kaubanan ni Rene Baterbonya is wala na ni padayon sa ADMO.
1: Yes, di sila mo padayon dito mga
2: salasal
1: katropa.
2: Na sila.
1: Na sila karon sa Lasal. And sa mga katropa po nato nga hilig og adventure katropang Mars, labi na ning gustog mga hiking,
2: yes,
1: trekking like me, myself. Uy. And I.
2: Oo,
1: careful ta mga katropa ha, and mo follow ta sa kaning
2: regulations
1: sa LGUs. Mag-coordinate kita and mo subay ta sa kaning tama nga proseso, no, magpalista ta didto, magpa-account ta didto, moadto ta sa City Tourism Office para aware sila nga ay appeal ni siya nga hiker nga ni saka didto. Tungod ni sa latest incident po dun ongoing search and rescue operation sa usa ka trekker, no, diri sa may bukid nun area.
2: Bukid nun.
1: Nga misaka siya sa Mount Kalatungan kung wa ko nagkamali mga katropa. And na-missing siya.
2: Agoy.
1: So hangtod karon gipangita sa katropang Marvs ni gamit na og thermal drone
2: para
1: ma-detect tong mga heat, no, nga dito sa area kasi kalasangan man ni siya. Ang Mount Kalatungan is fifth highest peak in the Philippines.
2: Halaka.
1: Mga katropa. And pabago-bago ang kaning klima dira sa lugar o sa naisgutan nga bungtod mga katropa. Muni nga nalisdan pod ang mga rescuers, no, imagine more than hundreds na katropang Marvs. Daghan og mga volunteers, mga locals dito kay sila man ang anad sa kaning sa tawag ani sa lugar, no. Asa ba dito possible nga nahulog ba, na out balance ba, na unsa ba siya? Muto ni tabang ang mga locals and until now katropa wa pa gyud siya nakit-an. So okay man, no, nga kaning mag-tracking ta, but make sure lang gyud, no, nga niagi ta sa sakto nga proseso para aware po ang atong authorities, no, pag in case na emergency sa tua, kabalo sila kinsa-kinsa ilang gipangita.
2: Mamonitor.
1: No, mamonitor, katropa.
2: Kana. So, paabot na lang sa drone ni katropang Prop Marbs.
1: Oo.
2: Natoy thermal?
1: Kwanang daw to iya ha, katropang Marbs kaninga. Kwanang daw to ka ng pang-selfie lang.
2: Pang-selfie lang na ay. So, yan na, amping-amping kanunay mga katropa. And be a responsible individual kanunay.
1: Yes, ayan. So, mga katropa, dinhita sa itong hisgotanan katropang Marbs.
2: Yes.
1: Kay, good news ni para sa kining mga
2: amahan.
1: No? Sa mga amahan din ha, for kini, sure.
2: Ha?
1: Go, good morning. Go lang ng go.
2: Go lang ng go!
1: Go lang ng go, mga katropa. Tungod kay, dunay gidusok karon nga balaod nun din na sa Kongreso mga katropa. Nga ang mga amahan daw, kung ang mga inahan hatagan og 105 days, no? 105 days, more than 3 months.
2: Okay.
1: Nga maternity leave once mga anak sila, ang amahan po daw katropang Marvs, dapat hatagan po daw sila equal
2: kana
1: na benefit.
2: Oh, kay daghan, daghan nagmulo nga mga amahan. Nga nung limit raman kayo ni amo, ah? Nga kami ba yay labatanan?
1: Ay, kamo di ay?
2: Ay, sila di ay. Sila daw labatanan. Ano ang ubang amahan?
1: Katropang Marv, sa karon ha, nga balaod mga katropa, labing na kung sa government ka, based sa civil service rules, ang mga amahan, no, pwede sila nga mag-avail og paternity leave up to seven days.
2: Seven days
1: na. Ito ka,
2: with pay. Now,
1: with pay na siya mga katropa. So imagine from 7 days, himuon nga 105 days, di ka makapalaktak.
2: Ay, pakpakan. Pakpakan.
1: With pay na siya mga katropa ha.
2: Oh.
1: Ang pangutana na, napakahay mga kuan.
2: Makabawi
1: pa ka.
2: Ang kumpanya.
1: Ang kumpanya. Apil eh, private ano.
2: Oh, correct.
1: Pero ito mga katropa ha, sa ginuso nga balaod dun karon, himuon daw nga
2: 105 days.
1: Ang paternal benefits mga katropa. Kasi nagdusoan ni katropang Marvs.
2: Yes, of course, wala yun si Akbayan Representative Shell Jukno.
1: Uy!
2: Kinsa man ni? Ha?
1: Ano siya? Kaning sikat ni?
2: Oh, sikat ni! Sa mga hearing!
1: Oo, sa mga hearing. O niya, kalaban kayo ni niya ang kuan.
2: Ang, basta! Nakasubaybay ni ini mga kapay. Pero kini ha, actually, ato tong iset aside. Lahi mapunto. Lahi po ni ang
1: yung
2: concern.
1: Nabalaod
2: yes,
1: nun.
2: Para sa mga amahan.
1: Ayan. So mga katropa, ang nagdusuan ng balaod noon si Representative Child Jokno, ingon pa siya nga ang mga amahan daw once mapasar ni siya ng balaod mga katropa na ay 90 continuous days. So sunod-sunod nga no,
2: kaadlaw
1: sa gunson kini mga katropa.
2: Ikan
1: sa pagpanganak sa iyang asawa.
2: Pagpanganak sa iyang anak. Mas hindi. Okay, Dre.
1: Pagpanganak sa iyang asawa katropa. Kung tayo nanganak siya karon. So the next 90 days mga katropa, paid siya ana nga leave.
2: Kanindo.
1: Plus na pa siya additional nga 15 kaadlaw nga flexible paid parental kaliva within the child's first year.
3: Uy.
1: So mahimo siya nga within, example, nanganak ang si Mrs. karong June.
3: O June.
1: So until June next year, naa siya flexible nga 15 days.
3: Mm.
1: Nga pwede niya nga i-avail nga paternity leave mga katropa. Nga ano? With pay.
3: With pay.
1: No, siguro pag panahon ang katropang Marvs nga magka ng
3: emergency.
1: Kaya na injectionan ang bata.
3: O kana. Immunization.
1: No, o guban pa nga ka na magkasakit-sakit simba ko ang bata na agyapon si Papa. So, ang kanisya nga balaod nun mga katropa, paminaw mo ha.
3: Okay. Kiniya? Oy! Atangasan yun!
1: Moni siyang House Bill 9891 mga katropa or gitawag nga Paternity and Parental Leave Act
3: or
1: in short mga katropa, Papa Leave Act. Sarog makalimtan pag yun nga Father's
3: Papa,
1: Day karon ha.
3: Oh.
1: Kuan ka ay katropang Marvs kaning timely kayo.
3: Timely kayo.
1: Papa huh? Leave Act mga katropa. Moni siya ang kaning title sa giduso nga balaod nun mga katropa din ha sa Kongreso karon. So from 7 days himo na siya 105 days. Pero kung example nahitabo nakuhaan si Mrs.
3: Agoy.
1: Or si partner ni lalaki unya example naapoy emergency termination of pregnancy mga katropa, tropa or katong naay medical condition diin na kinahanglan gyud tanggalon ang bata gikan sa taguangkan sa inahan. So ang amahan pwede siya nga maka-avail og 60 kasunod-sunod o sa gunsong adlaw nga paid siya.
3: Okay ni pagganindot ha. Pero may pero.
1: May pero.
3: May pero ang lahat mga katropa ha. Kay ang proposal nagsunod pod niini ang stricto uga legal nga mga katropa nga kining accountability.
1: Mm-hmm.
3: Alang sa mga amahan nga tinuod naka-avail niini mga katropa apan kung masakpan.
1: Uy.
3: Masakpan nga nangatik radi ay mga katropa. Nako mga higala, nag-atang ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
1: Uy, huwag ka na mag-ingon nga, ma, mag-file ko ganang paternity leave kaya ng anak si Mrs.
3: And then?
1: Pero, missing in action si Papa rito
3: asya for ka na
1: isa kasimana o isa kabulan nito walang anak si Mrs.
3: Ay!
1: Ay! Kaigi-
3: Basin di ay lahi nga misis yang giadto. Nga nanganak agoy nadungag panganak ang duha ka misis.
1: Ay,
3: pero kini ha giklaro pod ni nga married kining minyo. Actually,
1: yes.
3: Dili lamang sa minyo kini ang coverage ni ini mismo nga act mga katropa.
1: Oo, bisan non-marital fathers
3: yes.
1: And alternative caregivers pwede siya.
3: Mm.
1: But dapat naapod siya kumag katropang
3: corresponding
1: oo, di po siguro example, mo ingon tag non-marital fathers, pero lima man pud diha hanggi
3: pa. Agoy.
1: Hayahayan ni mo
3: do. Padus ding na padus ding.
1: Ay, nagtrabaho. Marito March.
3: Oh.
1: Si mama number one.
3: I-schedule pa yun niya katropang andi.
1: April, May, June. Mama number two.
3: Aboy! O niya, himuon pa yung tinuig ng mga nakyang mga lima kamisis. Ay, grabe.
1: So, mahulog katropang Marvin. Ano man eh, whole year ka, walay trabaho.
3: Dawat swill doon rin siya.
1: Nagtrabaho pa ka. Ito mga katropa. So, kanin siya, naagi hapon niya yung mga restrictions. Once ma, ano na niya, mahingpit nga balaod.
3: Yes.
1: Mo, agi pa mampod din siya o kung pumbaga katropang Marvs, hisbutan pa manino, kay proposed pa man eh.
3: Mm.
1: So, naapag yung mahitabo ani nga mga amendments.
3: Kini.
1: Sagi duso, no, nga kaning proposed nga House Bill, mga katropa. So, kanin siya nga bill, ang nakanindot lang ani, kay ang coverage ani, dili lang sa government service.
3: Yes.
1: No, apil na kadtong mga naa sa private sector.
3: Ayun!
1: So, bisan ka itong mga naa sa informal economy o voluntary members sa SSS. Unsa man ang mga voluntary members sa SSS? Kunin silang ka itong mga empleyado nga no employer-employee relationship.
3: Self-employed.
1: Oh, self-employed mga katropa. So, money sila maka-cover, I mean, kung once mahimo na siyang balaod, pwede sila maka-avail ani, but naalay mga basihan no kung pila ba ka years ang imong contribution sa SSS before ka maka-avail ni ini.
3: So kung unsa siguro kadako ang imuhang madawat.
1: Yes. Mm. And for the private sector mga katropa, makinig kayo.
3: Uy, listen carefully.
1: Employers would be required to advance the paternity leave pay
3: Uy.
1: Which will then be fully reimbursed by the SSS.
3: Uy,
1: support,
3: kini.
1: Kani ha si katropang Marvin.
3: Listen.
1: Ano na karon katropang Marvin, ba man napasa.
3: Utong-utong
1: sa
3: Uyong!
1: Wanto pa sa pasar ni siya mga katropa. O example ha, mo avail si katropang Marv.
2: Oh.
1: So ang pasabot ni Ana, si employer ang mo shoulder sa advance nga paternity leave pay dito sa empleyado.
2: Okay.
1: So siya ang muhatag.
2: Oh.
1: Tapos si SSS na ang mag-reimburse dito kang employer.
2: Company.
1: Ayun. And lang itong mga employer daw mga katropa. Nga mo ingon nga, demota ka Marbs.
2: Nga naman.
1: Nag-goan dahil kahapa. Last year, nag-goan ka, nag-paternity leave.
2: Karoon na
1: paternity leave na po. Grabe po ka, Marv.
2: Ang gusto na
1: po, Marv. Kaya ang kapalit kay, demota ka, Marv. Kay pangit na kayo mong performance. Kay sige na lang ka paternity leave. Naunsa naman taan niya.
2: Pwede dahil na.
1: Oo, so dili siya pwede, mga katropa.
2: Kaya na ha.
1: Even ang kani pag-dismiss sa ilaha or pag-discriminate aning mga employees nga mo-avail anang ang mga leave ha, na ay kaning fines o penalties ingon man posibleng imprisonment ha
2: da.
1: Nga ipataw din ha against sa mga employees mga katropa nga didan ang kani mga empleyado nga maka-avail ni ana once mahimo na ni siyang hingpit nga balaod. Pero dako ni siyang isgutanan katropang Marvs labi na gyud no sa kaning private sector kay medyo taas-taas gyud ba ya ang 3 months
2: okay,
1: limot siya kapag balik ni mo, ay.
2: Ay, unsa ganito akong trabaho?
1: Napanay ka.
2: No. Ano ba ka nang gagibati nga? Ay, wala naman tayo empleyado dere. Basin matay mga katropang ande, kaila ka mga empleyado.
1: Oo.
2: O ka na magdumungan ba? Sabay-sabay.
1: Ang 90 days continuous.
2: Correct.
1: Kunya lain po kaging nun ni mga empleyado. O ikaw, empleyado number 1.
2: Sabota.
1: Mabuntis yung mga asawa of January. Empleyado number 2. June na in town pabuntis.
2: Sabay.
1: Para di magsabay. For example, duha lang imuhang empleyado nga lalaki. Magsabay pa jud og paternity leave.
2: Oh.
1: Continuous man gikan sa pagpanganak.
2: Oh.
1: What if ang isa nang anak og June 15?
2: Oh.
1: Yeah. Ikaduha nga empleyado nang anak yang asawa og June 30.
2: Dako.
1: So isa ka pila duha ka semana ra ang gintang. Oh. Kunya sabay sila kawala.
2: Agoy. Okay, syempre i-avail man gyud na nila.
1: Oh, kay continuous man after sa pagpanganak.
2: Oh.
1: So mahitabuan na kinsa naman ang mag-feel kay Marlo.
2: Pamino na ako mo isip na nang employer. Sukad karon mga single na tanan na ko ang pang-employ.
1: Or sukad karon pang kuan na ni pang pangtulion na ni mga lalaki.
2: So ika na mga katropa, remember ha? Balaod nun pa lang ni. Giduso pa lang kini mga katropa.
1: Oh, giduso pa lang ni siya mga katropa. Mao ni ang House Bill 9891 mga katropa. Gitawag siya nga Papa Leave Act.
2: Ayun. Kini. O sa itong makaigsuunan ha, kaya ito nang balikan nun niya mga katropa. Sa mga minaw ha, pwede ka mo mutawag mga igala, no? Kaya at least ito ang masayran, pwede ka mo makagreet mga katropa sa iyong mga papa ba din ha, or mismo sa iyong mga igala, or mismo sa iyong kaugalingon mga katropa, tawag ka mo unsa nga numero gani ang available na ito.
1: Tawag
2: ha?
1: Lang sa itong text line mga katropa, that's 0969-333-0537. Puspon na ko ha, 0969-303-0537. Pwede ninyo na ipadangat inyong mga tubag unya din ha via text o pwede po din sa atong Facebook Live mga katropa or baka mutawag mo para sigurado gyud do nga ay ako gyud ang nakahatag sa sakto nga tubag.
2: Ayan mga katropa, so atangi mga higala ha kay ato nang balikan taud-taud.
1: Ayan samtang sa pikasbahin mga katropa ang DENR Davao nagmando matud pa sa pagsira sa karaan nga sanitary landfill din sa New Carmen no sa Davao City mga katropa. So kumusta din ha karon ang atong mga basura ha? No, ingon pa ang DNR Davao mga katropa nagpagula sila gmando labot sa cessation of dumping operation. So undangon ang dumping operation sa karaan nga sanitary landfill din sa Davao City and gidirekta ang paglabay ni ini katong sa gitawag nga interim cell nga naay designated portion sa bagong nga facility. Tapad lang po din ha sa kaning old dato nga sanitary landfill mga katropa.
2: Yes,
1: kani daw siya nga mando mga katropa maghatag ni siya higayon para ang kaning closure para sa rehabilitasyon. Oo, samtang ang Environmental Management Bureau Davao Region or EMB Davao nila po daw i-monitor ang local government ang compliance sa atong LGU para sa environmental safety o long-term sustainability sa atong landfill. Kaya dili ito gusto, no? Nga mahitabo pa subli ang katong makasubo ng insidente nga na trash slide nga naitabo ni atong May 20 diin duha ka tao-taon ang namatay. Usa ang nagpabilin pa nga missing katropang Marvs, no? O gaduha ang angol.
2: Kana mga katropa nga ang tumong actually gihatagan og 30 days nung makakumply ang Davao City LGU labot ni ning gipangi or gipangayo nga kining safety measure or kining ining guidelines, plan mga katropa aron sa pagsiguro nga luwas ang pag-close na ining old sanitary landfill kay lagi risky na gud in town kaayo ang maong sitwasyon mga katropa. So in kaso man nga kung limited ba ang kini mismong pagtambak og basura sa kining gitawag og interim shell mga katropa, actually naka-ready na ki-coordinate na po dan ang Davao City LGU ngadto sa Panabo City LGU aron makigamit usab sa sanitary landfill sa maong syudad.
1: Ayon, so at least katropang Marvs, no, importante po gyud na, no, appeal sa pag-take og accountability and responsibility pag once na ay problema. Kung di gyud makaya, magano gyud ta mo, sampit gyud ta sa pwede to masampit kay di man ta si Superman ang atong mga kuan in town, mga opisyal sa gobyerno nga kaya ra na ko na. Dili palabay ng landfill o ako'y kuan, ako'y ugong sa basura. Pwede. Pwede mo na sila mga superheroes. So at least makita nato nga na ay pagtinabangay between LGUs, no. Kay ang Davao City known man pud ta katropang Marvs nga in case nga naay mga problema pud atong kasikbit nga mga LGUs, naa pud gyud, no, 100% abdik kaayo ta nga magpadala pud dito og hinabang. So nindot siya, no, kay baga give and take lang kay para ma-address pud ang problema while ongoing pud, no, ang pagplaster sa katong atong bag-o gyud, no, nga sanitary landfill, di ba, na ate isa nga gitukod. Ang kani karon nga tapad sa old sanitary landfill,
2: yes,
1: temporary pa lang man, while ongoing pa ang rehabilitation sa old and pag construct pud atong bag-o mga katropa.
2: Kana kay ang bag actually dako kini mga katropa, nasa 9 hectares, mm-hmm, if I'm not mistaken mga katropa, and kini mas modernize kini, mas gi-develop kini nga mas luwas kini nga mahimo nga dump site mga katropa. Kana kay sumala sa DNR Davao Region ang maong sanitary landfill complete na og structurally ready.
1: Ayun.
2: For use mga katropa.
1: So morning bag-o nga sanitary landfill,
2: yes,
1: katong
2: katong karaan
1: interim cell nga, yes, gamiton mga katropa. So pwede na siya gamiton nato, and at least, no, pinaagi ani katropang Marvs ma-address na katong delay, no, nga pagkuha sa mga basura. Pagtapunog sa mga basura labi na gyud sa mga highways nga gawas nga eyesore siya, makataas po siya sa
2: yun
1: risk, no, sa kaning health risk, yes, sa mga residente.
2: And apektado po rin taon na itong mga street vendors, mm-hmm, no, kaya ang labi na mga karinderya, naku, grabe ilang mga mulo katropa nga Andy. So kana mga katropa, actually domino effect manggod kini kung di mahatagan kini solusyon mga katropa. So kay labinak Davao City, init ni sa mata sa mga medyo naglungot-lungot diri sa maong dakbayan nato mga katropa. So kana, no, tinabangay kay ngalan sa mga pagpaningkamot sa tong lokal nga panggamhanan, isip mga residente atong himuon mag-segregate kita, no? Kung naatay mga available dira nga mga luna sa panimalay, magkutkot himuon na lang og kinibitang compost pit. Kanada ko kayo ng tabang mga katropa aron ma-minimize ang basura nga ginakolekta o ginadump dili sa ato ang sanitary landfill. Sentro.
1: Ayan mga katropa, before ta mag-move forward sa atong trending balita katropang Mars, ato nang ibuhagay sa atong question para na-apply chance ang atong mga katropa nga
2: maka-review,
1: maka-scroll ba sa
2: mag-muni-muni
1: atong live, no?
2: Mm-hmm.
1: Or mag-search ba ra sa Google?
2: Ana.
1: Ask a chat GPT, no?
2: Unsa ganito yung pangutana gani?
1: Yes, oo. Bito mga katropa ha, sa karoon na dinhita sa atong papremya sa atong programang Central Weekend mga katropa. Usa ka ticket, no, alang sa Tanduay
2: First Five
1: Comeback Concert karong June 26, 2026 sa Crocodile Park ang imong madawat katropa kung mahatag nimo ang saktong tuba. Okay, atong question katropang Marvs.
2: Yes.
1: Oo.
2: Kinik.
1: Sing it na.
2: Subay sa Father's Day mga katropa, tong naisgutan di pala magdugay. Unsay tawag ani atong nga act ang giduso ni Akbayan Representative Shell Diokno.
1: Oo, unsay title ato?
2: Unsay title ani ha?
1: No? Oh, sounds like Father's Day.
2: Father's Day, mga katropa.
1: Okay. Oh, so pwede kayo ninyo din ha mga katropa. Ha, pwede ninyo i-comment sa itong,
2: yes,
1: Facebook Live. O baga ha, i-text na din ha or manawag mo sa ato ang text line 0969-333-0537.
2: Ayan,
1: title katropang Marvs at
2: yes,
1: ang balaod nun nga giduso mga katropa. Aron nga himuon nga 105 days na ang paternity leave, no? Congressman Shell Diokno.
2: Ayan, atay ni tawag ka katropa ang Andy.
1: Hello.
2: Ayan, so wait lang ha. Itong tubagon from katropa number 491. Hello, maayong hapon.
3: Yes, maayong hapon, sir. Maayong hapon, kinsa ni palihog?
4: Yes, Navarro po.
3: Si Madunggan Katropang Andy?
1: Si Sir Navarro lang ako Madunggan. Ano siya'y first name po, sir?
4: Ah, okay. Regarding sa question...
3: Mm. Yes, sir. Okay, si Sir Navarro. Tama, sir, no?
4: Yes,
3: okay. Yes, sir. Among usbo ng question kung naminawag yun ni si Sir. Unsay pangalan gani sa act nga naghatag og 105 days kung maaprubahan kini alang sa paternity leave ka Sir Navarro, sir.
4: Papa Leave Act.
3: Wow!
1: Sa to, papalibat.
3: Ang ganda, dabi, katropang Andy.
1: Atong review ha, House Bill 9891 or ang Parental and Paternity and Parental Leave Act or gishorten siya sa
4: Papa.
3: Wow. Ayun! Congratulations!
1: Sir, pwede na mo makuha imong first name po? First name.
4: John Patrick Navarro.
1: Sir John Patrick Navarro. Sir, taga-asa ka, sir?
4: Taga 420 AR Village, Talomo proper, Davao City.
1: Wow, taga Talomo proper si sir. Amahan ba ka, sir? Kay i-greet mo ka na mong Happy Father's Day. Gawa sa congratulations.
4: Yes, I am a father of three.
1: Wow! Happy Father's Day. Perfect kaayo ni nga Father's Day gift sa imo, sir. Kay karong June 26 puhon, makatanaw ka sa Tanduay First 5 Comeback Concert. Kung sa imong masulti, sir, nga ikaw ang usa sa mga swerte nga makatanaw aning nga konserto po.
4: Ay, lagang day, salamat. And surely I will enjoy watching that kind of program.
3: Ayun! Okay, sir, base na kay greeting, sir, sa imuhang mga minahal, sir.
4: Oh, Happy Father's Day sa tanang papa, sa among pamilya o sa tibuok nasod pahan. And we have to pray nga mapasa ang Papa Leave Act para makatabang sa tuwa, no, to take a rest and also time to take care of our of sa tuwasawang amalag and also sa tanang papa nga nagtrabaho. And let's pray para sa tanan amahan o sa tanan kayuhan sa tibuok pamilya. Maraming salamat.
1: Ayun.
3: Sige. Yes, sir. Daghan kayong salamat, Sir John Patrick Navarro, sa imong pagtawag and congratulations, Sir Navarro, sir. Ayun. And by the way, napoy nag-great. So, Sir Navarro, hello, katropa. Pag-great ko. Happy Father's Day to all fathers, most especially to the fathers in our family, Navarro, Tubang, Tabora, Abiliana clans.
1: Ayun. Congratulations once again. And thank you, kaayo, ha, sa pag-tutok sa itong programang Central Weekend, katropang Mars.
3: Yes.
1: Medyo nakulbaan ko a little.
3: Bakit kay, naman?
1: Baka walang maga.
3: Hey!
1: Silent listeners, katropang Marbs, no? Dinas sa may Talomo. Salamat kayo sa pagpaminaw, no, sa itong programa, katropang Marbs.
3: Yes.
1: Imagine, ha? Grabe si sir. Kompleto, good siya.
3: Kompleto.
1: Apil sa iyang greetings, kaunta, mapasa ang balaod nun.
3: Kalipina kanindot.
1: Oo, so, lahimang good ng katropang Marbs ang nakadungog lang. Ug naminaw ka. So,
3: kaya si ang sir, nakadungog?
1: Nakadungog, ah. Lahos sir, lang. Lahos lang. Ay, kuan, 105 days. Wala pa'y klaro nga detalye kung napasa na ba, unsa ba to siya ang pangalan atong balaod nun. Pero si sir, grabe.
3: Diba?
1: Gi-include pa apil sa kuan sa iyang greetings ang detalye sa katong giduso nga balaod nun.
3: Kaya.
1: Diba? Apil sa iyang wish, mga katropa.
3: Yes.
1: Pero bitaw, mga katropa, oras na to, 108 na. Ato sa delikatan, katropang Marv, sa atong trending balita.
5: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Dinita sa tumong ato ang trending balita, mga katropa, tungod kay nag-trending gini sa social media, no?
3: Pero yung trending nga ni mga katropa, ambot lag minyo ba ni? Or mag-uyab lang?
1: Oo.
3: Oh, tanawin din?
1: Karon mapapaisip kayo.
3: Girls!
1: Mapapaisip kayo. Isipin nyo talagang mabuti kung may isip kayo.
3: Tanaw na ito, mga katropa, kay siguro nakarealize ni babae humani, taguktok yung ulo, mga katropa.
1: Sharog, dili ka makamata, katropang Mars.
3: Kung saman daigikuan, ani sa yung ulo.
1: Dili ka makamata. Kamataan ang ni tugpa ang helmet sa imuhang kuan, imuhang ulo. Ito no lang helmet. Tuara.
3: Oy, taguktok. Dakoy na dunggang taguktok.
1: Mga gitawag ka trapang Marso.
6: Bullseye.
3: Agoy.
6: Bullseye.
1: Perte ka bullseye gid mga katropa na bullseye taguktok kita ng ulo ni ate.
3: Agoy. Ang helmet aha ni padulong.
2: Kasayang.
1: Anong mas concerned mong kasi
2: kasayang sa helmet ani padulong. Pag actually ako nakakita katropang Andy, oh siya may giawayan ani nila.
1: Short lang mangod ang video mga katropa. Walay gipakita na kating first part sa video kung naaba sila gilalisan, nagtinulakay ba sila, nagunsa ba din ha. Dito ra sa gidunol sa lalaki ang helmet sa babae. Murag, a form of an act ba nga. Okay, suotan na ni, sakay na din. Pero ang babae nagmagahi. Ayoko. No way.
2: Wala ka diha.
1: Ana siya, why should I?
2: Ana bitong lalaki di ka patoo ha?
1: Tagoktok.
2: Agoy pagkaluoy yun in taon. Pag nako mga katropa.
1: Parteng tagoktok katropang Mars. Oo, kung ikaw na balaka ka sa helmet kay basi give ko an pa to installment to ba 4 months to pay.
2: Pero kada katropa actually grabe violence yun ako nakita din hin, no?
1: Disrespect no. Yes. Kay bisan pag unsa ka inyong, for sure na agyod ni something between them. Ilang nato mga confirm if mag-asawa ba gini sila, live in partner o mag-uyab mga katropa. But despite kung unsa man ang status nila, naagyod sa like connection no sa isa't isa.
2: Yes.
1: Hopefully kung naa may misunderstanding, disagreement, dili unta good kumbaga dira gyud sa
2: ko sa inga nang sitwasyon. Kuan pag yun, public area pag yun in town.
1: And mapapaisip gyud ta karon mga girls ha, mga girls kung sakto ba gyud nang
2: nakapit maya gyud in tawag bag ni si Angkul.
1: Yes, di magjinugo. Pag kanang gani mga girls ha, grabe gyud siya nga red flag. Pag once gani madapatan mo og gamot sa usa ka lalaki, ayaw mo tuo nga karon lang murder.
2: Hindi na ito mauulit. Magluhod-luhod ra ba katropang Andy?
1: Mahal
2: kita. Hindi ako magkakatulog pag hindi kita kasama. Ito, gibunala ng helmet ang ulo.
1: What to pag sa ginikanan ha?
2: Ano man, magpatabang.
1: Kay magpungay pa sa ilo.
2: Agoy.
1: Nagalala ko sa
2: emosyon. Nya,
1: wala tahon ta ka?
2: Relax ka tropa nga.
1: Pero bitaw ha. Oo, mga boys. Kay sure man jud ko no nga sa pagpanguyab niyo sa mga babae. Ay grabe jud inyo mga promise.
2: Promise? Na, mura pag.
1: Una nga lang kwaon ang stars.
2: Lupig pang politiko ka tropa ang Andy.
1: Tropa Mars. Ihotog nako sa imo.
2: Hoy!
1: Ikaw lang ang babae nga.
2: Pinawa! Hey! Kabuto na kung bulan para sa imo. Tuara, kabut ang bulan na himong helmet, gibagdok na po.
1: Bitaw, no? Grabe kasi kayo ang inyong mga promises and inyong mga tamis nga words para mapasi yes, no, ng mga babae. So imagine if dili na na ninyo love, if wala na mo nagkasinabot, toxic na inyong relationship, biyae! Uli sa iyahang ginikanan, ayaw pasakiti. Kasi nagsalig mo na sila sa inyo, ha? And imagine ha, kung wala sila na padung sa inyo ha, dito sila sa laing tao nga nagpakita og interest unta sila sa una. What if dito mas giamuma day sila, no? Gi-respect sila. Tapos imagine kung minyo man na muna, atubang mo, imagine ha ni, atubang mo sa ginikanan anang bayhana. Gi-promise ninyo, ang sapa inyong gipang-promise dito? Ngayon lang, taguktok ko ng ulo og helmet.
2: Pinawa!
1: Pasalamat!
2: Salamat kay Wasi, katropang Andy dito.
1: Ay, kung naapa ko.
2: Kitang sasi yun. Pabuhi ay yung sasi yun.
1: Kaya yung helmet nga wala pa bayad kay na 4 months to pay. Ay, dugmo.
2: Asa man mo dugmo kun?
1: Mahimo dyan ang giniling.
2: Pero murag maklaro iyang plate number siguro pag ikuha na siya.
1: Pero bitaw ha, boys ha, dili siya maayo nga kaning panaminan, no? Imagine ha, labi na gyud kay naamo sa public place o gawas bisan pag private place, dili gyud dapat mang dapat. And aside ni Ana, naay mga bata nga makakita ng mga content sa social media na dapat dili sila dapat ma-expose sa ingon ana nga mga karahasan ba. Dumingon ta nga, kasimple ra to, gidukol ra man tuog ng helmet.
2: De, mura ra gyud
1: gihapak gud. Adito dukol pod labay ito.
2: Gibagdukan yung helmet ka tropang Andy.
1: Bullseye! Da. Parteng ka bullseye gid ato katropang Mars, no? So dili gid siya maayo nga makit-an sa mga bata. And ikaw pud mismo nga lalaki, dili pud siya maayo buhaton, no? So kung ingon ana man, if ever ingon nga ako gigiunan niya gipasakitan, gikuan magay ko ana. Ay,
2: depensa dayon.
1: Oh. Defense.
2: Yeah, man, may pang babae na ibaw si.
1: Daghagbalaod. Mo nang daghan ng babae nga isog karon. Mo na yung mangulata sa mga lalaki na ibaw si.
2: Permi na sila na stama. Pinala yung prinsipyo sa aban katropang ande, no?
1: Basta, boys, mo lang ginakong tambag. Kung wala na mo kasabot sa balaod, wala na mo kasabot sa inyong relasyon, wala na mo kasabot sa batasan, ay huli yung tarong sa inyong ginikanan. Ayaw niyo pa si Paddy, no? Kaya wala mo kabalo, paunsa na sila giampingan sa ilang ginikanan para maabot ana nga edad, no? And imagine out of 300 billions of people sa kalibutan, ikaw pag yun ang iyahang
2: gipili.
1: Perting malasa. Bitaw, so kumbaga mo na siya, kanang respeto lang po ba, no? Kay bisan pag unsa pa inyo disagreement din ha, unsa pa ang dako niyo nga giawayan din na wala na siya naghahatag og right sa imo nga pasipad-an nimo na siya.
2: Ayan, so mo na kanindot na daghan kayo mga nagunit og cellphone. Kay makit-an jud na mga katropa ang mga abusado kaayo nga mga laki.
1: Yes, kanatong tanaw no sa mga sumusunod nga mga adlaw katropang Marbs.
2: Kung
1: nabahimuon nga action ng Land Transportation Office, no, atong authorities.
2: Yes.
1: Makit-an man na ang plate number din ha, unsa bay mahimo nga sanction against anang lalaki, no? Kay not good.
2: Yes, na binaang ato ang WCPD, magsunod na din na mga katropa. No, ang atong authorities na gitok mang silot, labi na akong makita ang kining grabe nga gihimo ni ini mga higala. No? So, pinaka-importante, once maabuso, magpa-medical mga katropa.
1: Yes, and pag once maabuso, barugan na yung inyong reklamo. Yes. Dili kay makuan ra pug ka okay. Mas wira pug ka
2: sa mga hangyo-hangyo paluhod-luhod.
1: Tulong luha. Asa paghila katropang Mars? Asa gitong kani-kani-kani?
7: Pasaylo ako. Di na ako mausap. Kausa na lang.
2: Ay, dyan mo pa tintala na mga katropa.
1: Ayaw pa tintala na mga katropa. So, mas maayag yun nga nakahimo man siya og kaning violation, no? Naman siya nahimo nga kasaypanan. So, dapat atubangon niya ang consequences, ana. Para at least ma-learn niya ang lesson. Lesson.
2: Tanaw, grabe.
1: Grabe na twang.
2: Man, kita wag floral form.
1: Floral form. Bitaw, oy, maka-learn po siya og lesson. Kaya pag once manggod, kaning easy lang ni mo ihatag ang imuhang forgiveness sa usa ka tao. Na, mind you, karon helmet, sunod, motor na na.
2: Agoy, kumadaog. Oh, pero inoon mga katropa, manay gitawag kung ika-isa, siguro mapasaylo, ika-duha, lahi na na.
1: Yes. Samot nang magsigi-sigi katropang Marshall.
2: Oh, lahi na.
1: Para sa mga bata, ay luya mga bata, magdako nga wala amahe.
2: Wala na, lahi na na mga katropa.
1: Kuana na siya kamartiran mga katropa and dili lang ikaw ang ga-suffer api lang imo mga anak kay sila mismo nakakita sa abuse
2: na
1: ginahimo sa imo nga ginatolerate ra pud nimo which is dili maayo. Ayan mga katropa, let's spread love, respect mga katropa, no, og kaning pagtahod sa ato ang isig katao, no, dili ta mag-inflict og harm kay the world is so ano na harsh, labad daghang problema sa palibot, tina na to dugangan pa
2: tinuod na
1: kuna may mga problema din ha, conflict with in sa inyong pamilya, sa inyong karelasyon, istoryahin ninyo nagtarong, no? Pag-ampo mo, and tama ito maging ganina. Ganindot kaayan nga mahimong foundation o center sa usa ka relationship ang Ginoo katropang Mars.
2: Kana.
1: Kaya muna inyong balikan at the end of the day nga magagubot mo, sakto ba nga ako ni siyang pasipadan?
2: Yes. Ha? No, kay mo na mga katropa, once naa ang Ginoo sa inyuhang relasyon, nagpatunga mga katropa, dili ug dili gyud na mahitabo nga naay pagpasakitay, no? Kay naguna man din ha nga mahadlok yun mo nga pasakitan kay ingon nga ulo sa pamilya mga katropa, ang mga amahan, so syempre ngalan labi na nga gitan-aw si Jesus Christ, no?
1: Yes.
2: Kay mo man na sa mga Christians mga katropa, kung unsa ang gugma nga gipakita ni Jesus Christ, mopod na ang sundon sa mga amahan alang nga ihatag pod ngadto sa iyahang pamilya. And of course, kining mga ginapakita, kining parental relationship mga katropa, mabaya ginalantaw biya intaw na sa nga nag-develop nga utok sa mga kabataan.
1: Mm-hmm.
2: So, mahimo nga maayong ehemplo samtang nagtubo-usab ang inyong mga kabataan katropa.
1: Ayan. And once again mga katropa, before me mag-bye-bye, once again, happy Father's Day po sa mga haligi ng ating tahanan.
2: Mm-hmm.
1: Sa akong Papa, Papa Tony Causon, happy Father's Day sa imong Papa Katropang Marbs.
2: Yes, si Papa, si Daddy Armando Ibano, di basta-basta ha?
1: Oh, sa pamilya kay Daddy.
2: Daddy, ha? Pero Papa, gyapon na mga katropa. Ito lang, especially

0: mapalit sa
1: Yes, mga katropa sa Nagreyang Butika sa inyong mga lugar and available kini sa Yes to Health Clinics og one click away lamang kana sa Shopee ug Lazada. And kung gusto ka mong bisita din sa ato ang XFM Davao Station, nahimutang lamang kita din sa Broadcast Avenue, Rhine Hills, Matina ni atong syudad sa Davao, mga katropa.
0: Ayan, and of course, ang atong programang Central Weekend, gipaluyuhan ka na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa
1: Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbomen Enhancer Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, ug atong bag-o nga kape, ang Zanton Gold Coffee Mix.
0: Ayan mga katropa, try na mo sa atong mga produkto kay purong natural ka na. Ayan. And walay halo ng mga kuan katropang Mars.
1: Kaya mga halong kemikal, diba sa basta?
0: Mga chemical. Oh. Even sa itong mga coffee, mga katropa,
1: yes,
0: stevia ang ipatamisa na. So, safe na sa mga taas o sugar. Ayan. No, kay wala siya'y asukal nga content, mga katropa.
1: Right.
0: Ayan, once again, mga katropa, dagang salamat sa inyong pagtutok sa itong programang Central Weekend. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nag-usang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyong katropang Marvin Ebano.
0: Huwag ako sa si katropang Andy Causon. Hangtod sunod semana pohon, same time, same dial, same program, same ang course. Central Weekend, Happy Father's Day once again sa itong mga mahan. O kami mag-aingon,
1: kamatuuran ang sandigan.
2: Central.

0: Paklari sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Paklari sana.
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: daghana na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mga butika.
7: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balam Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Sunfone Plus Herbal Oil.
5: Sunfone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
5: Sunfone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
5: Sunfone Vitamin C,
7: Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sunfone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Sunfone Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Sunfone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Long have we waited.
10: Panduway First Five.
9: Zach Tabudlo.
10: Flo G.
9: December Avenue.
10: Parokya ni Edgar.
9: And Kamikaze.
10: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
9: Panduway First Five.
10: Brought to you by Panduway,
9: the world's number one rum.
10: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
9: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
10: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
9: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
10: Drink responsibly. For 18 years old and above.
11: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
12: XFM.
13: Kaklarik sana.
14: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Sa Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kalona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix. X.
13: X.
7: F. M. X. F. M.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting.

0: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
11: The Secret of Health.
10: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Santo Blasco.
8: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kila na ko ka bisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santo Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
6: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Julian, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man ni sama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mo batok sa daghang mga baltian. Sama ang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
10: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Так, Ларик сана.
1: Exciting.
2: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Zaton Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
4: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Send money abroad quickly and easily with Emulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
18: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
21: Ka-Clarence, Ana?
22: Exciting!
21: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebeng Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
2: XFM.
3: Kaklarit sana!
4: Exciting!
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold ba?
5: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
6: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply, mag-Krap Gold na ta.
7: Long have we waited.
8: Panduway First Five.
7: Zach Tabudlo.
8: Flo G.
7: December Avenue.
8: Parokya ni Edgar.
7: And Kamikaze.
8: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
7: Panduway First Five.
8: Brought to you by Panduway,
7: the world's number one rum.
8: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
7: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
8: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
7: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM.
3: Kaklarit sana!
4: Exactly.

0: Extra Drive.
1: Time Check brought to you by
2: Mago pa man magshildo, wala namang kwikwarta niyo'y.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
8: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
9: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga
0: Kape Sandol Blast Coffee Mix. The Secret of Health.
9: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa mapalit sa mga butika.
9: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
9: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
12: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Southern Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
10: Santon Gold Coffee Mix.
7: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
7: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarex, anak!
16: Exciting!
3: Exciting!

0: Time check brought to you by.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Long have we waited.
7: Tanduay First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: Woji.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
6: Tanduay First Five.
7: Brought to you by Tanduay,
6: the world's number one rum.
7: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
6: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
7: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
6: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
7: Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technology. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
9: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
10: Ako kay Gold, pasalamat sa Zanton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
9: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zanton Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha. Tas grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa akoang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Southern Gold Coffee Mix.
20: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
17: Southern Gold Coffee Mix.
21: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
24: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: XFM.
26: Kaklarik sana.
27: Exciting!

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Dili na kasi niyo. Dili sa Santon niyo, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog o dayo. Magkamatmon ko duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka tuwid nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa pre-

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
11: Baklarek sana!
6: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
6: Exciting!

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa imong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia,
6: taga-Purok,
5: Diamond,
6: Matina at Playa.
5: 75,
6: pero baskog pa.
5: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
6: na akong nadunggan sa mga
5: kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan,
5: o ginom.
6: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw.
5: Mura mag ni baskog ko gamay.
6: Mura kong ni bata akong lihok ba.
5: Sa una?
6: O, siyempre.
5: Naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay,
5: labi na kong
6: lahin ang panahon.
5: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
5: Okay, kaya akong pumati.
6: Yun.
5: Katong mga
6: parehan ako na senior citizen,
5: hinay na kayong tuhod siguro,
6: sulayin ninyong
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
6: Wala ka ni
5: ingon nga
6: binuhaan ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. ko si Orak. Bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon vitamin C.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
17: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
18: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
19: XFM. Kaklarik sana.
20: Exciting.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Clarice, Anna.
23: Exciting.
22: Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Life Talk with Angel Hill, skin therapist, beauty, health and wellness.
2: Health and wellness.
1: Ug karon ania ang inyong angel.
2: Angel Hill.
3: Ayan, time check is 6:03 in the evening. Ayan, good evening sa lahat. Ayan, ano na? Ang liwanag ng mukha ko. Parang so light, parang na nakakasilaw. Happy Father's Day sa atong tanan nga mga tatay ug nanay na naging inatay. Opo, ina at saka tatay. Ayan. Happy Father's Day. Opo, shoutout natin ang lahat ng magpapa-shoutout ngayon, no? So, pag-uusapan natin ang ano. Pag-uusapan natin ang mga tatay at saka nanay. Opo. Ano kaya yung mga sa mga tatay ngayon, no, yung mga solo parent na tatay, opo, solo parent na tatay, mga katropa, oo, ang hirap kaya yung maging solo parent, oo, pero as, Father's Day special karon, oo, pag-usapan natin, paano ba magiging tatay, oo, paano ba siya magiging tatay, paano ba magiging padre de pamilya sa usa ka pamilya. Ayan. Shoutout sa akong siling, mga silingan dira sa Dumalag Dos. Kina Badjo, Happy Father's Day. Kay Kuya Uncle Jun Garciano, Happy Father's Day, Kuya. Ayan po, kay dyan kay ano, kay sino ba ito? Oo. Shoutout natin ito si Mr. Leo Herbolario, Happy Father's Day. Kay Kuya Alan Abais, Happy Father's Day. Kay SM Jasper Magonsha, Happy Father's Day. Ayan. Sa ako dihang igsuon sa Balatikan. Kapatagan Digos Davao del Sur, Happy Father's Day manoy. Opo, sa lahat ng mga papa karon, Happy Father's Day sa inyong tanan. Opo. Unsa man gyud ang Father's Day? Opo. Adlaw sa mga Father's Day, adlaw sa mga amahan sa Bisaya. Mhm. Kay nagpasabot sa pagsaulog ug pagpasalamat sa gugma, kakugi ug sakripisyo sa atong mga amahan. Oo. Ana diri ang kultura. Oo. Ang kultura sa Bisaya, ang mga tatay sagad gihulagway. Oo. Nga hilumon apan mahigugmaon. Ah, okay kayo. Oo. Bisan og dili sila kanunay nag-istorya og mosulti og I love you, gipakita nila kini sa mga binuhatan sama sa pag-alaga, siguraduhon nila na nakakaon ka bisan og wala ka gigutom. Proteksyon, mangita dayon sila og payong kung mag-ulan og mo siguro nga luwas ang panimalay. Kahilom. Mhm. Kahilom, hilom silang nagtrabaho o nag-iya sa pamilya aron mahatagan kita o maayong kaugmaon. Oo. So sa ato karon nga mga ano no, sa mga ginikanan o amahan o lalo na kana sa mga solo parent, kana mga byudo o nga walay kanang bilib ka ay kuan ang mga tatay no nga kanang mga katropa nga kanang ginauna nila ilang mga anak o ilang asawa o dili nila isakripisyo ang ilang pamilya o dili nila isakripisyo ang ilang pamilya sa ilang mga barkada. Oo, sa ilang mga barkada. Oo, o kanang sa ilang mga kana ganing bisyo. Oo. Nya naaman po'y shout out lang po di sa amahan nung nga kanang pagmahubog magwild. Oo. Nya nang magtantrum kay mo gawas lang manggod po ang tinuod nga birtod sa usa ka tawo kung mahubog. Mhm. Kanang lalo na kanang mga hilumon pag mahubog mabikil buto jud. Oo kay ginakimkim manggod na nila ng ilang mga kasuko o kahiubos sa usa ka tawo. Mhm. Kanang mga amahan o kanang mga lalaki nga kanagod ang ilahang unsa ni mga katropa. Lahi ramang gyud ang lalaki kay mura kung mutan-aw ang usa ka lalaki og basketball ra gyud na. Mhm. Dili kung magsabong-sabong ra gyud na, dili man pwede idungan ang sabong ug ang basketball. Oo. Pero pag sa babae, pwede idungan ang pagluto o panglaba habang naglalaba, nagluluto. O sige, diri sa ko luto, sa ko laba, sa ko, or kung magkalison. Kailangan mo multitasking, magod kaayo ang babae. So, ano yun, unique yun kaayo ang, ano no, ang sa babae, unique yun kaayo ang character ng isang babae. Pero ang character ng usa ka lalaki, mga katropa, hilumon kaayo ng mga naay mga naapoy lalaki nga mura pong babae ba. Oo nga kanang dili pod paalas ba na murag bayot gani og ano, dili, I'm not ano with the gays ha, pero kana ganing murag babae og ba nga nakaisa ka pa 50 na siya, lahi ra pod kaayo murag in denial gid siguro na siya katropa sa iyahang ano, in denial siya sa iyang pagkatao. Kay usually ang lalaki o ang isang ama, isa ka amahan, oo maningkamot na agad po'y amahan nga mo ingon lang nga pa wala na tay bugas. Unya, sao naman na nato karon kung way bugas. O dapat mangita gyud og ano, mangita og ang usa ka amahan, mangita gyud paraan unsaon nga mapakaon ni ayang pamilya no. So sa pagkakaroon daghan naman gyud kaayo nga mga noble na gid kaayo na tatay. O naapoy mga irresponsible nga mga amahan, dili po na nato sila masisi kay demon possess gyud na sila. Mhm. Demon possess na mga. Ayan, demon possess mga katropa. Demon possess. Ayan. Ayan, time check is 6:11. Hindi eating na mga katropa, no? Ayan. Sige, hayaan na natin mag-unger siya. Okay po. So, ingon ana ka, ang usa ka amahan. So, ang amahan, happy Father's Day di ay sa akong upline, ang akong mentor sa iFern, si Sir Upline Jong Jimenez. Ayan, happy Father's Day. Happy Father's Day, Sir Jong. Oo, sa ikaw ang among papa sa diha sa iFern o dere sa OPM, Mindanao. Ayan po. Congratulations po kahapon sa event ng iFern po ng congratulations mga uplines, and then may mga bago tayong product po sa iFern. Yan po ang ating may bago tayo na Aurora products po, from the napansin niyo po mga katropa, masyadong mabilis po yung pagtubo ng hair natin, skin panot talaga, skinhead talaga tayo the other parang 3 days 4 days ago, but ang bilis na tubo ng hair natin because of Aurora soap. Ayan. So, our Aurora soap, yan lang po talaga ang sobrang galing na sabon na meron siyang AAA, apple stem cell, aloe vera, and meron siyang argan oil. Tinuod dyan na siya mga katropa, like yung mga pigmentation, try our Aurora soap, ayan, with our Aurora lotions. Yan, ingon ana siya kagaling mga katropa. And of course, meron tayong serum. Opo, gusto nyong ayong hindi ma-visible yung mga ating wrinkles. Ayan, meron tayong eye cream. Dili siya ice cream. Ice cream. Eye cream. Meron tayong eye cream. Meron tayong Aurora Serum. Ayan, all the product of iFern. Ayan, ganun siya kagaling mga katropa. Of course, ang ating Solomint. Mm-hmm. Nakapoy ka? Gusto ni mo regaluhan ang imong papa, mga katropa? Order na diri og Solomint. Oo. Kung gusto po ka mag-business, nindot nga ini nga business, mga katropa, ang Solomint kay sa baba na kapital na adayon kay ROI nga. Dako imong ROI diri, mga katropa. Dili lang siya piso-piso. More than piso. Ang imong income diri sa usa ka bottle na Solomint. Kaninga product, mga katropa, dugay na kaayo nato ni gi-endorse, no? Kaya daghan nga kaayo ni og na lipay ani nga mga produkto nga natabangan. Kana ganing naa kay sprain, kana gikan kag exercise, opo sakit kay mga kasukasuan, hapla si og Solomint. Kay kaning Solomint wala shy stingy na amoy. At sya kanindot kaayo ni sya katropa diri sa likod o kana imong mga back pain. Kanang mga hubag-hubag, mga katropa, na atay testimony nga nasama da nga to ang baties, mga katropa, no? Nya gibutangan lang natong Solomint. Hay hingkupos na gyud, mga katropa. Kung dili ka mo kupos, pakupso na to. Ayan. Nindot kay ni mga katropa kay gikan sa singaw, no? Kana ganing sakit kay imong ngipon. Nindot kay ni siya ibutang, mga katropa, o katul-katul sa imong mga na kay mga almoranas diraan, hindi kayo ni siya ibutang, mga katropa. Oo, mag-try kag Solomint kay makaingon jud kog kani ang haplas na walang katulad. Pag nahaplasan ka, makaingon jud kag lami kayo, Clarex kayo. Ingon ana siya kanindot ang atong product, mga katropa. Ayan, balik tayo diri sa atong mga atong ginaistoryahan, no? Unsa man jud ang unsa man jud ang pagkaamahan. Oo, ang tinuod nga amahan o inahan. Kung ikaw naging tatay, naging nanay sa imong pamilya. Oo, like wala kay asawa. Ikaw, gibinlan ka sa imuhang, ang imuhang asawa, nangaliwa, gibilin sa imuha imong anak. Grabe kay ng torture, anak, sa usa ka bana, no? Mm-hmm. Or sa usa ka partner or live-in partner. So ingon ana, mga katropa, na noble kaayo ng amahan nga makita nimo nga nagapamaligya o unsa-unsa na lang. Paayo lang po pamaligya ka ng illegal kay na padulong jud ka sa kulungan. Mm-hmm. Kana mga amahan, mga katropa, no, nga shoutout sa mga amahan karon nga nagaunsa ni. Ayan, Happy Father's Day sa lahat ng papa, sabi ni Roy Lau Otakan. Ayan po. So, ingon ana kanindot ang kaniganing topic karon, no, nga unsa tagaan na tuog kana ganing saludo ang mga amahan karon nga nagahatag yud og tama sa ilang mga anak, kanang tama nga kanang pagmamahal sa kagugma sa ilang mga anak. Oo, ang usa ka amahan nga naay pagmalasakit sa iyang mga anak, dili niya ipagpalit sa uban nga babae ang iyang pamilya. Oo, pero kung ikaw pod nga ibang usapan na, no, kung naa kay laing pamilya or like, oh, diba, sa other family, na other family, pero kung good provider naman pod ka, naamang goy maayo nga amahan sa iyang mga anak, pero dili siya maayo na asawa or husband sa iyang kapartner or sa iyang asawa. Unsay tawag ana, mga katropa? Ilan sang nato na sa cruise? Oo, kanang mga ingon na nga lalaki. Moment nila karon, wag din na, ayaw na nato na sila i-ano. Oo. Gusto ka bang magpatambang og himo og sinsiro nga mensahe para sa imong papa karong Father's Day? Kung oo, isulti lang ang gusto nimong ipaabot nga pagbati, pananglitan, mm-hmm, pagpasalamat sa trabaho, paghantom og pangayo og pasaylo aron mahimuan nato kini og nindot nga Bisaya o English nga greetings. Oo, murag pero karon sa mga katropa, no? Oo, sa mga Bisayang song. Oo, unsa man nga Bisayang song Father's Day. O, Bisaya na song. Nabatay Father's Day na Bisaya na song. Ipakita i-ano nato na kung naaba. Oo, natay Bisaya nga. Paghandom. Ang usually good ginapatugtog nato mga katropa ang kanaganing kanta na Father's Day song. Oh, mangita gutag ano diri ah. Father's Day song kay Father's Day. parang usually ang ginakanta kay sa mga tatay no. Father's Day day song. Murag, parang yun sa mga tatay karon Father's Day song for church. Meron tayong mga Father's Day song. Father's Day song ideas. Ayan po, sige. So emotional daw ng mga kanta sa ano. Tribute para sa tatay. Opo. The best song for ano. The best song para sa tatay. Lothar 1. Dance with my father. Love without end. Oo, yung emotional tribute while George Straits, yun din ng mga ano. Dance with my father. Okay, pwede ba natin yung i-ano, brother? Yung dance of my father. Sige po, kay manghilak-hilak sa ta siguro karo, no? Atong ipatugtog. Ayan. Para sa mga tatay karo, no? Para ni sa inyong special day, mga katropang tatay ug nanay. Oo, para sa kuha na, ang ako ang tatay na wala na, no? So, happy Father's Day sa ko ang tatay na sa langit na gitsa. Just enjoy the music, mga

0: Exciting!
1: Ayan. Exciting, Clarex Kaayo. Ayan. So, masyadong emotional mga katropa, no? Yung ano, yung dance with my father again. Opo. Sa ko talaga mga katropa is I don't, for me talaga, hindi po talaga ako for 47 years of existence. Opo. I don't really celebrate Father's Day po. Ayan. So because it's so sad and sad talaga for me because, opo mga katropa, my father died when I was 1 year old and 3 months. Opo. So, hindi ko talaga nafe-feel yung every time na Father's Day, oo, nakakaiyak. Opo, for me talaga na masakit siya na kung naakay tatay ka ron, mga katropa, kung andyan yung tatay mo, i-greet mo siya na ano, na love mo siya. Nakakaiyak. Kasi ano eh, ito ang ayaw na ayaw ko talaga pag Father's Day mga katropa, ayaw ko talaga siyang i-celebrate kasi ano, ang dami kong tanong. Ang dami kong tanong bakit? Bakit parang ano, yung iba na ano na ang saya-saya naman ito. Nakakaloka. Kaya every time na naririnig ko yung if I have talaga bring back time mga katropa na ibalik yung 1980. I was born 1979. Kung mabalik lang yung 1980 or 90s, parang gusto kong bumalik sa ano, gusto kong bumalik sa before nasa na kung meron lang siyang travel time, I want to travel, kung bigyan ako ng opportunity na chance na mag-travel again doon na buhay pa yung tatay ko. Oo nga, may tissue ba kayo dyan? Akakaloka. I don't want to celebrate talaga is sa mga anak na may mga tatay, you are so blessed na na-experience nyo yung pagmamahal ng tatay nyo. Pero kung yung tatay nyo naman tampalasan, inisinasaktan kayo sa sana wala na lang din. But anyway, kung hindi din sila, hindi naman kayo mabuo sa mundong ito. But for me talaga, na I don't experience the love of a father, it's so ano, I so really get jealous with nagsisalos ako sa mga anak na may tatay na sobrang love na love nila yung mga anak nila kasi I don't experience the love of a father talaga. So that's why siguro matapang yung personality ko because hindi po ako lumaki na may father figure. So ayun. Sa lahat ng Happy Father's Day, sabi nga ng aking cousin na ay pamangkin, Junel Paho, Happy Father's Day sa akong pinalanggang kusgan nga papa, Hinubyagon. Ayan po. Oo, sa iyang husband. Opo. Ayan. Kay sa lahat ng mga tatay diha, no? Sa Lazada family, sa mga tatay, sa ko, ang mga cousin, Happy Father's Day sa inyong tanan. Opo, nagapaminaw karong mga oras sa Happy Father's Day. Pakishare po ng ating live, mga katropa. Opo, this is a live talk with Angel Hill. Opo, kaya nga talagang in denial ako, pag Father's Day special, ito na naman, mag-emo-emo na naman talaga tayo. Oo. But anyway, you must be grateful. Ako, kamukha ko daw yung father ko according to mga

no, sa mga aking mga tita, aunties, opo, o kapatid ng father ko na si Perlina Hill Lasada. Opo, ayan. We are Hill family. Opo, from origin po kami, Samlang. Opo, we are Ilonggo. Ayan. Ilonggo po yung pure Ilonggos po ang aking father. And then mestiza naman, Castilla mestiza. Ayan, yung aking ang lahi ko. So, ayan. Kaya medyo ano, pointed nose kami. That we are the family of Hill family. Ayan po, mga katropa, no? Yung mga nanay, mga tatay karon nga naka, sa mga anak na ay tatay, you always ka nang offer coffee man lang sa inyong papa. No? Kailan mo nag-ingon sa inyong parents, sa inyong papa na, I love you pa, uli na ko pa, naanak ko diri pa. Tapos pag nawala na si papa, magpinatay-patay ka og hilak gina nagaunsa ka sa imong amahan gina unsa gud nimo imong amahan, wala nimo gitinggan imong amahan, daghan kaayo ka og kanang mga walay ginikanan nga kana ganing i-adto ka sa kadautan. Opo, depende po na sa papa. Kung drug addict po di mong papa, wa dyan na ikaantuan ang kana nga pamilya yun. Murag di na gina, murag isalikway na dyan na nato. Ayan, so, ako sa ko siguro nga, ano, no, sa ko ang experience na wala ko'y, murag, ang nihulak na ko, kaya ako alas yung ilong. Ayan. Parang wala sikat. Anyway, mga katropa, so just enjoy our day karon sa mga oras sa itong mga tatay. So kung wala man tayo ikapalit o kanang lami nga pagkaon, maka-offer man lang tayo og hug, I love you pa, makahatag man lang taog candy, isa ka candy sa atong amahan. Kung naapod kay kwarta doon, mag-offer ka og parang lechon manok, or i-treat ni mo imong papa, ipapacial ni mo imong papa, or ipamassage ni mo imong papa. And then the good thing, mga katropa, regaluhi imong papa og solo mint kay haplas kaning haplas nindot jud kaayo ni siya. Opo. yan si Jaren Paho, alam niya kung unsa kanindot ang solo mint, ang haplas na walang katulad. Ayan. So ingon ana mga katropa no, na ang kaning haplas kaning solo mint makaingon jud kag nindot kaayo, Clorox kaayo ni siya kay oo, kung dili gyud nimo siya isubukan, walay kwento. Pag walang kwento, walang kwenta, walang benta. Kasi pero maraming benta kasi may maraming kwento. Ayan. Ingon ana na siya. Clorox kaayo ni mga katropa ang atong Solomon. Shout out kay Sir Jun Maso. Ayan. Happy Father's Day, Sir Jun. Thank you po sa ating sponsor na Solomon. Para makahatag ta sa mga senior citizen, and then ang mahatagan na tuog, makahatag taog sample dira sa mga taxi driver or sa mga driver po na mga katropa, maghatag kita og sticker sa atong 89.1 XFM, sa maghatag taog solo mint. Opo, isisiplak natin. Isisiplak natin, ilalagay natin, parang nabusog na ako dito. Oo, ilalagay natin sa sa garapon. Ayan. Oo. Yung talagang nag-emote tayo yung pag every time. Ayan. Habang umiiyak na tumatawa ka. Anyway, mga katropa, kani talagang, ano no, kani talking with our parents. Opo. Sometimes, lalo sa atong papa, dili kaay na to sila ma-open up kasi nami-misunderstood na to ang ato ang father. Daghan ka na sila ginaisip, mga katropa. Unsaon nila pagbuhi silang pamilya, unsaon nila kanang ano kaina sila murag dili lang gina sila makwento, pero ginaunsa na nila, ginanamnam na nila. Oo, kaya ang daming lalaki din talaga naga-suicide because they cannot control their emotions or wala silang makwentuhan. Oo. Unlike sa atin mga babae, less lang ang mag-suicide kasi akong isiguro i-ano natin ang percent sa lalaki o babae, mas daghan ang nag-suicide na lalaki. Oo, compare with a girl if ano sa ating statistics. Opo. Kasi pag once lalo na malugi sa business or kanang mao gani na nga makasagaran magmaoy ang mga lalaki pag nahubog kasi mugawas ginang ilahang tinuod nga gibati, mga katropa. Oo, magwild dayon. Kay ngano na agi na sila gibati nga gihilom lang kanunay. Oo, mura ra gud nagkanta nga
pakidhat-kidhat ka na ko si Inday. Iko na nga kanta. Oo. Ayan mga katropa, no? So, shoutout natin yung mga fathers karon nga bago lang nag-tune in sa ato nga radio station sa XFM ng 89.1. Opo, maayong gabi sa inyo tanan mga father diha nga nagainuman, nagatando. Ay, unsa pa dira? Ayan po mga katropa, naatay first of five, Tanduay, first five event diri sa Davao City sa Crocodile Park karong June 26, 2026, tama ba ako diyan? Meron tayong mga performer agaya ni Parokya ni Edgar Kamikaze. Ito na. Ayan. Ingon ana. Sigway lang ako. Ayan po. This is Live Talk with Angel Hill. Daghan kay itong mapag-istoryahan diri sa ato ang programa mga katropa, no? Kung naa kay gustong ifa-feature. Oo. Balik tayo mga katropa sa mga papa. Mm-hmm. Daghan po kaay karong papa nga depressed. Akala mo lang babae lang ang nadidepress? Meron yan, malalim ang depression sa mga lalaki, mga katropa. Opo. Kaya kailangan natin, kaya nga diba maraming nagkakaroon ng infidelity or yung tinatawag na pag ikaw wife, dili ka or ikaw partner, dili ka ay ka-sensitive sa emotion sa imong partner. Mangita yun ang somebody na mag-comfort sa ilaha kay. Ang mga lalaki kasi gusto nila gina-comfort sila. O para bibilihan na lang kasi natin sila ng comforter. Opo, para ma-comfort sila. Hindi ibig sabihin ng ganun. Parang comfort means yung the listen, somebody to listen, somebody to lift them up, somebody to understand them. Oo, yung parang dapat ikaw babae na magiging gabay ka sa kangit-ngit na ginahambin anang imong partner, anang imong asawa. Dapat dili ka kanang dragon nga mo kada istorya mo buga dayon ka og kalayo sa imong partner nya paguman nakakita dito og maayo ka ayo mo hapyod dito sa imong mas ang yang paghapyod na ay ginatawag og paglambing og pag-aruga na makaingon jud kag dito ginamangita og mga katropa sa laing panimalay ba muna nga nang daghan kaayong mga babae nga gibulagan. Daghan ka ayong mga bana nga nibulag sa ilang asawa. Oo, nga naman kaya. Pangutana daw ta. Ikaw, pangutanon ta ka, ganagapaminaw ka ron. Oo, kumusta man ka bilang asawa? O, kanus amang ka nagpagwapa para sa imong bana? Basing nagkalusyang na lang ka, nag-50 na ng imong waistline. Wala na po kay pagpahimulmul ng anang imuhang panagway diraa. Daghan na kayong milasma. Wala na po kay pahumot. Oo, nanimaho na po kag ahos o Bombay dihang dapita. Oo, nagkalusyang na lang ka. Nganong ikaw gipakaslan or nganong ikaw gihigugma sa imuhang bana? Nung unang kang nakita, kay, pula kay kagwait. Wala kay kagwait, humot ka kayo, katropa. Ano na, may kayo? Unsa tawag ana? Clarex kaayo. Oo, Clarex kaayo nga damiun ka nung nakita ka niya. After ka nanganak kag lima, nanganak kag pulo. Oo, wala na kay time sa imuhang kaugalingon. Nya karon muhila ka kag itagaan nimo siya og pulo ka anak, nagtinanga ka wa ka nag unsa? Wa ka nanukad, wa ka nag bahala nang musugot kag sa dili dapat mo ikaw nga babae. Naajud kay pagpugong. Oo. Mugamit kag mga contraceptives. Oo. Kasi ang lalaki mo, tira ra jud na siya. Oo. Kung di ka magpatira, mo tira na sa uban. Ayan, tira ko dyan na. Matira ka na siya sa uban. Ang lalaki magpakalalaki. Maingon ang lalaki, maingon si kuya sa iyang asawa or sa iyang partner. I love you, babe. Ikaw lang talaga. Oo. Pagkasama kita, ikaw lang. Pag hindi na kita kasama, ewan ko na lang.

Ayan o nga katropa, no? So, murag maingon gud ang lalaki nga, I love you. O, I love you, ikaw lang. Talaga lang po. Oo. Ang lalaki mga katropa, oo, sa mga tatay nagapaminaw karon o sa mga kalalakihan, oo, isinilang talaga kayong polygamous. Daw ido lang ba? Kung sa amin nga mga, sa amon nga mga Ilonggo ya, daw ido lang nga, kung diin na tira, tira lang gidya. Kung mag-ihi, kung diin lang gidya. Oo. Amo na. Amo lang ba gina? Pero siguro may anakit siguro, ano mga katropa na, ano lang siya, behave lang gid siya. Opo. Oo, pag natulog, behave. Anyway, mga katropa, ang lalaki pag makakita glamion, siksihon. Oo, murag mupatol po, igaton. Oo, parang the word, it's there is a saying, mga katropa. I can trust my man, but I cannot trust the woman beside my man. Buot pa sa buot. Kaya nako pagkatiwalaan ang akong bana o akong partner, pero dili jud nako kaya pagkatiwalaan ang tapad sa akong bana nga katulon, igaton o bet gid niya ang akong bana o akong partner. Pag ang lalaki gigusto sa babaeng bigaon, makaingon gyud na siyag, nakalimtan ako ang tanan, mubalik ra ko unya pag human nako ingon ani. Kay demon possess ang babae mga katropa, kay ngano nga mo na mangyod na ni agi unsaon man na nga ang palay may ni duol sa osa, ang palay ni duol sa manok, so ang tawag ana is demon possess. Kay walay palay nga muduol sa manok, unsa man na siya, o demon possess gid na siya, kay spirit, bad spirit gid na siya. Oo, sa panahon karon mga katropa, daghan kaayog babaeng demon possess. Oo. Hindi po ako yon. Hindi po ako yon. Ayan. Opo, sorry po. Pinili lang po. Anyway, huwag tayo maninood. But anyway, mga katropa, sa panahon karon, oo, we need to take care of ourselves. Oo. Alagaan natin ang ating husband or atong partner. Because for me, ihatag na ko tanan ang 100% of my love and my loyalty. Pag nawala ka, pag wala ni mo gitreasure, wala ni mo gitagaan o bili ang akong gugma o ako ang pag-alaga sa imuha, kung may enough is not enough for you, ay hindi ka po kawalan sa buhay ng isang babaeng alpha. Ayan. Buti na lang alpha omega. Alpha omega. Alpha. The word karon mga katropa, yung alpha, it's a woman with a strong characteristic. Oo, that kaya niyang lunukin ang bato ni Dara. Ayan, kaya ng lulukin ang mato ni Darna. Ayan. So sa mga kababaihan or sa mga tatay karon, no, nga gihimo tanan para sa iyang pamilya, saludo po kami mga tatay sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong gugma o pag-aruga sa inyong mga anak, lalo na sa inyong sa inyong may bahay, sa inyong mga wife. Ikaw po babae, kung nagmedyo dako na kay nang imuhang ano, mag-jogging ta diha sa coastal. Oo, tapos maghaplas ka og solo mint og mag ano ka. Ang dami namang paraan. Oo, na mag-lose weight is just a matter of mindset og execution. Bot pa sa bot, himoa, buhata og consistent lang mga katropa. Oo. Mubundak man ang ulan, oo, kung muinit mo bumundak bisag unsa pa mang mga weather diha, dili ka ganahan mo bangon, bangon ka kay naa kay hinungda, naay dahilan, naa kay why you do it. Nganong kailangan ka mo tindog, nganong kailangan ka mo bakod, nganong kailangan ka mag jogging, kasi para sa imong kaugalingon, dili para sa imong husband, dili para sa imong mga anak, para sa imong kaugalingon mga katropa. Ayaw nga mag-diet ka, magpa-sexy ka para sa uban, para sa imong kaugalingon. Himuon na ko ni para to make me healthy, because health is wealth. Kung dili wala, kung masakiton ka, dili ka maka-provide, dili ka maka ang tawag nito, dili ka maka
makadiskarte sa imong kinabuhi. O kasi daghan kay kakatugon ka. O lalo na, shoutout sa mga nanay dira no nga, lalo na menopausal stage, daghan ka ay ginabati. So, kailangan dyan na mag-exercise o tamang diet sa pagkaon. Pero karon kay Father's Day man, ugma na lang po ta mag-diet. Kung sino nagkaon ng mga lechon dira, meron tayong fat blocker. I-block muna natin yung mga fats dira. Pero kain lang kung gusto ka magkain, mga katropa. Ayan. Oo. So, sa mga nanay o sa mga tatay karon, asa na mo karon sa lupalup ng world? Opo, Luzon, Visayas at Mindanao ug uban pang sa uban pang niabot ang atong laglanog-lanog sa YouTube at saka sa ato ang dira sa ano, dira sa ato ang social media sa Facebook Live. Maraming salamat sa mga nagatan-aw karong mga oras og i-share po ang ating live, mga katropa, para meron po tayong ganap sa buhay natin. Opo. Oo. Sana, mga katropa, meron tayong nakatuna noon sa una to. Pag akanang kung nakasala ka sa imuhang papa, nakatubag-tubag ka sa imong papa, pwede raman yung kamiingon nga, papa, saylo ako. Oo, tagaan ni mo, ihag ni mo si papa. Tagaan ni mo og tanduay. Oo, tanduay si papa. or sa ba na tong kasagaran nga mainom ni papa? Red, ano, ay hindi na, tanduay na lang po. Oo, kay medyo okay, need naman din ang alcohol. Oo. Pero maulagi, ingat-ingat po mga katropa, kay masubraan po, diba na, magmaoy na po lagi ba, daghan kayong magmaoy. Wala mo dyan na yung problema. Nga mo inom, ayaw lang ibutang sa tiyan, ayaw ibutang sa ulo. Kay pag nakainom, mura naman ka ugkuan. Pero, wala pa nakainom, mura kag naunsa. Pero pag once nakahubo, nakainom na ka, mura na kag sikinsa. Opo, ayan. Mwadyo na ang trending karon, mga katropa. Ayan. Sige po. Ano natin? Ano tong... meron tayong another... Ayong Bisaya na song dito, be. Mag-ano tayo, brother, yung ano... Bisaya song ng para sa tatay? Oo. Meron ba tayo dyan? Bisaya song para dun sa father. Bisaya kuday. Bisaya song. Bisaya song for parents. For parents, para sa anak. Parang nung isilang ka sa mundong ito, parang ganun ba 'yan, Tagalog 'yan ba? Sa inyong gugma. Ansa naman ni Bisaya song for parents, ginikanan. Salamat papa ug mama. Meron naaba na ta, naaba tayo ana, naasay ka no, heartfelt Bisaya. Sige.

motion, ¿verdad? Fantasy. Living in my dreams. Ayan, Happy Father's Day kay Tatay Herbolario. Oo, kay Leonardo Herbolario. Opo. Ay, maayad na gabi. Dira sa Santo Niño. Opo, Happy Father's Day, Tatay. O, sa akong papang, sa Haven, kay Fidelino Hill. Happy Father's Day kay Federico Hill po na Happy Father's Day. Opo, kung nakita mo ako subong papang, okay, kay kamukha kita. Kamukha daw, ido lang ang kamukha. Opo. Ayan, sige po. Gratitude from, ano yung... Okay, sa mga tatay, no, sa mga tatay karon nga nag-celebrate sa ilahang adlang natawhan, siguro, ano ba yung pinaka, ano natin, pinaka...

Ayan. Ayan po, para to sa mga anak. Oo, galing sa tatay na nag-aano, sobrang saya-saya nung pinanganak ka. Tapos hindi mo lang nag-greet ng Happy Father's Day yung anak mo, yung papa mo. Ayan, Happy Father's Day.

0: Ayan. Ayan, para sa mga ano, no? Para to sa mga anak. Oo. Dedicated to sa mga anak na, oo, na ginapasakit ang, ano, ginapasakit ang dughan sa ilang mga ginikanan, lalo na sa ilang amahan. Opo. Mm-hmm. Pero mga katropa, naamang yun sa huli ang pagsisisi, no? Pero dili pa siya, dili pa, ano, dili pa ulahi ang tanan. Kaya kung naapa imong amahan, dira sa imong atubangan, kung kaya pa nimo, kung kaya pa nimo tawagan, kung kaya pa nimo gakson, og ingnon ang imong amahan, salamat pa, pasaylo ako pa. Mura ragu kag prodigal son, prodigal daughter. Oo, mubalik ka sa imong amahan nga puno og pagpasaylo og puno sa pagkanang kana ganing humility, pagpakumbaba kay nakasala ka. Walay amahan nga iyaha kang itula kay love ka ikaana niya. Ayan. So ayo kalimot mga katropa na ang atong amahan mauna siya ang haligi sa atong pamilya. Pero kung ang amahan pod nga tampalasan, dapat lang pod na siya ilansang sa krus. Ayan. Pero kung amahan good deserving good pod sa atong pagrespeto o paghigugma. Mhm. Kana ato agi na siyang amumahon. Pero na ay mga ginikanan o nay amahan nga bisan pa man sa ilang kanang ginapanghimo nga pasakit sa ilang mga anak o sa ilang asawa, oo, nagapanayon lang yapon o paghatag o kasakit sa ilang asawa o pag lalo na kanang nagapandapat, no, magapandapat sa ilang mga anak o sa ilahang asawa, kana gyud sila mga katropa, ipabawsi na gyud na nato. O bisan pag Father's Day karon, papusasi gyud ang ingon ana nga mga tao, mga katropa, kay tagaan yun na sila dapat og disiplina. Mm-hmm. Kung ikaw nga gigrabe na gyud kaayo ang imuhang kanagkaroon na kag depression, anxiety, pero kung amahan, shout out lang gyud sa amahan nga matarong og utok og naa gyud pagpakabana sa iyang pamilya. Saludo mi sa imo, sir. Ikaw na gyud. Og sa matong mga kapulisan, sa mga papa, di nga mga pulis, no? Nadaghan pod silag anak, pero sa anak sa uban nga babae, nga dili lang isa o pat, padaghan kaayo. Pero good provider naman sila. Sige, sa imuha na lang good pod. Happy Father's Day. Nag-celebrate dyan ka sa imuhang, ano, sa imuhang mga, ano, gi-spread nimo ang mga imong mga sperm cells dira. Donors. Oh, sa mga lalaki nga maayo og oh, sa mga maayo nga papa, maayong Happy Father's Day sa inyo og sa mga papa pod nga nagbag-o na pod og na-enlighten na pod og nakilata na pod sila nga nilang baguhon ng ilang kaugalingon og nagbag-o na pod. Mm-hmm. Happy Father's Day sa imo, ha, cool. Oo, kung ikaw padulong palangkot ka pagbag-o, sige. Saka na lang ko mag Happy Father's Day. Ayun, mga katropa, ang atong checka-checka sa Love Talk with Angel Hill. Ang oras, alas 6:55 na sa kagabion. Diri sa yutang natawhan sa Mindanao, Davao, Sub-Saharan. Ayun, ay Sub-Saharan, oo. Diri sa, Davao City, Philippines, opo. Oo. Mag-ano na po kita kay mag-sayonara na po ta mga katropa, no, kay mamaya po sa Tambayan sa Katropa with Angel Hill, Tambayan sa Katropa. Mamaya sa ato mga playlist songs natin ng mga Bisaya para sa nanay, para sa mga tatay na gusto mo sayaw. Oo, pasayaw ako day. Pasayaw ako day, sayaw lang sa uban. Oo, ikaw man ang gusto ko. Sabay ganun. Opo. Mm-hmm. Sige po, mag-songs na tayo, no, mga katropa. Oo, mag-last songs tayo then with Live Talk with Angel Hill. O last sigoy na lang, last sigoy na to mga katropa. Mm-hmm. Unsa man ang usa ka maayong amahan, opo, ang haligi sa pamilya. Ang usa ka maayong amahan gina-invite or ginadalagid niya iyang pamilya sa pagsimba. Oo, sa pagsimba gyud dapat siya gyud ang mag akay sa iyang pamilya nga magsimba. Unahon gyud ang Ginoo ang sentro sa tanan. Kay kung dili gyud balance ang kinabuhi, kung wala gyud tay pagpasalamat, kung dili gyud ta ihanay nato ang ato ang atong dedikasyon, iunahon nato ang Ginoo, wala gyud taphaw uga gyud ka ita. Chaos kayo ang atong pamilya. Daagi na yung mga infidelity diraa. Naagi na mga cheating diraa. Pero kung naay kahadlok sa Ginoo ang usa ka lalaki, ang usa ka padre de pamilya, happy gyud kaayo na ang wife ana. Pero ang usa ka lalaki nga wala gyud pagsimba, wala gyud ka nang nito o Ginoo, pero dili man makita sa iyang pagkatao nga naay Ginoo, kay mura man siya gisaniban og demonyo, paska suffering gyud kay na sa asawa, mga katropa. Diha pa lang daan, mga kababaihan, usa ka magminyo. Usa nimo i-aido imong kaugalingon pagka nang lalaki karon imong kaipon or imong ka boyfriend kusog man ni garilyo, kusog sa tanan. Oo, ayaw pag-ingon nga magbag-ura na siya, muputi na lang ang uwak, mamaw ta. Oo, maingon na gud ang uwak, mamaw ta, mamaw. Wala jud, digi na siya tinuod nga magbag-o. Bag-uho na siya. Oo. Kung ang tao jud nga naay mga nga bag-o na siya, kung kinasing-kasing siya magbag-o, muduol, ipaduol sana siya sa Ginoo. Kay kung ang lalaki walay Ginoo, mga katropa, makaingon jud kag pagmahay day na angkon mo, ulahi na ang tanan, makaingon jud kag sana all. Ayan, dagan kayong salamat mga katropa, og mag-bye-bye na pod kita. This is Life Talk with Angel Hill. Opo, kada Domingo, Sunday, alas 6 hantod, alas 7 sa gabi, ang atong programa, mga katropa. Pag-istoryahan nato ang beauty, health, and wellness, and wealth. Ayan. Kung unsa mo kita, despite sa atong mga diskarte sa kinabuhi, naay kwenta, naay benta, yun po ang product natin, ng Solomin at saka sa iFern business natin, mga katropa. This is your Life Talk with Angel Hill. Siya po mamaya sa tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Bye-bye!
1: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist, hangtod sa sunod gayon sa samang takna og istasyon.
2: Mga katropa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
2: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarex, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balam Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

Ayo, bigyan ako, binigyan ang data ko na kondom. Sir, eh, pangalas kondom mo na. Boss, pandos, kaya sundan na sa kanan. Ah, kanan sa mga budos. Unsa kong day, mo mo na gyud. Oh, sige, dapat sir. DJ Randy.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by
4: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Santon Plus Gold User. Atong paminawon.
8: Kato kay ko, pasalamat sa Santon Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi igagdom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita na ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
7: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito ay 4 anyos sa Gabukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ko ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og

0: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan. Time check is 7.

0: 28 sa gabi, mga katropa. Ayan. Sige po. Oo. Hey! Ayan, mayo kami sa gabi karong mga orasa, mga katropa. Opo, kumusta ang inyong mga pag-celebrate sa Father's Day? O Sir Erwin, kumusta imong pag-celebrate sa Father's Day karong mga orasa? Pila na katando ay ang naubos, mga katropa? John Rambo sa Mindanao, kumbate. Sabi niya, kumbate daw. Hala, kumbate tayo dere, ah. Ayan, shoutout po sa ating class 003-2026. Opo, ng ating mga batchmate dere, ah. O, kumusta kayo, mga katropa? Kay Ma'am Donna ng NRCN. Opo, ng BCMC. Ayan po. BCMC, ibig sabihin, oo, Basic Course. Oo, BCMC, Military Civilian Training. Ayan po, BCMC. Yan ang ibig sabihin, mga katropa. Ayan, maayong gabi sa tanan. Opo, this is your sexy DJ Angel. Opo, sa mga gusto mag-request, sa gusto mag-request na mapaminawan ang ilahang mga kanta na gusto sa ilahang mga tatay nagapaminaw karon, opo, pwede ninyo ipatugtog dihang dapita, mga katropa. Meron tayong kanta ni Kelly Clarkson, Piece by Piece. Mm-hmm. Si Kelly, nana sa ato adana, bro, ang ato ang kay Kelly, Piece by Piece. Hanapin ang Piece by Piece. Opo. Shoutout sa ating mga katropa nga nag-monitor karon sa ilang mga radio. Opo, sa ilang mga radio, sa ilang mga cellphone. Opo. Kumusta naman ang... Ayan, kumusta naman ang inyong pagpaminaw karong mga orasa? Oo, na-traffic ba mo? O asa ba karon mo nag-celebrate karon? Oo, naaba mo karon sa inyong mga panimalay nagapaminaw sa tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Ayan po. Sige po, enjoy natin ang mga music natin na meron tayong music yung Bisaya. Oo, Pasayaw Ako Day or Bunggahan. Pasayaw Ako Day. Sige, enjoy natin, mga katropa, ang Pasayaw Ako Day. Shoutout kay John Rambo sa Mindanao. Kay Erwin. Ala, Erwin, kumusta po? Sa lahat ng nag-monitor karon, no, pa-shoutout kayo, mag-hi kayo dito sa ating monitor, sa ating message, para ma-shoutout ko kayo. Ayan, Happy Father's Day kay Leo Herbolario, kay Father, kay Tatay Leonardo Herbolario dia sa Santo Niño. Ayan. Sige, enjoy the music, mga katropa. Sige po. I-ano na natin.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: Kaklareksana.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Mga butika.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
15: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Zaton Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
6: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know?
0: Bet you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season. Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
17: Kaklarik sana!
18: Exciting!

Ayan. Aray ko na mali. Aray ko na mali. Ayan mga katropa. Opo. Okay ka ito nga songs ba? Ni Yuyoy, ano? Ni Yuyoy Rebilla. Ni Yuyoy. Mm-hmm. Lugay na kayo nakakanta kay Buhi pag si Yuyoy Rebillami. Yuyoy Bilyami. Mm-hmm. Okay ka ito na yung mga kanta kay Real Talk gito siya. Oo, dagan kaayo no nga mga politicians na mga kurakot karong mga orasa, mga panahon na. Opo, oo. Kanang na nga ilang mga anak nga grabe kaayo no, mga katropa nga kanang dili naman pudtanan. Oh, bato-bato pick ang tamaan, wag magalit. Oo, magrepent. Ayan. So akala mo wala, pero meron. Akala mo lang ha? Mhm. Oo, nagtuo jud. Oo, nga dili gid masakspan kay wa baya joy aso nga makumkom. Kay nga no nga utot makumkom mo na ya. Oo, mga mangulis baw ginagid ya na kung mangutot ka. Amo na siya mga katropa. Mhm. Sa kung sa ginapanasa na dira sa gobyerno dira kung ma-expose gid na siya. Mhm. Bisag unsa una nimo ma-expose gid na. Opo. Shout out sa mga taga-Paminaw karon nga mga orasa sa atong mga nagapatanaw karon sa ato ang FB live. Opo, di na ko ma-monitor diri ang pila na ang ato ang ano diri ah. So nagunsa nga ko mga ang akong monitorings. Ayan, Happy Father's Day sa mga tatay. Karong mga orasa nga nag-celebrate, time check is 7:40, alas 7:49 na sa kagabihon mga katropa. So daghan ang siguro kayroon nga na natumbang nga mga ilim nuno, no? So kumusta na ang inyohang pakumbati karon? Pila na ka chickens ang inyong nakaon or kanang lami kay karon ng pulutan mga katropa nga halang-halang kay medyo halang-halang na unsa ni bisayang manok na with matching tuba. Chucks tuba. tuba jud. Sige, inom tag tuba. Ayan po mga katropa, o pakuratan lang tamo kay para ano. Sa lahat ng gustong mag-request ng kanila mga favorite songs karong mga orasa, opo pwede kayo mag-request song sa inyong mga gustong ipaabot na music sa inyong mga papa dihang dapita. Opo. Sige, kung naamoy mga request, dirahala request ng mga katropa kay habang naapatay. Ayan, gusto ko yung kanta na ano, Habang May Buhay. Oo, yung kanta ni yung anak ni Miltianko. Habang may buhay, hanggat, ang say sunod. Saan ka natulog? Hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Ayan, ang aking buhay sa'yo. Meron tayo yan, Jeff. Habang may buhay. Habang may buhay. Ayan po. Sige po, that's requested to myself. Habang may buhay. Opo. Matututo tayong ano. Hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang yan. Enjoy ang music nito, mga katropa. This is originated by

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako. sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kaklarek sana!
7: Exciting!

Ayan! Time check is alas 8. Alas 8, 12 na sa kagabihon mga katropa. This is your sexy DJ Angel. Ayan, nagubanuban kita hantod sa alas 9 sa gabi mga katropa. Shoutout lang po may ad na gabi sa imo Sir Arnold. Opo, buti na lang hindi ka pa po na late. You are just on time. Magandang gabi po tayo na huli. Hindi po, okay lang po yan Sir Arnold. Top fan ta, talaga top fan to si Sir Arnold eh. Oo, may ad ng gabi Sir Arnold. Dira sa Corona del City. Ayan po. Shoutout po sa aming class president. Ayan, class president po natin. Opo. Kay Kuya, President po, Bison, Joe Bison po. Ayan po. Mm-hmm. Shoutout sa SBCMC Class 02-2026. Ayan po. Sir Rex, shoutout po Sir Rex. Happy Father's Day. Ayan kay Kuya. Kuya Bison po, shout out. Happy Father's Day po, Kuya. And Kuya President. Good evening, mga kotropa, sabi ni Sir Rex or Deniza. Ayan po, kay Happy Father's po, Father's Day po, kay, ayan, kay Sir Romel Arnado. Shout out po sa Alpha Omega. Alpha Omega po. Mm-hmm. Sa Alpha Omega, shout out po. Ayan, Erwin, Sir Erwin, good evening po. Ayan, sabi ni Sir John, Rambo Combate. Sabi nga doon ni, may request po si Mr. Herbolario na I love you. Oo, sabi niya, sweet masyado siya. Oh, I love you, my love. Ingat ka sa pag-uwi. Sino kaya yung my love ni Leo Herbolario? Ayan po, kay Sir, sa kanyang, RS, oo, RSCMC, ano ba yun? Oo, shoutout ka ulit dito, kay doon yan sa live talk. Ano po doon sa live talk po yan na message? Dito na po tayo sa tambayan sa katropa, Mr. Herbolario. Ayan, opo. Pa-shoutout ka ulit, opo. Sa nagapaminaw ka ron, opo. Aha, happy Father's Day sa mga tatay nga nagapaminaw ka ron. Oo, nagpalit sa akin dahil late po ako iyong programa. Kusang tata. kusang, ano po, kung nag... Hindi po. Salamat Sir Arnold na always kagid nag-subaybay sa ating programa. Opo. It's already, ano yan, appreciated po, Sir Arnold. May ad na gabi sa imo. Oo. Kumusta ang imong panihapon, Subong? Ayan. Sige po, ha? Mm-hmm. Ayan po, opo, good evening sa tanan nagapaminaw karon sa ilang mga radio, opo. Sa mga tatay, oo, kung wala namang handa sa Father's Day, ang importante, opo, good health lang po talaga. Ayan, di importante kung ano mang meron na napagsaluhan sa lamesa as long as good health si tatay. Ayan, happy Father's Day sa mga nanay, nanay, inatay, ina at saka tatay. Happy Father's Day and Mother's Day. Ayan, sige po. Doon sa RS sa grupo ni Mr. Herbolario, shout out kay CRISPR, kay Chris, opo, kay Ronnie, Barbaruna, doon kasi yun sa Live Talk with Angel Hill, ang kanilang message, so din natin ma-open up, so basta sa RS group, opo, mm-hmm, yung request na I love you, ano kaya yung I love you? I love you ba tayo? I love you. I always love you. Siguro. O, last song natin yan, Mr. Herbolario, mamaya, ha? Last song natin yan. Ayan. Sige po, habang magpapasalamat tayo sa ating mga sponsors. Ay, sorry. Ang saya ng buhay dito. Sige po, habang... Ang dami ko kasing ano, cursor dito. Ayan. Sige po, pakuratan na lang natin yung ano. Nagatraon to.
Shoutout sa mga SBMC. SBMC shoutout from Davao City, Jamel. Ano apelyado mo? Si Jamel Inuhales. Ayan, shoutout kay Jamel Inuhales. Kakain pa lang po, kain tayo ma'am. Inihaw na bangos yung ulam. Ayan po, masarap ang inihaw na bangos yung chan. Ay, sarap yan. Tapos isaw-saw sa suka at saka toyo na maraming sili. Ay, power. Ayan po, na yung lamas dyan sa ulo na may kamatis. Tapos magkakamay ka. Sir Arnold, nagutom tuloy ako. Hello, Sir Arnold, magda-diet na ako. Kaya nagbayasin ko yung tekwatro na tato ko waistline subong. O, ginaisip ko pala gratulo, nalaway ko ba? Ayan, shoutout kay Jamel Inuhales. Dagan salamat sa imong pagpaminaw kay Sir Arnold dyan sa Corona Del City. Always talaga yan, top fan natin yan. Kay Kuya Joe Bison, shout out sa SBMC, SBCMC, Class 02226, shout out sa ako mga batchmate ha. Opo, shout out sa inyong tanan. Opo, naapay wala naka-comply. Opo, naapay wala naka-comply. So, kailangan na natin i-comply na nito. Last call na po siya. So, hindi na po masisisi kasi po, binigyan na po ng chance. Ayan po. Sige, maraming salamat. Magkita-kita tayo hanggang sa hindi tayo dapat tuloy-tuloy po tayo pakikibaka sa ating adhikain para po makatulong sa ating barangay o from the city or the government. Opo, as ayan po. So you're ayan. Sige po. Jamel Inuhales, ma'am, di na baling mahulog ako sa mahaba. kailangan na lang may antsuhos, ganyan. Ma'am, di na baling mahulog ako sa mabahong kanal. Wag lang sa katulad niyang babaeng di marunong magmahal. Agaray! Aray ko, may hugot ka, Sir Jamel. Mabuti na daw mahulog siya sa kanal kaysa naman doon siya katulad niyang babaeng di marunong pang magmahal. Di marunong magmahal. Agaray! Clorox kayo! Clorox, makain na yung hugot, Sir Oy. Para makaingon siya kag... Toink! Para kag makaingon ba? Pag-ingon, ana, no? Na bahala nang mahulog ka sa kanal, ayaw lang sa babaeng hindi marunong magmahal. Okay kayo! Clorox kayo! Ayan. But anyway, mga katropa, sa mga kay Happy Father's Day. Para sa mga tatay, sa mga lalaking, marunong magmahal sa pamilya. Opo. Marunong magmahal sa pamilya na may mga nakakakiliti. Ayan. Sige po, enjoy po natin na lalabing music natin mga katropa habang kumakain si Sir Arnold. Enjoy the music, Sir Arnold, and the rest of Sir Jamil. Sige po, sayawan na lang po. Thank you.

0: XFM.
1: XFM.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy

0: She labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators, ug mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang STAR ug EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpilis
6: sa mga butika.
7: Ikaw pa, ano na usay gipati sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A-Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw, gibaliwala.
11: Kaklarek, sana.
12: Exciting!
13: Panalo!

allá, no, mira. Hola, Macedek. Kurotan. Action ng tagamala ka ni mga katropa. Ayan mo! I'm back! Alas 8.35! Sa kagabi yun, mga katropa. Kasi, amala, tatagalangan nakapangano pa tayo ni katropa, tapos bigla na lang mag-on-air kita. Ayan! Good evening, Ma'am Rebecca Casimiro. Upline, kumusta po? Ayan, meron na tayong bagong product karon sa Ivor ng Beauty Care ng Aurora. Meron tayong Aurora, yung sunscreen. Ayan, kailangan natin yan. Plan Rebecca, kumusta? May mga products pa kayo? Call me and I'll be there. Ma'am Jing Pigarido ng Maharlika Village, Matina Aplaya. Maayong gabi sa tanang mga katropa. God is good all the time. Mga katropa, sabi ni Ma'am Jing Pigarido. Sabi ni Ma'am Sir Erwin, Happy Father's Day, tatay, sa mga tatay, o sa mga amahan. Ang tawag nun? Tatay, pa. Ama. Sa ano? Apo, ama, sa mga Muslims, ama. Ama. Ina, inahan. Ama, amahan. Opo, tatay na tatay. Opo, daddy, dad. Ano pa bang tawag? Du, du. Papang. Sa akin naman sa Ilonggo, papang. O papang ang amon nga tawag. Sa among tatay, papang. Kag sa mama, mamang, pangmang. So ganun kami. Okay, papang gidya. Love you pang. Oo, sa akong papang di inasubong sa kalangitan. Ayan po. Ayan, Happy Father's Day sa tanang mga amahan, di ha? Oo, sabi nga ni Ma'am Jing Pigarido, the stop. Top pa natin yan dito sa sato ang programa sa Tambayan sa Katropa from morning, kadlawon hanggang evening. Ayan po. Nagkasubaybay po si Ma'am Jing Pigarido. Ayan po. Mga katropa, opo, oo, ito lang i-shoutout ato mga sponsors. Like, shoutout kay Mayunito Torregosa, dira sa Ayong Gulayan, dira sa Datu, sa Lumay, Marilog District, Davao City. Ayan. Sa ating ano, mga gulay, dira fresh na gulay. Opo, sa ating Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Ayan po, sa Oro Integrated Cooperative. Shout out kay Kuya Wooden Neri, dira sa Illustri Branch. Opo, Oro Integrated Cooperative, mga katropa. Diyan natin ilagay ang ating mga kayamanan. Oo, kuya. Kuya President. Sige po. Pag-usapan natin yan. And then, sa lahat po ng may ginabatyag diraa, sakit kaayo ang mga kalawasan, gumamit kayo ng tryo ng iFern. Fern D, Fern Active, and Milka. Of course, meron tayo sa mga collagens o kulang ng mga collagen diraa na atay Fern Flex para doon sa mga nagahubag-hubag o nagahubag na mga arthritis o yung mga gout. Meron tayong Fern Active plus Fern D and Milka, the pure cow's milk. Ayan. Meron po tayong mga like ang bilis ng nagatubo ng ating hair because of Aurora Soap. Ayan. Ang Aurora Soap, mga katropa, nindot kaayo siya para sa hair growth. Opo. Dili lang gid siya maabtan og isa ka bulan, maghaba na dayon ang magkapal na dayon ang hair, mga katropa, kasi meron siyang triple A: apple stem cell, aloe vera, and argan oil. Ayan. Sige po, time check is 8:39 in the evening. Opo. Mhm. Sige. Oo, ang ato ang ano, ang atong mga sa Wispy Beauty Salon. Ayan po, kina Ma'am Shella at kay Ma'am Dang. Dira sa fronting lang na sa Almintras Gym, mga katropa. Ayan po dyan sa ano, sa may Kimpo Boulevard lang po. O kanto lang yun na siya. Ang Wispy Beauty Salon. Kung gusto ka magpa-lash extension, magpaayos sa imuhang eyebrows, magpa-facial, dyan po sa Wispy Beauty Salon. Very affordable at saka mala ang hell, ang mga kamay na parang hindi nadadapuan. Oo. Kay Sir Martin Navarez, mag-i-run vlogger. Hi, Sir Martin. How are you po?
Kumusta po ang mga Father's Days karon? Father's Days, mga father. Opo, para sa mga nagapaminaw karon nga bago pa lang nag-tune in. Oo, maayong gabi sa mga tatay. Happy Father's Day. Ayan. Sige po, meron pa tayong mga nalalabing music, mga katropa. I-enjoy natin ang ating music na Island and the

0: Katropa, mali pong man kog mo barog, uy. Kulang gurunig akos ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan. Time check is alas 9:52 na sa kagabion, mga katropa. Opo, oo. Shoutout lang natin ang ating sponsors, no, ng Ayong Gulayan direha sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. And of course, sa ating Power Trio, Fern D, Fern Active, and Milka. And of course, ang ating Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Opo, ayan. Okay, mag-bye-bye na po kita, mga katropa, kay wala na tayo oras. Opo. Kay PM lang po kayo, ma'am, kung hindi na pwede pang... Kasi malapit na nag-end ang iyong programa for today. Yes po, sa lahat ng mga sponsors, bukas po, Ma'am Jing, ipatugtog natin yung Dance With My Father again kasi napatugtog na natin yung kanina alas 6 o mga between ganyang oras po. Mga quarter to 7 po. Napatugtog na natin yung Dance My Father again. Opo, Ma'am Jing Pigarido. Ayan po. Yes, Sir Arnold, umana na po ta mag... Kita-kita o same mga request po, same sa same time, 7 p.m. to 9 p.m. Ayan. Sa lahat ng ating mga top fan followers, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating programa with your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa. Ayan. Ang ating po para ito kay... Sa lahat ng nagmamahal, opo, mga nana, mga tatay na nagmamahal sa kanilang mga wife, sa ilang mga anak, I Will Always Love You by Whitney Houston. Yan po ang ating sayonara, sayonara si sayonara song. Dagan kayong salamat, mga katropa. Good night and sweet dreams. Maghinahinay na ta. Ayan, maghinahinay ta o gano, maghinahinay ta o unsa, aginod, padulong sa atong higdaanan o mag-wash up. Oo, wag masyadong maraming kainan kasi madelikado sa mahirapan ka matulog. Ayan. Ayan, daya po, sigig, inom nga dagan kay tubig kay dili pod ka ma-insomnia ka anak. Kay magsige naman lang pod ka o unsa. Pangihi. Seriously. Ayan. Kung ikaw meron kang anxiety, depression, opo, uminom ka ng Fern D Vitamin D3, the number one vitamin D3 sa buong mundo po. 7 times po siyang nanalo sa Kensington Palace po, gi-award. Ayan po, PRX na po, mga katropa, ang ating Fern D Vitamin D3. Yan po ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Gusto kang matulog na masarap? Oo, pain reliever cream. Yan po, sobrang sarap po yan pag naka-Solo Mint ka po. Sobra makasabi ka, ang yaray, ang sarap pag naka-Solo Mint. Ang haplas na walang katulad. Ayan po, thank you. Maraming salamat, Sir Arnold, and the rest of the FA. Yan po, bye-bye po. Good night, mga katropa. Enjoy po natin ang nalalabing music ng ating Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel na I Will Always Love You.

0: Τα κλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: go.
1: XFM.
2: XFM. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.

XFM. Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine.

0: nagita og lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: May panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba, ano na o sa Gipati, sa Manila? Sulay ipag-addo ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Ika, Prokunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Yes to Health Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One Turbo.
10: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap.
13: Para sa maputi nga pani,
2: mahamis nga kutis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
15: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
16: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito na paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
14: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
17: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
11: Ngano man?
17: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
11: Mali na nga kape ang imong giinom.
17: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
11: Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
21: Mabibili sa mga butika.
20: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
22: Available sa mga butika.
23: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
24: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
25: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
24: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
26: Andy Causon sa XFM Davao.
27: Sa kalibutan. Butan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipa dayag. Usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran, ako Mubarog.
26: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Alan Abay sa XFM Davao.
28: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamatuoran bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
26: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
29: Mga bug-at nga isyu nga angay masayran sa mga tao. Mupatul-id sa mga hiwing pinuhatan. Anda makigbisog, mulutaw lang ang kamatuoran. Atong makauban ang panggiitang magsisibya sa dakbayan. Briggs Flores alang sa Bullseye. Dinhilang sa XFM 97.9.
30: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
31: Kakla!
0: Alex, Anna.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Oras ka tropa, alas 4:02 na sa buntag.
0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso ng impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Ayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa tumakaigsuunan abroad. Good morning kaninyong tanan mga higala. Welcome, welcome na sa diri sa laing hugda na sab sa tong pagpanag-uban-uban ang Ronda Hanay sa Kabuntagon.
0: Runda Balita.
4: Adlaw kita nga Lunes mga katropa. Hunyo 6 na, no, ning tuig 2000 or Hunyo 22, tora na. Nabungkig man mga katropa, ha? Saan mo na katropa ng Marvin, ha? Tating, sa bada, anaga, wala, rumble, mga itaw. Let's get ready to rumble! Na mga katropahan ning bulan sa Hunyo, pizza 22 na mga katropa ning tuig 2026. Yan mga katropa, diri sa to ang Ronda Hanay sa Kabuntagon. Sa gyapon ako inyong tig-ronda, tig-balita ning oras. Katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
5: Ronda Balita.
0: Ronda Balita.
4: May buntag sa itong mga kaigsuunan nga naminaw na ning mga oras na nagmata na, nagapanikaysikay na sa ilang tagsasagsa ka mga tulungaan, sa ilang mga tagsatagsa ka mga panimalay, sa ilang tagsatagsa ka mga gipang maniobra sa kadalanan mga katropa. Good morning! Good morning kaninyong tanan mga higala.
6: Good morning!
4: Ito ang programa nga Ronda Balita mga katropa, gipaluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, o gato ang Xanthone Plus Coffee Mix mga higala. Kini nga mga produkto gamakini sa Yes to Health Incorporated. Mo kini gitawag mga katropa nga effective trio combination product sa Yes to Health mga katropa. Kung makaisuunan ha, di magkumpiyansa. Kaya naobserbahan nato nga medyo uso-uso gamay ang kalintura. Ang grabing mga subaw-subaw karon mga katropa. Inungan mga igala, kinahanglan yun ato ang paliguno na itong immune system. Mag-inom ni ining ato ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: Runda Balita.
4: Mapalitay kini mga katropa sa nagkriyang butika sa inyong mga lugar. One click away lamang kini sa Shopee o Lazada. Mapalit sabi ninyo kini mga katropa dari sa ito ang XFM Station, dari sa ito ang XFM Davao Station sa Broadcast Avenue Matina, Shrine Hills. Ang mga katropa dari sa itong syudad sa Davao, samtang one click away lamang kini sa Shopee ug Lazada.
0: Runda Balita.
4: Sa itong mga kaisunan nga naminaw, sa ito ang frequency ang 89.1 mga katropa. May buntag ka niyong tanan, kumusta man? O mga igala ha, kaya sanglit ato ang nagkaniyang bayan sa itong Davao Region. Bawas din sa itong syudad sa Davao mga katropa, medyo aduna po kitayin na sinati ang mga talagsang pag-ulan. Kalipod, grabing bundak po mga igala din sa may area sa Davao de Oro. Antukan, gibundak sa ulan mga katropa. Mas kamo ka mulimutang, halay paambil ka na inyong mga sitwasyon sa panahon mga katropa. At least ato ka na mapadangat sa itong makaigsuunan, unsa na yung mga panghitabo sa inyong area mga katropa. Uy, by the way, mga igala, happy happy Father's Day, mga igala, sa itong makaigsuunan, sa itong mga amahan. Amahan sa kanunayang panabang, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Mga igala, ha, happy happy Father's Day kaniyong tanan, and we believe na dili gayod kabayran ng inyong mga pagpaningkamot alang sa inyong pamilya, alang sa pagpalampos sa inyong kabataan, ng mga sakripisyo sa amahan, mga katropa. Ngunit haligi ng tahanan. O nakudos yun kay ko, no, ni mga responsable nga mga amahan. dili ko ato mga irresponsible sa may kakudusan ato. Mga naging mga katropa nga igo lang mangiti. Nabiya dayo mga katropa lain in town kay kana. Ito ko sa mga responsable nga mga amahan nga tiliwala sa mga hagit sa kinabuhi, mga pagsulay. Gikusukuso sa Bagyo, gikusukuso, gitayog sa linog mga katropa pa nagpabilin. Aga prinsipyo baruganan nga protektahan og kinibitawang suportahan ang iyahang pamilya taliwala sa mga dagkong pagsulay sa kinabuhi. O na kung gibati na kakapoy, o na luhod, ampo, ngadto sa labaw makagagahom, aron mangayog kusog mga katropa. Happy, happy Father's Day kaninyong tanan.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:07 na, dito maglangay mga katropa ha. Dahil sa itong makaigsuunan at ang mga katropa kay dool naging kaayo karon na ng Biyernes. Ang Tanduay First 5 mga katropa. No, kining comeback concert tour na mag-feature kini ni ining lima ka mga dagkong OPM acts sa tuang nasod. Sama sa parokya ni Edgar Kamikaze Flow G December Avenue. Sa pagkikini mga katropa ang Zach Tabudlo, kauban din na og ang aun sa pani mga katropa uban pang mga sikat nga banda. Ipay kayon ang maong concert dari sa Crocodile Park sa itong siyudad sa Davao karong June 26, 2026 mga katropa. Muna sa itong makaigsuunan na nga mga swerteng midaog alang sa libreng tickets mga katropa. At tangi karong Biyernes sa buntag, bisita ka mo dinhi sa XFM Davao alang sa pag-avail sa inyuhang free tickets mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:08 mga igala ito ng rundahan o panghitabo sa ito ang lokalidad sa itong syudad sa Davao.
0: Runda Balita.
1: Local news.
4: Unang sa ito mga katropa itong sitwasyon sa panahon.
1: Weather update. Weather update.
4: Atong sitwasyon sa panahon dito sa itong syudad sa Davao mga katropa as of kagabi iha. Ilalong gyapon kita mga katropa nining weather system nga southwest monsoon mga higala. Ang area sa Davao City mga katropa na makasinati o mapanganurun nga kalangitan. Samtang nasa safe level ang tanan nato nga mga kasapaan, taliwala sa mga ginagmayng pagpanaligsik mga katropa ha. Huwag mga pag-ulan baka nga nasinati sa itong ubang area sa ito ang syudad sa Davao. Partikular mga katropa dari sa mga bukirong bahin mga higala. Samtang sumala sa pag-asa kay nakasulod na mga katropa si Francisco.
0: Runda Balita.
4: Kinikinsa man na si Francisco katropa nga Marvin. Kini si Typhoon mga katropa Bagyong Francisco. Apaday nga gimonitor karon sa pag-asa kining aduna kini international name nga Mekhala. Uga sumala mga katropa sa latest update mga katropa ha? Sa pag-asa na monitor kini location na anaa mga higala sa anagi sa gilawion mga katropa nga kining gitawag og 875 km east Central Luzon. Mao ka na ang sentro sa maong bagyo mga katropa nga aduna kini dalang hangin nga 130 km per hour. Samtang haguros mga katropa na sa 160 km per hour. Ana mga igalahan naglihok kini padulong sa west northwestward sa gihina yon nga 25 km per hour mga katropa. Muna pabiling makamonitor mga igala og taliwala niining presensya ni Bagyong Francisco. Gamay lamang ang tsansa niining makaapekto sa weather condition sa tuang nasod. Apan naka or makaandam kanunay mga katropa ang bugat nga pag-ulan tungod sa gipatrigger pa nga southwest monsoon niining tropical cyclone Francisco mga katropa o posible nga sugod matod pa karong adlawa. Adlaw o ngadto na kana ugmang adlawa, adlaw nga Martes mga katropa. Ang posible pa nga ang kining habaga kung southwest monsoon pakusgo na niini mismo nga bagyong Francisco.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:10 mga katropa sa pikas bahin mga higala.
1: Local news. Local news.
4: Di sa to ang syudad sa Davao mga katropa ha. Unsa na may mga kasikas nato dinhi mga katropa. Grabe good news kaayo kini mga higala. Kaya sanglit ang ato ang DepEd Davao nakatala kinig pagkadaghan na gyud sa mga enrollees alang sa 2026 to 2027 school year mga katropa. Asa to makaigsuunan nga minaw karon. Mga higalahan, nasayod ba kamo mga katropa nga milyones ang gidaghanon sa mga enrollees nato diri sa tuang syudad sa Davao mga higala? kana ang gibutyag sa DepEd Davao mga katropa ug sumala sa inisyal nga impormasyon mga katropa. Aga kining nahisgutan nga gidaghanon niabot sa 1.11 million ka mga estudyante ang na-enroll. Dili lamang kana sa Davao City apan sa tibuok rehiyon sa Davao. Maskara sa datos mga katropa sa Department of Education o anasa kinatibok ang mga katropa nga 1,114,682 mga katropa. Hangtod na kana or gikan kana kindergarten, hangtod na kana sa senior high school mga higala. Kung taliwala pa man kana mga katropa sa epekto sa linog. Kana mga higalahan nagpakita lamang kana nga abli kanunay ang kining atong mga tulungaan alang sa pagpahigayon og klase. Siguro mga katropa ang kaugmaon sa mga estudyante na mahilong plastado kini pinaagi sa tukma nga pagtuon mga katropa.
0: Bunda Balita.
4: Alas 4:12 na sa kabuntagon mga higala. Ayan mga katropa sa pikasbahin mga katropa ha. Ang kini mismo nga si VP Sara Duterte. Gibisita mismo niya mga higala ang ato ang mga kaigsuunan, mga nasa evacuation centers diri sa Davao Occidental mga katropa.
0: Ano
4: na lamang ang kadakong kalipay nga gibati mismo mga higala sa mga apektadong mga individual. Partikular ang mga ipangbisita ni Vice President Sara Duterte ang lungsod din hi mismo sa Jose Abad Santos o ang lungsod sa Sarangani, Davao Occidental katropa.
0: Bunda Balita.
4: No, grabe mga higala ka na ang kaimportante labi na kini mga fan kaayo ni Vice President Sara Duterte. Gawa sa mga hinabang mga katropa, ang pinakaimportante naghatag kini og padasig. Naghatag kini og paglaom ngadto sa mga nalinugan mga katropa nga taliwala sa kahimtang nila mga higala nga gawang uban na wad ang nagpaglaom kay back to zero. Man, sumala sa mga residente og bisan ang panggamhanan sa Davao Occidental, dako kayong pasalamat kay sanglit gawas sa nagpadayong hinabang gikan sa nasugnong panggobyerno sa mga concerned agencies mga katropa ug uban pang mga private sectors, private individuals mga higala. Ang pagbisita sa ato ang mga opisyal naghatag na og paglaom nga nag-care gihapon kanila ang ato ang panggobyerno mga higala. So kana mga katropa, uban kana ang pagpadangat sa kining tribute message ni VP Sara ngadto sa mga amahan. Subay sa Father's Day celebration na mahimo lamang lig-on kanunay sa pag-atiman o pag-amuma sa ilang matag pamilya taliwala sa giatubang nga sitwasyon.
0: Runda Balita.
4: Alas 4:14 mga katropa sa pikasabahin mga katropa. Kini mga igalahang ato ang syudad sa Davao mga katropa. Kaya sanglit giilabaya kita mga igala nga kining ato ang ekonomiya kay nindot kaayo ang pagdumala matud pa. Nining gitawag og financial housekeeping nga girecognize gayud kini mga igala sa DILG mga katropa. Hinungdan ngayon anak na lamang ka mapasigarbuhon nga ato ang Davao City Council labi nato mga konsihal nga labing gapaningkamot mga igala aron maplastar ang atong ekonomiya sa syudad nga hinungdan niini or rason mga katropa nga nagpabiling kitang pinakaubos sa inflation rate sa tuang tibok Davao Region mga katropa. Pagkalayot hintang sa uban ng mga probinsya mga higala hinungdan ang anak na lamang mga pagpaningkamot sa tuang Davao City LGU aron mapanalipdan ang mga Davaoenos gikan sa grabing epekto nga hatod ni ining gitawag mga katropa nga krisis sa ekonomiya nga epekto mga higala sa grabing pagmahal sa produktong lana mga katropa.
0: Bunda Balita.
4: Sa pikasbahin mga igala man ang puso na ang kining mismong relief operation sa ato ang nagkadayang XFM stations ngadto sa Glan Sarangani province mga katropa. Pasalamaton gyud mga residente sa maong area gumikan sa dawat mga higala nga suporta. Of course mga katropa gikan kana sa ato ang mga listeners, mga solid katropa listeners mga igala nga naghatag usab og simpatya. Pinaagi kana sa paghatag og suporta ngadto sa ato mga kaigsuunang nalinugan kay ang Glan Sarangani. Mapud baya gyud kini mga katropa ang labing na apektuhan usab sa 7.8 magnitude nga linog subala pa nila. Di gyud dalim ang maong kasinatian. Mga katropa nga gitay-og ang ilang pagtuo.
0: Runda Balita.
4: Sana mga katropa grabe nga linog mga higala. So yung ano na lamang mga katropa ka importante ang presensya sa suporta ug tabang sa concerned citizens mga higala ngadto sa intaw ni ining mga apektado sa linog mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Good morning day ka Ma'am Dita Valderosa, mayong hapon diha Ma'am sa Canada, dagang salamat. kay Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Ronda Balita.
4: And of course, ito mga kaigsuunan nga naminaw, karoon naka-tune in, malayon lamang mga katropahan. Kaya sangit mga igala ang tagum sa Tagum City, usab adunay nasakmitan mga katropa. Dilalim kini mga igala kay milyones pesos ang kantidad sa nasakmit nga illegal nga droga mga katropa. Ani ini lamang kada milabay ang adlaw mga higala. Nga na ang mga padayon nga pagpaningkamot sa atong mga otoridad atong kapulisan. Joint operation mga katropa kung asa nahimong malampuson ang gilusad mga higala nga baybas operation dinhi mismo partikular sa may area kada mga katropa sa barangay Mangkilam mga higala. Kung asa usaka alias June 30 anyos ang nadakpan kini mga katropa og nakuhaan og daghang pakete sa gitong shabu nga dunay total value kini 1.4 million pesos mga higala. Og subay sa kalapasan sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 balog na kini sa prisuhan mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Oras na to, alas 4:17 na sa buntag.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Alas 4:18 mga katropa, ito maglangay mga igala, hato nang abakan na ito ang Ronda Balitang Regional.
0: Ronda Balita.
1: Regional News.
4: Ang Balitang News. Regional mga katropa, hato kinika na ito mga igala sa ito ang kinigitawag mga katropa ng mga buot mula ag available mga katropa ang ito mismong diri sa Dato Salumay. Barangay Dato Salumay, Barilog District ng Laaganan. Ang gitawag og New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Sa tumakaigsuunan nga buot mulaag sa maong lugar, alam ay gala bisitay la Facebook page alang sa dugang pang mga impormasyon og detalye maunsa kamo maka-avail sa ilang serbisyo mga katropa. Siguraduha nga ang inyong laag mga katropa is mahimong masulit yun ninyo mga igala. So kanang laaganan nga gusto yun ninyo og relaxing nga lugar, dinhi na kana mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort nga himutang sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City.
0: Ronda Balita.
4: Ato nang ratsadahan mga katropa to ang rondahan mga panghitabo sa tong kasikbit nga rehiyon.
0: Ronda Balita.
1: Regional News. Regional News.
4: Alang sa tuang regional news mga katropa. Kini mahigala usa ka joint operation sa Western Mindanao Naval Command ug sa Philippine National Police ang nahimong malampuson. Human nila mga katropa nadakpan sa operasyon ang ilegal nga nagapamaligya og armas partikular diri sa may barangay New Labangan mga higala. Labangan Zamboanga del Sur. Kung asa na recover gikan sa maong ilegal lista. Ang kini mismo mga high powered firearms mga higala. Kini mismo mga katropa subay sa kalapasan sa Republic Act 10591, wang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga katropa. Palhog sa prisuhan among individual. O na ito may gala sa mga ilegalista na nagapalusot, nagalambigit nining ilegal nga mga kalihukan, ma-arresto gyud mo. Kung dili man karon, ugma damlag mga igala. Suratan na lang mo kay inyuhan ng mismo nakatransaksyon na mga operatiba na sa mga otoridad.
0: Ronda Balita.
4: Alas 4:20 mga katropa sa pikasbahin mga higala ha. Usa matod pa ka pulis mga katropa. In town mga higala, oy ang gipusil. Gipusil patay mga katropa din mismo sa area sa Madamba, Lanao del Sur, partikular sa barangay Uyaan proper mga katropa.
0: Ronda Balita.
4: Og sumala mga igala sa impormasyon ang maong giilang biktima mga katropa kining si Chief Master Sergeant Alioden Sarangani mga higala nga nagampo matud pa sulod mismo sa simbahan sa Islam mga katropa. Og dito kalit na lamang milanog ang buto sa armas. Ulagta in town kining naisgutang pulis mga katropa hinungdan sa iyang kamatayan. Samtang padayon pa ang gihimo nga hot pursuit operation, follow up operation sa tong mga otoridad sa lugar, Aron sa pagsubay, mga katropa, nining posible nga responsable sa pagpamusil o unsa ang motibo sa maong pagpamusil patay nga tuniing na isgutang pulis katropa.
0: Runda Balita.
4: Alas 4.21 na sa buntag, mga igala, sa pikasbahin, mga katropa, ha? Ang kining gigitawag nga large scale. A large scale drug operation sa Pagadian City, mga katropa, nagpadayon kini mga igala. Kung asa usa ka anti-narcotics agent ang naka-arresto, mga katropa, or ang na-arresto o na-recover gikan siyang posisyon, ang nagkantidad og 4 million pesos nga shabu.
0: Runda Balita.
4: Grabe naman ika. Dagko na katidad aning mga droga, mga katropa. Asa man ikaw ni nagkaning kidaghanon, ha? Asa man inanukad, mga igala? Kay isa ka na sa giklaro mismo sa tong kapulisan na nga ang shabu. Grabe kini makadaot, mga katropa, sa utok. Ato mga nagagamitan ni ini, mga igala, o grabe kini mo daot sa kinabuhi. Sa mga inosenteng individual, mga katropa. Ilabi na kung mahimo na nga di na makontrol ni ini mga drugista. Ang ina mga pangutok, muhimo na krimen. Kung sao na lang ang mga inosenteng kinabuhi, mapagan ni ining naisgutan ng mga adik, mga katropa. Ana may gala ang hugot ng pagpaningkamot sa itong mga otoridad sa pakigbatok ni ining illegal nga drug.
0: Runda Balita.
4: Alas 4.22 na yun, mga katropa. Kini mga higala, ha, kay sanglit sa pikasbahin, mga higala. Aduna usab, mga katropa, ang wala pa mailhing individual, babae kini, mga katropa, na palgan kining patay. Adini mismo sa may Basilan, partikular sa may Ungkaya, Pukan, Basilan, mga higala. Ang maupatayng lawas, mga katropa, na palgan kini nga naligo sa iyang kaugalingong dugo ang maunga biktimang babay. Nanggan, mga katropa, na mga residente gilang kini nakigalayon nga to, mireport kayo sa mga local officials. Uga dito, mga higala, sumala sa inisyal nga impormasyon na ang maung babay nagsuot kini og puti nga t-shirt. Naka-NSTP pagyod kini, mga katropa. O kadunay suot nga itom nga pantalon. Kansa nga maunga na diskubrihang patayng lawas, mga igala. Idala kini nga to sa Lamitan District Hospital alang sa dugang nga examinasyon o identification. Samtang ang mga investigador nagpaabot usab sa resulta sa medical o forensic assessment aron sa pagsuta kung unsa bagayod ang gikamatya na niining nahiisgutang biktima, mga katropa. Na mga igala, ha, mga pateng lawas sa diskubrihan, mga igala, kaya hindi lamang sa Basilan, napanuban pang bahin sa Mindanao, adunong sabi na ana kining napalgan yung mga pateng lawas at ang nato ka na sa Express Balita unya, mga katropa. Alas 4.24 na yun, mga igala, ito maglangay, ang baka nato ang ato ang Ronda Balitang Nasyonal.
0: Ronda Balita.
1: National News. National News.
4: Kini, mga katropa, ito ang kining ato ang National News kay karong adlaw, mga higala. Magpadayon matod pa ang gitawag og pre-trial impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Runda Balita.
4: Karong adlaw ka ng Lunes, pitsa 22 sing bulan sa Hunyo to 2026, mga katropa. Og kini matod pang pre-trial, magsilbi kini ingon nga initial meeting sa depensa usab og prosecution panel. Ayha, mga katropa, muling kod ang mga senador ingon nga mahimong impeachment judges. Karong muabutay nga Hulyo 6, mga higala. Kung asa padayon na nga ginatun-an, mga katropa, o ginaplastar sa duha ka kampo ang mga dokumento, ilang mga ipresenta, mga katropa, atol sa impeachment trial, mga higala. Labot ni ining impeachment cases igipasang at bato kang Vice President Sara Duterte, mga higala, ginining gitawag nga alleged ang misuse of funds, mga katropa. Oga dili matud pa masaysay nga kadato kining wealth, mga katropa, o kining kitawag nga bribery o guban pa nga mga aligasyon, mga katropa. Ano na mga atangan, mga igala, ha? Nining nga buntaga unsay makasikas nining gitawag, mga katropa, nga pre-trial conference nga ipahigayon karong adlaw.
0: Runda Balita.
4: Sa pikasbahin, mga katropa, sumala mismo sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council nga halos 1.6 milyon na ang mga apektado ni ining magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, mga katropa.
0: Runda Balita.
4: Samtang padayon usab, mga higala, ang kining gitawag nga search and retrieval operation ato mga natabunan sa mga landslide, mga katropa. Uga kining naisgutan ng gidaghanon sa mga individual padayon kini nga gihatnan og tabang sa tuang nasunong panggobyerno guban pang mga individual mga katropa. Ang apektado na nasa 1.5 million katao o ana kini sa 375,000 kapin ka mga pamilya mga higala gikan sa 580 ka mga barangay sa Davao Region og Soksarjen. Alas 4:26 na sa kabuntagon mga katropa. Yan sa itong makaisuunan nga naminaw karon mga higala ha. Ayaw kalimot mga katropa sa pag-inom sa Zanton Plus Coffee Mix. Ay ha ka mo biyahi mga katropa. Ay mo sa tagsatag sa ninyo ka mga trabahoan mga higala. Kada sa pikas bahin mga katropa, ang ato ang kapulisan, mas gipakusgan pa nila ang ilang internal cleansing. Human na aresto kining duha ka mga active duty police officers mga higala. Arason kini mga katropa nga nagmando na si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. mga katropa sa mas strikto nga pagsubay batok ni ini nga naisgutan nga mga badlungon abusado nga mga personay sa kapulisan. Human na ni ini nadakpan ang kining mga kining active duty nga mga pulis nga nagatubang og kasong rape og domestic violence charges partikular diri sa Metro Manila ug Mindanao. Ana mga katropa sa tumakaigsuonan nga naminaw karon nga dunay na siren nga mga abusadong police officials. Isumbong ka na mga higala ha. Aron mga katropa nga wala na uban pang mabiktima ni ini mga higala. Alas 4:28 na

0: sa buntag mga katropa. Lang sa for the meantime kana mga katropa, samtang naga-conserve ta o ga-enerhiya kay sanglita, medyo mahal-mahal pa kayo, no? Para kini mismong kining mga balayro nun, mga katropa. Ilang kay padayon man kamot ang XFM Davao sa paghatag impormasyon alang din ha kaninyo mga katropa. Good morning sab kang Ma'am Jing Pegarido. Good morning Ma'am Jing. Yan may galaw na kita igong oras sa tumpag panagban uban mga katropa at ang inalamang ang dugang pa nga mga balitag impormasyon sa musunod nga programa Exciting Pilipinas mga katropa ko ban si katropang Brixa Flores. Good morning Sir Martin Navares Manggiran Vlogger. Good morning diha sa imo sir.
1: Good morning.
0: Yan mga katropa ha, dagang salamat yung pagpaminaw. Ang oras na to, alas 4.29, hatong kini ka na to, may gala sa Crop Gold 309 Foliar Fertilizer. Alang sa to makaisuunan ng mga mag-uuma na nagkinahanglan o pangpahimsog sa inyong mga pananom. Gamit ka mo mga katropa o Crop Gold Foliar Fertilizer, may gala nga gigama kini alang sa pagpanindot, pagpahimsog sa inyong mga pananom mga katropa. Di ka mo mag-antos sa payat nga turok sa inyong mga tanom mga higala. Crop Gold, mapalikini sa inyong mga suking agri-supply mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitimukang puwer sa XFM Network Philippines. Alang sa nikyusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong nakauban, kininyong katropa Tigronda, matagbuntag mga higala. Wailain niyo katropa ang Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
2: Runda Balita.
0: Oras na to katropa, impunto alas 4:30 na.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.

0: Gising na para sa exciting na pagsasama-sama. Balita, impormasyon, public service, health, wellness at kung ano-ano pa. Tutok na sa Exciting! Exciting Pilipinas!
1: Pilipinas!
0: Exciting! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Weekend agad!
3: Gusto magpahinga talaga, bitin.
2: Weekend agad! Tapusin na natin to! good morning, mga katropa!
4: Sana.
5: Exciting!
6: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanueva, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito ang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
11: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
13: One Turbo.
12: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
6: 7 Plus Herbal Soap.
14: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
6: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
3: Oras XFM, Davao, Philippines, Standard Time, alas 4:41.
13: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabutagon! XFM Philippines. Exciting!
15: Nagkadugong dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
13: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: morning. Good morning.
1: Igala, Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning.
0: Good morning.
1: Mustang tanan nato nga mga kaigsoonan dinhi karon sa tuwang rehiyon. Labi na dinhi karon sa dakbayan sa Davao mga katropa. Sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao. Good morning kaninyong tanan. By the way, mga kaigsoonan, special day karon mga katropa, no? Gumikan kay adlaw karon nga Lunes mga katropa, no? Diri karon sa pipila ka mga bahin sa Mindanao, bahin sa Pilipinas, dunay mga deklarado mga katropa nga special non-working holiday. Pero wa tay labot ha. Sa uban lang to nga mga lugar mga katropa, ilalom sa deklarasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos gumikan kay holiday ni akinibang anniversary nila. Sampol na lang. Diri dapita sa may lungsod sa Matanao. Ilahang anniversary karon. Pero working holiday man daw ilaha dito karon mahigala. Ultimo ang local government office dito ga lihok gihapon ang mga tao ni duty gihapon bisan og karong adlaw ilahang kwan ba kini bang kasumaran sa kamugnaan sa lungsod. Gumikan man guna mga kaingsunan sa mga pipila ka mga adlaw ba nga walay trabaho. Gumikan doon ay suspension of work, classes, mga katropa, gumikan sa linog. Ultimong eskwela dito karon na untap gihapon, mahigala karon ang treatment sa tuang deep ed. Working holiday karon mga kaingsunan, no? Dito napita sa lungsod sa Matanao sa Davao del Sur. Right, good morning kanatong tanan mga katropa. Welcome dinhi karon sa Padaguban sa programang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Kini ang inyong alagad katropang Brick Explorers sa Makiguban kaninyo hangtod kita sa unahan. Sa pagatud kaninyo mga impormasyon, mga isgutanan nga tuhatagan ug pagtagad mga katropa, mga balita, mga igsoon nga nagakahitabo sulod sa milabay nga mga inuras. Ato ka ng tagdon mga katropa din nilamang karon sa tuang panaguban. Good morning sa to mga kaigsunan din karon sa tuang mga Filipino workers, no, mga OFWs nga tuwa karon sa langyaw nga mga nasod. Ato mga Filipino migrants, kumusta mo diha? May oras kaninyong tanan mga katropa. Ang atong naas Japan nga si Ma'am Ruby May Fukusawa. Good morning ni mo Ma'am. Early bird kay ni si Ma'am. Sayo kayo mga katropa nga nagpabati karon sa ihang message diri sa tuang panaguban mga katropa. Oh, si Ma'am Jing Picarido, good morning. Watching from Matina Playa. God is good all the time mga katropa. Thank you so much Ma'am Jing Picarido. Okay, sa padihan ninyo karon be ang wala pa nakamata, mahigala hala, habu-habuan na kanang habuan na ng inyong habol diha mga katropa kay mag-init na tag tubig para sa tong kape mga katropa nining buntaga. Ha? Inaini na ta karon og kutaw sa tong kape mahigala, pero unsa man nimo pagkutaw og wala kay ini ni tubig?
2: Exciting.
1: Oh, di ba? Kinahanglan nga mag-init pagtubig karon katong wala pa nakatakang diha karon og kaldirin.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Kuhaan na ng kaldirin ninyo diha karon mga kaigsoonan pag init na mugtubig para taon-taon makainom na ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na tambal pa. Money the best mga kaigsoonan. Kung kape man lang ganing atong hisgutan diri na ta karon mahigala sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Kami, ako mismo, makahatag sa inyong testimonya, mga kaigsoonan nga kini, nindot gini, og makahatag pa kini karon og tambal, tanyag nga tambal, alang ato sa itong lawas. Itong alagaan ng ato ang lawas, may gilagumikan kay kini, maoy ginatawag na itong kapital para sa ito ang pagpakabuhi. Sa amin mo pagkubkubog todo, mahigala ko na itong lawas, luya, latoy. No? So kinahanglan nga palagsiko na itong atong lawas pinagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Usa na din may gala ang kape na tambal pa, ang Santon Plus Coffee Mix, pambansang kape ng Pilipinas. 4:47 mga kaigsoonan sa Buntag Philippines Standard Time. Pagmata na mo bitaw diha mga kaigsoonan para nga doon na tayo sakto karon nga kuan. Doon na tayo sakto mga higala nga kusog preparasyon, no, para sa tuang adlaw nining buntaga. Pagpikigbisog na usab nato mga katropa. Sa dugang bahin dinhi karon sa tuang mga balita bay mga top stories usa karon mga kaigsoonan ko dito sa National Scene. Vice President Sara Duterte obligado kuno nga moatubang sa impeachment trial sumala pa ni Ortega, Representative Ortega. Wa may problema Ortega kung dito daw sa Senado. Kaya sumala pa silang sa iyang lead counsel nga si Attorney Sison. Wala na ikatungod. Kaya gustuhon pamangod karon sa kuan ba sa kinibang committee on rules sa kuan sa House of the Representative nga magpatawag pa og mao ni daghan ng mga witnesses. Wala na kuno kamoy katungod nga mopatawag. It is the Senate call na kada karon sa Senado. Pagbaton pumugtahon usahay.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Ay usahay mahigila nakita po nato ning ato mga House of the Representative murag over ra kaayo mahigila mga UA ra kaayo. Overacting ra talaga mga katropa.
0: Good morning.
1: No? Parang sasabihin natin na parang sila lang ang may utak. Oh. Usahay ning mga tao mahigila dagko kay gulo pero may laman. Ang ipatigbabaw magud mga kaigsoonan, mautak ni mga tawhanan ni. Ang ipatigbabaw magud aning ilang utok karon mga kaigsoonan is politics. Di ba? Oh, mao na mga kaigsoonan, no? Budugan! 4:49 na ang ato ang oras mga kaigsoonan sa dugang pang bahin din karon sa tuang balita. Bagyong Francisco nakasulod na sa PAR, Philippine Area of Responsibility. Tanaw na to ni Mahigala unyang taon-taon mga kaigsoonan ha kung dunabay kuan ani dunabay kakuyaw nga pwedeng mapiktuhan ba ang mga Pilipino labot nining bagyong Francisco. Unom sa 24 ka mga Pinoy nga nabilanggo dito lapita sa Russia niabot na sa Pilipinas human mi apila si PBBM ngadto kang President Putin.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Dinata karon mga kaisunan sa to mga headlines. Alang karon sa to ang Express Pasada.
3: Headlines. Express Pasada.
1: Sa to mga headlines, maigala din karon sa tong Express Pasada nining buntaga mga katropa. Lantaw na to karon ang atong update mga kaisunan sa Mindanao Earthquake. Update mga katropa! Dito napita sa may Davao Occidental, turismo sa Davao Occidental gisuspende sa PLGU tungod sa linog.
3: Express Pasada. Headlines.
1: Gipagawas ni Governor Franklin Bautista ang Executive Order No. 28. Di temporaryo kini nga nagpahunong sa tanan nga makalihukan ug operasyon. Ingon man mga events nga may kalabutan sa turismo sa tibuok probinsya sa Davao Occidental. Tumong nini nga masiguro ang kaluwasan sa publiko samtang nagpadayon karon ang mga aftershocks og ingon man pagsusi sa mga nangaguba nga infrastruktura human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog diin maigo kini sa rehiyon.
3: Express Pasada.
1: Mga ginatawag mga kaigsoonan nga safety first mga kaigsoonan mao ni karon ang gi-apply ni Governor Franklin Bautista. Darapita sa may Davao Occidental.
3: Express Pasada.
4: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
1: Alas 4:52 na mahigala sa buntag. Nanamakaroon sa inyong tasa ka na inyohang kape mga kaigsoonan. Ang Santon Plus Coffee Mix siguro ha mga katropa nga ato ng matimpla. Tumikan kay nakapaligon kinikaroon sa tong cognitive function. Maayo kini mahigala sa tong memorya. Kato mga malimtano na kayo mga kaigsoonan. Ultimo ang ilang pangan, ilan ang kalimtan.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Katong dunay sakit ng amnesia, mga kaigsoonan, nakalimot na silang utang.
3: Headlines.
1: Oy, mag-Santon Plus Coffee Mix na mo. Ha? Para mahinumduman po ninyo, mga higala nga, doon na di ay angay nga mukuhit sa inyo, ha?
3: Headlines.
1: Sa rugang pangbahin, mga katropa, dinigaron sa to ang mabalitang atong hatagan o gapagtagad. 137.8 kahektarya nga yuta midahili kuha kini sa satellite human sa 7.8 nga linog.
0: Good morning.
3: Express Pasada.
1: Gibot yag sa Philippine Space Agency or PhilSA gamit ang satellite images nga miabot kini ngadto sa 137.87 kahektarya nga luna sa yuta nga napiktuhan kini sa landslide dito napita sa may Sarangani ug Davao Occidental. Gigabot niya gamas tako pa kini sa katunga sa gidak-on dito napita sa may Bonifacio Global City.
3: Express Pasada.
1: Nainahinay na karon mga kaigsunan ko og kuano kinibang gula ang mga impormasyon may kalambigitan usab sa nitabo mga higala nga linog na ito nakalabay nga June 8 of 2026.
3: Express Pasada.
1: Sa nungang pangbahin, may higala din ikaroon sa ito ang mga balita ng itong hatagan o pagtagad. Dinikaroon sa itong mga balitang lokal, mga kaigsunan ng itong hatagan o pagtagad. DNRG shutdown alang sa tanan ang daan kuno nga landfill sa Davao City. Ilang ina shutdown mahigila para sa katawhan diri sa Davao, kaluwasan nila may kalambigitan sa landfill diri sa Dakpan sa Davao ang hangtod sa pagkakaroon mga kaigsunan. Doon na paghihapoy mga kuano, mga mulo nga mga residente sa Davao City. Sa balita gimando sa Department of Environment and Natural Resources DNR Region 11 ang permanente na nga hingpit nga pagsarado, pagsira, padlock sa daan nga sanitary landfill nga nimutang dito dapita sa may barangay New Carmen, Davao City. Ang hukom gihimo human nga mistablisar ang bagong waste disposal facility nga maoy mudawat o musalo sa mukabat 750 to 800 kamatulinadang basura sa syudad sa Davao sa kada adlaw. Pero luman nga temporaryo kiningi paundang niatong bulan sa Mayo human sa nitabong landslide o pagdahili sa basura nga mikala sa kinabuhi sa druha kamatawag ni guba sa mukabat 15 ka mga Pinoy anan.
3: Express Pasada.
1: 4:55 na ang atong oras ha, para sa to mga kaigsunan nga dunay mga trabaho karong buntaga.
3: Headlines.
1: Bangon na mga kaigsunan gumikan kay buntag na.
3: Express Pasada.
1: Saban pang bahin sa to mga balita nga tong hatagan og pagtagad mga katruba pag-asa mibutyag nga bagyong Francisco gitutukan sulod sa PAR.
3: Express Pasada.
1: Gipabilo karon sa lokal nga kagamanan sa Davao nga ang severe tropical storm nga may international name nga Mikala formal na nga misulod sa Philippine Area of Responsibility PAR. Gipamangnuan karon ang tanan nga residente sa Davao Region nga magpabilin nga mabinantayon ug magmonitor sa mga advisory gikan sa DOST pag-asa ala sa posibleng pag-ulan iyon man pagbaha.
3: Express Pasada.
0: Headlines.
1: Imo na pong nasyonal ani mga kaigsunan, sige na po sila pangulikot og mga isyu mga kaigsunan diri sa Davao basta dunay baha gani diri. Bisan og nang lutaw na sila todo dito mga kaigsunan sa national level, national scene. Diri gina sila mahigala maghimo og investigasyon. Look what happened mga kaigsunan sa linog ha. Remember ninyo mga katropa no nga dako kay damage dito napita sa may Sarangani, diri sila ga panginbestiga.
2: Exciting Pilipinas.
1: Exciting
2: Pilipinas.
1: Unsa pa man dai ka exciting mga katropa?
3: Mamagoy. Express Pasada.
1: Nga mamagitoy na hitabo mga kaigsunan. Sa dugang pangbahin mga katropa dinhi karon sa tuang mga balita sa to mga balitang regional. Sa to mga balitang regional dinhi karon sa tuang update gyapon sa linog. DNR official mi butiag nga mukabat nga to sa 70 billion ka pesos nga kadaot ang gitala sa marine resources gumikan sa linog. Grabe ka na kung dako ani mga kaisunan. Gimana ba na nga may abot nga to sa 70 billion ka pesos ang kadaot nga mitala nga to sa kabakhawan o marine resources dinapita sa may Sarangani Bay tungod sa pagsaka kuno sa yuta sa baybayon o coastal uplift uman kini nahitabo ang linog. Natala usab ang mukabat 21 ka batao nga nangamatay dito napita sa Glan tungod sa maong kalamidad. Sa dugang pang bahin online campaign platform sa BARM, elections candidate iparehistro na.
3: Express Pasada.
1: Kini bang online campaign mga Facebook accounts nila mahigila kinahanglan nga irehistro na mga katropa. Kay pag election man gud hala daghana kayong daghan kayong mong lusot da karon sa Facebook. No, nya di naman monitor sa COMELEC mahigila kay naman ko na sila oras dunay sila kuan ba kana bang allocated time, no? Kung pila ka oras lang ilang i-accommodate mga kaigsunan ang dapat nilang i-utilize, I mean, panahon sa ilahang kampanya sa radio or sa mga social media. Giabisuhan karon sa Commission on Elections COMELEC ang tanan nga makandidato partido alang sumabot nga Bangsamuro parliamentary elections nining umabot nga bulan sa Setyembre kasamtang nga tuig na magsugod na karong adlaw Hunyo 22 ang pagparehistro sa ilang opisyal nga social media accounts, vlogs ngadto sa Commission on Elections or COMELEC. 4:59 na nga itong oras Philippine Standard Time, balitang nasyonal mga kaigsunan nga itong hatagan o pagtagan.
3: Express Pasada.
1: Sa itong balitang nasyonal, bagyong Francisco Kusog nga naglihok sa kadagatan dini sa Pilipinas.
3: Express Pasada.
2: Headlines.
1: Ikabutyag mga kaigsunan nga misulod na sa Philippine Area of Responsibility PAR ang ikaunom nga bagyo sa nasod karong tuiga nga gikaingon nga mas mukusog pa isip usa ka typhoon or bagyo. Bisan pa man nga gamay ang tsansa nga maglandfall kini sa kayutaan sa Pilipinas. Apan gipebalo gihapon karon sa pag-asa nga magdala kini og mga pagpangulan dinhi sa nasod sa Pilipinas tungod sa habagat.
3: Express Pasada.
1: Sa kadapusang bahin mga kaigsunan dinhi karon sa tuang balitang nasyonal. 24 ka mga Pinoy nga napreso dito napita sa may Russia. Nakauli na at last sa tong nasud sa Pilipinas.
4: Rex Flores, exciting Pilipinas.
1: Luwas nga nakabot sa Ninoy Aquino International Airport na iya ang 24 ka mga Pilipino nga nakulgot o napreso dito napita sa sulod sa siyam kabulan sa nasud sa Russia. Kinihuman personal nga gihangyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Russian President Vladimir Putin sa ilang pagpang-istorya dito napita sa may Kazan, Russia.
3: Express Pasada.
1: Unto pala 5 na sa buntag Philippine Standard Time, mubalik ta mga kaigsunan din sa itong panaguban samtang atong oras giatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kapinatambal pa! Mubalik ta man lamang sa mga pebalo gikan sa itong technical department. Standby!
2: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
0: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul ka ayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
9: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansong Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo!
9: Southern Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
6: Kaklarek sana!
8: Exciting!
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
14: Good morning!
15: Oy, tingog na dayon. Murag, dugay kay kamo tingog ah, ha? Unsa may nahitabo aning dugay man kay mo tingog. Balik tama ka tropa, dinig ka rin sa Tumanaguban, Exciting Pilipinas, kinigyapon yung alagad ka, tropang Briggs Flores.
14: Good morning!
15: Good morning dahil sa mga taga barangay, lungsod sa Sawata, diadapita sa may Davao del Norte. O, kumusta diha ang mga taga barangay Linaw? Diadapita sa may Sawata, e kini Sawata, mga kaigsunan, barangay ni siya kaniadto sa Asunsyon. Karon mahigala si parate na siya mga igso, nahimo na siyang lungsod, mo ni gitawag kaniya to og San Isidro, karon lungsod sa Sawata na gyud. Good morning kaninyong tanan diha mga katropa. Samtang diri karon mahigala sa ato mga hisgutanan nga tong hatagan og pagtagad. By the way, duha ni siya ka mga hisgutan nato karong buntaga. Ato lang i lantaw-lantawon mga kaigsoonan na. Di ako na mga nagpatuo, mga igsoon, nga mga opisyal kung ni sila sa WH, sa man yung WH sa kanangkuan, hostess, dili, taga Department of Public Works sa Highways kuno sila. Nagpatuo nga mga official, mga officers sa Department of Public Works and Highways, Central Office. Ah? grabe ni mga tawhana, no? Nanggamit na pulog, nanggamit na pulog titulo sa ilahang pangalan. May nana po yung mga titulo, nagpa-attorney-attorney ni mga tabaghak. Oh. Now, duda man karon ng mga tao magila. Apo, sasoy! Ha? Now, gidakop sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, kuno mga katropa, no? Kinibang sa Davao City Office, kining druha ka mababay nga tawag unta na lang kuno og pangalan nga Chel ang usa nini Cham Chel Cham murag mura ba ka nabitaw nga chocolate mahigala nga dunay ginatawag nila Kit Kat kini ilaha Chel Cham
16: exciting Pilipinas exciting Pilipinas
15: Now giaristo ni sila, human nga nagpatuon ni sila nga mga opisyalis sa DPWH Central Office. Diin, misulay kuno kini sila sa paghimo og usa ka confidential inspection sa Safety and Disaster Management Coordination Unit sa SMDCU sa DPWH 11, Davao City.
14: Good morning!
15: Now, modus day kini kuno, mga kaigsunan, kay pangutan naman sila karon sa itong mga otoridad. Unsa man giday mo, nag-inspection man mo. Oh. Ingon man yung isa, may gilang si chairman ko no siya, Chel, kinibang attorney na Adrio, ang pangalan mga kaigsunan, si kuno siya, si attorney Pina Flor. Mm. Attorney Queenie Angela Pina Flor. Ang kining isa si vice chairman ning isa, no? Si Rochelle Rochelleen Pigiroa o Pideres. Sora ni mga apelyido mga higala nga gipahanap oi. Ano itago-tago pa man gini mga litsing pangalanan ni? Eh? Ha? Kung nagbinuang ni mga tabaghak ni, tama ra po ning aristo. Ha? Kana bang, para may balance sa uban mga kaigsunan, huwag din siya pamarisan. Although, ginarespeto na to mga kaigsunan, kini ito ang kining ginatawag na rights ba sa matag arrested person. Ha? Na magpabili ni sila mahigal ang innocence until proven guilty mga kaigsunan sa court. Basta-basta mga kaigsunan. Kwarta na sa mga Pilipino using the government office mahigala at their own income, kumbaga. Ha? Asa ka mangita mahigala ang chairman sa DPWH nga umantay chairman di ha? Naman tayo mga official diri karon sa regional. Kibali sa regional office. Doon na tayo regional director. Doon na po tayo assistant regional director. Muna siya pero kining hisgutanan nga chairman. Asa man ka mangitag Department of Public Works and Highways Chairman? Nga to ha gani mga higalang DPWH officer sa National Office ha, secretary ramang gani na chairman ka na hinoon? Taon sa kong kahit taon? Oh, secretary na gani ang tawag na to ang cabinet secretary diha sa DPWH, siya chairman. Sabi di pa sabot ba nga mas higher position pa siya, mas higher pa ang iyang titulo kaysa ni Vince Dizon? Na may atong ginaisip mga higalang kuan, may atong ginatanaw mga kaigsunan kong Public Works and Highways Secretary? Oh, di basta-basta ni. Kaya di ay may chairman, di apon siya vice chairman. Oh. Di apon siya vice chairman, babae gihapon ni mga tabaghak. Iyawan yung kalibutan na nalagay mga kaisunan. Isog na kayo mga tao din karo sa tuang nasodoy. Oh? Ultimo mo mga babae, musungag mga kaisunan, bisag delikado na kayo. Na sila sa, kinabang ginatawag ba nga, at risk ang ilahang estado o status mga kaisunan. Pero, despite anang tanan mga kaisunan nga kakuyaw, kabalaka, kahadlok, wa na nila baliha mga kaisunan. Hala, chairman ka. Hala, vice chairman ka. Oh. Pero kining ato ang kamot sa ato ang pamalaod mga kaigsunan taas ni. Dihang namatikdan o natiktikan kini makaigsunan sa Criminal Investigation and Detection Group, gipang aristo kining mga tawhana. Oh. Now, mudos, nagpakaruning nun kini silang chairman o vice chairman sa DPWH. Paminaw mo ha, basiga usamo sa mga madungguan aning matang sa mga mudos operandi. Giyangkon nga doon na sila'y otoridad nga mo-release, no? Og pundo nganha sa gobyerno og magsusi sila sa mga kadalanan og mga taytayan nga nangadaot human sa netabo nga linog. Timanin ninyo ni, no? Kay sa bagay nag-verify pa karon ang atong Criminal Investigation and Detection Group kung tinuod ba ning mga tawhanan ni nga kuan ba kada bang dunay dunay pagtugot, otorisado, gikan mahigala sa Department of Public Works and Highways. Dili ba? Kay gubot na kayo nga to ang political kuan karon stage, mga kaigsunan. Punan pa ni mga tabaghak, mga kaigsunan, nga maghimo og mga mudos. Now, nangano nabisto man eh? Kini mga tawhana. Nabisto ni sila dihang usa ka engineer sa Department of Public Works and Highways DPWH nakamatikod sa nga sukwahi man o kadudadudahan makaining ilang mga pamahayag. Ila dayon kini nga giverify kini sa DPWH Central Office og didto na konperma nga dili sila konektado sa ahensya. Ang ilang gipakitang DPWH IDs, mga katropa, napagidin ni mga ID ni nga may employee number pagyon. Ang employee number dire karon no? 100011. 100001. Di basta-basta makaigsunan. 100,001. Ang usa kay vice chairman lagi mga katropa no? 10002. Oh, 100,002. Oh, ang ilahang number. Di basta-basta. Sila mo'y pinakatagas yun ng opisyal. Nga mo'y nanulong Maygala Dres Davao aron pang ipang check, no? O ipapunduhan mga katrupa ang mga proyekto nga nangaguba diri sa Davao City gumikan sa linog. Katabaghak ni mga tawhana ni mga irabaday ni silag upfront rabadayo ni. Upfront dahil ni kanang down. Oh. Tungod kay nagduda man ang DPWH sa engineer mga katropa, kining mga tawhana ni Moraga, nagkaunig piki ba? Oh. Karon, kay nagduda man sila, gikuha sa ila kining ilahang mga DPWH ID, mga cellphone, flash drive, usa ka spy camera, og 24 kapahina nga madokumento kabahin sa sitwasyon sa mga dalan og taytayan. Tulay, mga kaigsunan, no? Now, tungod sa ilahang nga ginahimo, doon na sila mga posibilidad nga makaso karon nga tubangon. Kasamtangan, nga na sila karon sa kustodiya sa Criminal Investigation and Detection Group Davao, kining mo ang mga dinakpan. No? Gumikan kay sila naghimo man og mga balaw, posibilidad nga doon na sila mga article sa Revised Penal Code nga nalapas. Sama sa Article 177, hindi bang sa Revised Penal Code or usurpation of authority or official function, mga kaigsunan. Doon ay usurpation, paggamit ba, mga kaigsunan sa mga pangan, sa mga public official. Unya, doon na po yung mga falsification of public documents. So, mamahimo nga nakalapas po ni sila karon sa mga dokumento sa Article 172, mga kaigsunan. Alright. Now, dito mag-kumpiyansa nining panahon na karon mga kaigsunan kay daghan ang mga tao nga nagapakaruning nun mga kaigsunan ugun sa sila pero di ay pike. Oh, mo na ginatawag mahigala nga Mirisi
17: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
15: May ganit, ang nag-butan na kayo nga itong DPWH Davao mga kaigsunan. Huwag ni sila gitambog diya sa, kuan, sa Davao River. Ha? Kaya natungnan pa sila gataw mga kaigsunan. Kaya namuingon ba nga, ay, ikaw asa ka gustong malumos? Ha? Sa Samal Beach o diri dapita sa Times Beach? Kareha po na nang ginaingon god nga asa ka gustong mamatay? Ha? Kanang paligsan kag pison o isod kag drum sa mixer? Ano ba? No? Okay, normal ka nang reaksyon sa tao mga kaigsunan kaning unani patay naman natong gisgutan. Just imagine mahigala, imong linglahon ang gobyernong opisina tapos para nga mo-release kunuhay og pundo. Ha? Pag-release sa pundo na mahigala, kang kinsa man ning kwarta, iya ba na sa DPWs? No. People's money ka na. Kwarta ka na sa mga Pilipinong magbubuwis. Unya gilingla lang sa duha ka mga panuway nga mga tao. Ha? Ang uban nga niin taon, mga kailan, gigusla na ganiin taon ning uban karon mga kaigsunan, gumikan sa problema, suliran, dili karon sa tuang nasod. Tapos, yano ra, mga kailan, nga linglahon, aning uban nga mga nagpakaroon ingnong tao. Naman ni karon mga kaigsunan, nga nadakpan man ni sila, doon na sila mga modus operandi, giaristo sila mga kaigsunan, o doon na sila mga ipangatubang karon nga mga kaso mga katropa, no? Kung nag-angkon kini sila gahom, usurpation of authority ang ilang mga kaso mga katropa, no? Kung nag-angkon sila kanang ginatawag ba nga puesto posisyon mga kaigsunan. So ang hitabo ani nanggamit man sila mga tao mga kaigsunan nga dunay posisyon o puesto mahigala sa gobyerno ato bangon nila karon kining nga mga kaso mga katropa, no? Muna karon ang resulta aning tanan mga kaigsunan. Samtang kung nagpaila sila nga chairman, vice chairman, oh, kini muna ni type of kuno ni muna ni say matawag ba kila nga usurpation of authority. Kay nagpaila man sila nga mga gamhanan sa DPWH mga kaigsunan. Pag-check pabitaw kay wa man di ay. Ditumbling eh. Oh. So doon na pa yung posibilidad kung pananglit mga kaigsunan nangayo kini sila og pabor, kwarta, access na karon sa pundo para sa proyekto, may mong madugang pa ang kaso nga stafa. Ore boya, ubay-ubay nga makaso ang inyong atubangon na guryo-gurya. Ha? Mauni karon mga kaigsunan ang ato ang pagpahibalo ngantos publiko nga dili mo tuo dayon may kalambigitan aning mga tao nga magpaila nga sila mga public official kay kanamanggong paggamit nga sila mga taga mauni taga buhatan sa gobyerno dali ra kay nahimuon kapila ra bay pagsulti ana but tinuod ba sila nga mga public official. So good na lang kay dunay engineer dito. What if kung wa to engineer no nga wa say access dito sa national office para nga mangutana kung duna bay office ni ani karon ang DPWS. Duna bay matawag nga chairman. Nganong duna may chairman nga secretary raman ang ato ang naa. Samtang kini sila chairman na og vice chairman pang isa. Oh, mana mga kaigsunan ko nga nadakpan ni sila mirisira. Oy. Neto na kalabay nga mga adlaw mga kaigsunan. By the way, naisgutan na to ang magkilambigitan ba sa nag-una nga mga problema diri karon sa to ang nasod mga katropa, no? Unsa man yung mga nag-una na to nga problema lagi? Kinibang ginatawag na inflation o pagsaka sa tanan nga mga palitunon mga kaigsunan, no? Okay. Pagsaka sa tanan nga mga palitunon sa ato ang nasod. Now, pag once na musaka, ay siyempre, pinaipit ginang ato ang mga kaigsunan. Yeah, gumikan kay basin o ma-short na po ng ilang income. Huwag kita masayop. Gumikan sa inflation, gibutang sab diha karon sa survey, mga katropa nga, galisod usab ang mga Pilipino, mga kaigsunan, sa kinibang kinitaan nila. Doon nag-i pagka kulang. Oh. Mauni karon ang mga nag-unang problema sa Pilipinas. Ang issue ko no, subay sa mga survey ha. ang pulse is siya unsa pat kining uban nga mga nagapagula karon og mga survey mga kaigsoonan. Inflation, corruption og ingon man suhulan. Sweldo alang adto sa mga mamumuo. Kulang kuno mga kaigsoonan. Okay. Now. Nagkadaiya nga mga survey ang gipagula, gipakanaog mga kaigsoonan gikan sa ano? Isa ba niya? Si kadali lang. Excuse me, brothers and sisters, mga kaigsoonan. Kay nga akong brother nga si Chuber Kiliano. Si Master Inday. Good morning nimo Master. Good morning Sir Briggs. Happy birthday Sir. Enjoy your day Sir. Kuya Awa no. Kuya Awa punugar reader ni si Master Inday tanini. No? Master, good morning nimo Master. Ha? Gimingaw nagigay ko sa imo ha. Unsa na gyud kahidagway ani karon na katropang Roy? No? Murag nakalimot na ko ba? Unsa gyud kahidagway ani para ni katropang Roy so? Mo na din ihang dagway karon. May pinapugi na. Dito na maguni do taud-taud maguni siya sa Manila. Pero Bisaya gihapon iyang istorya mga kaigsoonan ingon nila pag isa ka semana daw ka sa Manila kusog na daw kay ka magtinagalog. Pero kining kuano kining amo ang kauban nga si Katropang Royce mga kaigsoonan Bisaya gihapon. Iya gihapon gibitbit og gipasigarbo mga higala nga taga Duhali siya. Yes, thank you so much sa Katropang Master Inday Tanini. Kani ka diri unya, doon natin libreng patuka gamay.
17: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
15: Alright, balikan na to mga kaigsoonan. Ano? Si Ma'am Nita Valderosa, good morning sa to mga tigpaminaw karon. Si Ma'am Nita Valderosa from Canada. Good morning ni mo ma'am. Maying oras dira si Muhadea ma'am, no? Ma'am Jing Picarido, good morning. Si Randy Santisa, sir. Good morning ni mo, Mr. Randy Santisa, sir. No? Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs, good morning po ni mo Sir. Ilang mga messages din no. Si Arnold Altivo, good morning. Good morning po Sir Briggs, message from Ma'am Juliana Liano. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning Sir Briggs, from Canada. Mo ni si Ma'am Nita Valderosa, maying oras ni mo da ma'am. Happy birthday Sir Briggs, God bless you. Si Ma'am Ruby May Fokusawa. Okay. Salamat ni mo ma'am ha. Birthday man din ni mo Sir Briggs pareho ta June na una ka lang happy birthday Sir Briggs. Oy happy birthday in advance po ni mo ma'am Nita Valderosa no ma'am Nita kay atoa makang birthday karon mangita ko diri og unsa ni kining pang birthday na

sa tanan mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday kaninyong tanan mga kaigsunan. Happy advance happy birthday kang Ma'am Nita Valderosa. Ako po na yung father mga kaigsunan. Ano, nagsunod man po nag-birthday, no? Unsa yung kahit tinood. Ano, ano man nga, puros mami, halos mami na parihag June. Akong father mahigala, June 20. Ako ang brother, June 17. Grabe mga kaigsunan. Una nga duha kong birthday na April 22 na po June 22 na unsa. Gastuha ba aning kalibutan na mga kids? Oh, tama na. Dirita karon mga kisanan sa kuano. Dirita karon sa kinibang kalisod nga giatubang sa Pilipinas mahigala. Kay dunay kugihan kay manurbe mag-survey mahigala kining ato ang mga kuan survey firms sa Pilipinas. Eh, pang-check lagi nila kung tinuod ba mga kaisunan, galisod yun yung mga Pilipino. Pulse Asia, survey mahigala, para sa tanan, no? Doon na sila mga figures nga gipagula, mga kaisunan nga, purtigid ang paitas mga Pilipino, eh. O, mga katropa, tinuod na. Yan ang ilang sulti nila nga, grabe naging mo kapait. Silang survey, nagkuha ni sila og 1,200 ka mga respondents. Nationwide, mga kaigsunan. Now, dito karon sila mga survey, like for example, sa Pulse Asia Survey Firm, mga kaigsunan. Ilang na matikdan dito nga, purti naman kayong mahalas palitunon. Aw, mahal mo lang? Di ba? Purti mahala, oy. Oh. Problemas, presyo sa pagkaon o basic goods ang pinakadako nga kabalaka karon sa mga Pilipino. Sige lang kay kung paminawan ko na ito atong presidente, muingon maguna siya dahil nga that is part of new normal. New normal. Di ba? Doon ay 59% mga kaigsunan mo ni number one ko no nga problema based on e-survey. Next is kining ginatawag mahigala nga kura

0: nga ligon gyud kay nga atong lawas, kinahanglan pud nga moinom po ta kining premium D3 soft gel capsule. Kay kana mahigila usa sa mga makapahatag kanatog kusog kay nga energy, mga kaigsoonan. Gumikan sa mga presence diha karon nga naa nahilakip mahigila na ng premium D3 soft gel capsule. Buko gani paligunon gani niya mga kaigsoonan, unsa na kaatong muscle, no? Sa muna ay pinaka the best mga kaigsoonan, muna ay makuha na to aning premium D3 soft gel capsule, mga katropa. Corruption is 47%, no? Ikatulo mahigala kining sweldo. Abi ninyo mga kaigsoonan ang number one nga pangutana diri karon, mga kaigsoonan. Kung pangutana diri karon sa mga tao, abi ninyo unsa? Masolusyonan kani sa tuong gobyerno? Oh. Mahatagan ka ni nila o solusyon, mga kaigsoonan, labi pa nga ang isyo mahigala sa corruption, tuaman mga higala musangko o bien mga kaigsoonan, gasugod sa atuang taas ng opisyal sa Pilipinas. Naman na ginaingon mga higala nga mo ni lisod kay ang kung hisgutan na to ang corruption, dili man janitor ang kawatan mga kaigsoonan sa kwarta, sa kaban sa itong gobyerno, kundi presidente man. Mama na ipasangil, di ba? Mama na gingon nga, dili man janitor, mahigala, dili man tigsilhig sa Palacios Malacanang ang ipasangilan nga mo'y nangawat sa panudlanan sa gobyerno, kundi kini mga ito, mga tagas, pinili pas mga Pilipino. Di ba? Now, ang solusyon sa inflation o corruption, dili kini technical mga kaigsoonan, kundi nga technical nga problema, apil usab dini karon ang pagsalig sa publiko, ilabi na sa liderato ni ini nila, mga kaigsoonan. Now, unsa man di ay pananglit og duna nay duda ang mga tao ba, no? Nganha sa usa ka leader, mga kaigsoonan, duna pa ba ilig-on nga pagsalig? Nawala na. Sa ato pa nawala na ang ginatawag nato mahigila og trust and confidence ngadto sa to ang mga gipangpili nga mga public official. Gumikan kay duna na may bahid mahigila nga isyu sa kawat, mga kaigsoonan, ang ilang administrasyon. Now, kung aduna mga aligasyon o pagduda batok sa pinakataas nga mga official sa gobyerno, kini ang dunay paghatag og dako nga epekto. Kaya ang anti-corruption drive nagadepende kini sa kredibilidad baya sa institusyon. Excited. Karon, kung nagakampanya mahigala atong leader og corruption niya, tapos siya mahigala moy autocrapon, dili ni mahigala pag investigate, may kalamigitan sa kawat, kaw-kaw sa panudlanan sa itong gobyerno, kundi posibilidad nga nagpa-investiga siya para nga panalipdan ang iyang kaugalingon. Doon ay lain nga mga mabilanggo. Tanaw mo na yung lagway karon mga higala diri sa ito ang nasud nga Pilipinas. Sige lang. Ato na nang balikan mga kaigsoonan din sa inyong pagsunod sa itong panag-uban, mga kaigsoonan. Gumikan kaya itong oras, alas 5.33 na sa buntag, mga kaigsoonan. Kini itong oras, gatun ka na ito karon sa Fulia Fertilizer, sa Crop Gold Fulia Fertilizer, mga kaigsoonan, ang kaabag sa itong mamaguma alang sa inyong abunda o kita sa inyong mga pagpanguma. Oras, alas 5.33 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana.

0: Sa isa lang, ganit to. Sa kabulan, gamay mga kong bukol. Nako ay sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, mura kagulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, tungkuhan na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil, na panun, dako kay katabang sa kuha.
1: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zampon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zampon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zampon Plus Coffee Mix.
2: Zampon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ng Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag-turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Zampon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Zampon Plus Herbal Soap. New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
2: Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
10: Southern Gold Coffee Mix.
12: Nak, merienda time na.
13: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humok.
12: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Sadian Bake Shop gid nato na ginakuha.
13: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Sadian Bake Shop.
14: Sadian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, o Magallanes Street, Davao City. Sadian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Long have we waited.
16: Tanduay First Five.
15: Zach Tabudlo.
16: Flo G.
15: December Avenue.
16: Parokya ni Edgar.
15: And Kamikaze.
16: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
15: Tanduay First Five.
16: Brought to you by Tanduay,
15: the world's number one rum.
16: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
15: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
16: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
15: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
17: Lagi tawag lami. Pero maguna, mampung kasabaan eh.
18: Kaklarex, sana.
19: Exciting!
20: Alright, balik ta mga kaigsoon. Andili karon sa toang panaguban ng Exciting Pilipinas. Alas 5.42 na, maigala sa Buntag Philippines Standard Time. Samtang ato ang dawaton karon mga reports gikan sa ato mga sister station sa XFM Network Philippines Mindanao area. All right. Ingon pa si Ma'am Jing Pigarido, happy birthday katropang Sir Ronnie Brixa Flores. Daghan di ay tanga nag birthday sa bulan sa June. God bless you. God bless you and your family. Salamat kay Ma'am ha. Salamat kayo Ma'am. All right, always amping sa kanunay. Okay. Salamat kayo. Si Ma'am Nita Valderosa, doon na ako gitagaan ko niya clue karon. Kay number 24 man daw siya. So, sa ito pa June 24 yung birthday. Minaw ko mga kaigsunan, si Ma'am Nita Valderosa, Juanita ni. Oh. Di ba? E mo na siya mahigil ay pista sa San Juan, mga kaigsunan, yung birthday ni Ma'am Nita Valderosa o June 24, mga kaigsunan. Sinablagay, wala kinahanglan rin sinabligay mahigil ang tubig. Oy! Nga painumdum sa uban ha kay Dunar bay naitabo kaniya tong milabay nga tuig mahigal ang gisapyagan yag tubig ba nga ang usa ka tawo nga nagkuan kay nabang nakabis na padulong sa trabaho gisabligan bitong nagtubig mahigal ang portinya yang suko ay ang gibukbuk mahigal ang katong nagsablig kaniya og tubig dili pod nga ana kay lisod pod in town kay mahigal ang nagapadulong nagud in town nagtrabaho gabaktas pagani na niya sa sabligan pag ini yung tubig wala pa ya gid ga sugo na ana si John the Baptist mga kaigsunan nga pamuubo mug tubig pagbuto na sa ka tawo mahigal nga modol asa nga to sa pastor ba o sa pari mga kaigsunan para nga magpa bindisyon o magpabunya na mga katropa. Hindi ni panahos bunyag mga katropa, no? Murabag kalipas, kapistahan mga kaigsunan ni San Juan. So, advance happy birthday kanimo Ma'am Nita Valderosa on June 24, mga kaigsunan. Alright. So, si Timpaha, si ato na dawaton kini mga reports. Gikan karon sa to mga sister station. Dito na pita karon unahon na to kining sa Bukidnon. Dito sa Bukidnon, mga katrupa, gumikan kay Duna Kunoy Pataing Lawas sa usa ka security guard nga nakaplagan dito na pita sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. Ito na pa investigation ini karon nga ang kapulisan, mga katrupa, labot sa kamatayon nining security guard ugon sa bad. Doon na ba ginatawag nining foul play? Ya karon sa detalye sa report, katrupa mo sa balita, si katrupang Jonathan Lee Soriano. Katrupang Jonathan Lee Soriano, good morning, please come in.
18: Live report. Live report.
20: Alright.
18: Live report. Live report.
20: Standby mga kaigsoonan, kay ito ang gikuan pa karon ang linya, no, gikan sa tong kauban karon si katrupang Jonathan Lee Soriano, gikan dito napita sa kuan sa Bukidnon, XFM Bukidnon. Si Ma'am Karina TCL, happy birthday Sir Briggs, God bless you. Salamat kayo Ma'am Karina, salamat kayo, salamat kayo sa inyong mga pagpaabot ug mensahe dinhi kanato karong buntaga. All right. Si salamat po kayo ni Ma'am Ruby May Pokosawa. Oh, happy birthday Sir Briggs. God bless you. Salamat kayo ni mo Ma'am ha. Salamat Ma'am. Okay na. So 5:46 na ang atong oras mga kaigsoonan. Kaya kining report mga kaigsoonan, unya pod no, gikan sa Bukidnon, naka-standby na pod kining atoang XFM Surigao sa Caraga region, sa San Franz mga kaigsoonan.
18: Rex Flores, exciting Pilipinas.
20: Kaya doon na po'y kuhan dito. Shabu-shabu po dito mga katropa. Hindi po magpabitin ng ito mga silingan ng mga riyon ba, no? Doon na po'y shabu-shabu sila nga ito mga kaigsoonan. Alright. Anyway, mo ni karon mga kaigsoonan ko ang kuan ba kay bitaw ang nakita nato nga medyo murag ni kalit bitaw po dinoon gyud og ano kinibang pag gara ning mga nagapamaligya og illegal nga droga. Oy, si Brad Dante Bakong, Brad, good morning nimo da Brad sa Canada pod sa may Alberta, Canada. Kibalo ko, gimingaw ni si Brad Dante doon ay mamiss niya karong adlawa mga kaigsoonan dito sa lungsod sa Matanao kay holiday, anniversary karon dito na pita. Founding anniversary mga kaigsoonan sa lungsod sa Matanao. So sa tanang mga taga Matanao, happy founding anniversary kaninyong tanang. O atuhin nyo dito kay porting naghana ko kayo kay gipambitay dito Brad.
21: Mak-mak mo mga atong pagpakan.
20: Wala mga... Mauna mga kaigsoonan, basta mag-anniversary or piyesta gani mga katropa, porting daghana kay mamaligya, mangladlad diha manghigalag mga ukay-ukay mga kaigsoonan. Oh. Wala mo kutukan niya tugon nga magpiyesta gani, no? Murag grabig hikay ba? Grabig handa, oy. Porting daghana. Di pares buhol mga kaigsoonan ba nga ang mga tao kuno dito pag magpista mahigala mapasmo kas bira-bira. Ano na Ma'am Nita? Eh si Ma'am Nita taga Bohol man ni. Eh. Oh. Mapasmo kuno kasakuan dito kanabang sige kag bira-birahon ba. Kaya daga mag-ilog sa imo nga diri ka kaon una unya na na diha. Oh, dayon na ang silingan pud nga unya ra na diha ilaha diri sa ta. Anto na, napas mo na lang gid hinon sa sigig binira mga kaigsoonan. Okay. Dito sa ta karon mga kaigsoonan atong i-check karon ang report gikan dito napita sa may San Franz. E diha karon ang report mga kaigsoonan dito napita sa may XFM San Franz mga kaigsoonan sa Caraga region. 68,000 ka pesos nga kandidat sa Cebu sakmit kini sa gilusad nga bypass operation dito napita sa may Tandag og Bislig. Duha ni ini ka mga tigpayhot sa illegal nga droga. Dakpan! Katrupa mo sa balita si katrupang Ale Vicente. Katrupang Ale Vicente, good morning, please come in.
18: Live report. Live report.
22: Sa
0: Sos nga kantidad sa gidulahang shabu human sa duha ka baybas depression sa Surigao del Sur Police Provincial Office sa mga siyudad sa Tandag ug Bislig City ning milabayng gabi. Unang natigayon ang operasyon alas 8:45 sa gabi sa Tandag City Component Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Juni D. Maruhum. Giilang dinakpan nga si alias Dungkoy, 40 anyos, usa ka welder og residente sa maong siyudad. Sakmit gikan kaniya ang 7 kasasi sa gidulahang shabu nga timbang og 5 gramos og nagkantidad og 34 mil pesos. Lakip ang baybas money og plastic cellophane. Pag-abot sa alas 10:30 sa gabi, gilusad usab sa Bislig City Police Station og Provincial Intelligence Unit ang ikaduhang operasyon. Kinibisang pot sa pagkasikop ni alias Dudong, 36 anyos, usa ka mag-uuma. Nakuha gikan kaniya ang duha kasasi sa gidulahang shabu nga mutimbang og 5 gramos og nagkantidad gyapon og 34 mil pesos. Lakip ang baybas money og usa ka drug concealment item. Ang duha ka operasyon gihimo sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA. Gisaksihan usab kini sa mga opisyal sa barangay, representante sa Department of Justice kun DOJ og mga sakop sa media. Sa pagkakaron, ang mga suspitsado ana-ana sa kustodiya sa kapulisan samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Live Report! Live Report!
20: Nasalamat karo bang Ali Vicente sa report, mga kaigsunan. Si Brad Dante Bakong, happy mayong buntag, Brad. Belated happy Father's Day, Brad. Alright. Sa tanang mga fathers, belated happy Father's Day, no? Kagahapon adlaw gisaulog ang Father's Day, mga kaigsunan, no? Sa tanang mga papa diha, no? Happy Father's Day kaninyo. Oh, sige lang. Si Archie Sinulyitsak of San Rafael, Balite, Davao City, always monitoring your station, katropa. All right. Thank you so much, Sir Archie Sinulyitsak. All right, no? Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, happy birthday, Sir Bricks. More birthdays to come. Salamat, salamat kayo, Sir Ilmer, ha? Alright, wala matay oras, makigsuna. Dinikaroon sa to ang panag-uban. Sa ngalan, di ay sa kinatibuang puwersa sa News and Current Affairs, 6FM Network Philippines. Musunod niya nga ito mga balita, ha? Nga ito ang express balita, mga kaigsunan, sa buntag-uban ni katropang Alan Abais o ni katropang Andy Causon. Mga oras kini si Kanubang Brick Explorer sa magbiling kini ko sa kamay buntag dalay ko ng Dios Davao. God bless Philippines ug moingon kamaturan ang sandigan.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
22: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
23: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
22: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
24: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
25: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Davao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
24: Premium D3 Coffee Mix.
26: Premium D3 Coffee Mix.
24: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Claire Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Ka-Clarice, Ana?
13: Exciting!
12: Exciting!

0: Headlines.
1: Hindi lang may muntag, gutro po rin. Ito ang mga katropa karon sa ito mga headlines. Ganong orasa.
0: Headlines.
1: Ito ang headlines sa mga katropa. Ito ang balitang lokal. Atong grato sa Santol Plus Coffee Mix. Vice President Sara gibisita ang mga nalinugan sa Davao Occidental.
2: Samtang sa balitang regional, Bangon Mindanao Relief Operations sa XFM sa Glansarangani, Malampuson.
0: Headlines.
1: Sa itong balitang national o sa itong balitang international, kapin 20 katao sa Lebanon napatay sa Israeli airstrike.
0: Headlines.
2: Sa balitang paugnat sa kusog, Alex Ayala mapasalamaton sa Berlin Open taliwala sa kapildihan.
1: Ito nga balitang showbiz, Sunshine Cruz andam na mabalik sa Baguio og pelikula.
0: Headlines.
2: Sa balitang LRG, delicacy sa Japan nga bluefin tuna na bantog sa mold fermentation.
0: Headlines.
1: Og sa ito ang health alert, bloating sa tiyan na dili kini angayng pasagdan.
0: Headlines.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome na usab sa tuang express balita sa buntag. Adlaw nga Lunes, pizza 22 na nimbulan sa Hunyo tuig 2026. Kami niyo mga tigbalita karong oras.
2: Katropang Andy Causon.
1: Ako usab niyo katropang Alan Abay sa tuang balitang lokal. VP Sara gibisita mga apektado sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Occidental. Ang express balita manukada ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Nag-auhag karon ang Davao City Police Office kun DCPO

0: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte ang mga lungsod sa Davao Occidental nga labing naapektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog. Ning milabayng adlaw, sa gunso ni ining gibisita ang 10th City sa Nuing Ignacia Guillermo Central Elementary School sa Jose Abad Santos ug ang Sarangani Davao Occidental sa pagsuta sa kahimtang sa mga evacuees ug pakighisgot kanila. Gawa sa paghatag ug hinabang ug mensahe sa paglaom sa iyang tribute message subay usab sa Father's Day celebration, gidasig sa bise ang mga amahan nga magpabiling ligon sa pagprotekta ug pagsuporta sa ilang pamilya taliwala sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Nagpadayag usab ug pagpasalamat ang mga evacuees ug ang probinsyal nga panggamhanan sa Davao Occidental ug gibati matud pa niini nga pinaagi sa walay undang nga suporta sa gobyerno kanila lakip ang pagbisita ni VP Sara. Naghatag matud pa kini kanila ug kusog ug paglaom sa pagbangon gikan sa kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Samtang sa laing panghanay sa balitang lokal, giabi-abi ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang panawagan ni Senior Associate Justice Marvic Leonen nga ipasumite sa Kongreso ang mga dokumento nga may kalabutan sa giingong kapin 500 billion pesos nga budget insertions sa Bicameral Conference Committee. Matod ni Ungab, maayong lakang kini aron mapalig-on ang transparency uga matubag ang mga pangutana sa publiko bahin sa mga kausaban sa national budget. Si Leonen mipangayo sa House o Senado sa mga supporting documents nga magpatimaw kung giunsa pag-abot sa mga giingong bilyon-bilyong kausaban sa final version sa budget ubos sa unprogrammed fund nga wala giagi sa komitiba. Dugang o dugay nang nagpahayag si Ungab sa iyang kabalaka sa mga budget insertions o sa kakulang sa dokumentasyon sa pipila ka mga appropriations.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Dugang pa sa tuang balita nga lokal, mapasigarbuhon ang Davao City Council human giila sa Department of Interior and Local Government o DILG ang dakbayan sa Davao isip 2025 Good Financial Housekeeping. Sumala sa DILG natuman sa syudad ang mga sukdanan sa accounting o auditing o misunod sa mga kinahanglanon sa full disclosure policy. Mato ba ni Konsyal Dani Deang Hirang, Chairman sa Committee on Finance sa Konsyo sa Dakbayan, ang maong recognition nagpamatud lamang sa usto o responsable nga paggamit sa pondo sa katawhan o maayo kini nga pagdumala sa budget sa syudad. Gipasalig sab ni City Government nga ipadayon ang lig-on o transparent o may panagot o may kadungganan nga pagdumala sa pondo alang sa kayuhan sa mga Dabawinyo. 15 katuig nang nakadawat o samang pag-ila ang dakbayan manukad sa DILG.
2: Express Balita. Express Balita.
1: 7 minutos ang nakalabay human ay kalasay sa buntag. Ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Mikabat na sa kapina 1.11 million pesos ka mga estudyante ang na-enroll sa Davao Region alang sa school year 2026-2027. Base ka na sa datos sa Department of Education o DepEd Davao. Sa kinatibukan, anaa sa 1,114,682 ka-learners gikan sa kindergarten hangtod na kini sa senior high school ug alternative learning system ang narehistro din kapin 988,000 dini gikan sa mga pampubliko tunghaan. Bisan pa sa epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga biigo sa maasim sa Sarangani ug nabati sa ubang bahin sa Davao Region, padayon gihapon ang pag-abli sa klase ug mga preparasyon sa mga eskwelahan. Matod pa sa DepEd Davao, nagpadayon usab ang koordinasyon niini sa mga lokal nga panggamhanan ug uban pang ahensya aron nga masiguro ang luwas ug angay nga kahimtang sa pagtuon alang sa mga estudyante sa rehiyon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: 1.4 million kantidad sa Cebu na sakmit sa operasyon sa Tagum City. High value individual, drug suspect arisado. Ang Express Balita mnukada ni Bong Algabre.
2: XFM Report.
4: Muka ba sa 1,462 pesos nga kantidad sa illegal nga droga nga mitimbang og 215 gramos ang nasakmit sa drug buy-bust operasyon nga gikasa sa mga personahe sa Tagum City Police Station ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, officer in charge kauban ng RPDEU Arsog 11 og First Davao Norte Provincial Mobile Force Company sa Barangay Mankilam, Tagum City, Davao del Norte, alauna 5 ang takna sa Kadlaon, Hunyo 22, 2026. Sumala sa report, gilayong giaristo ang sospitsado na nailhang si alias John, 30 anyos, residente sa may Barangay Visayan Village, human kini napalitan sa pusir buyer ug usa ka pakete sa gidudahang shabu gamit usab ang 1,000 pesos na mark money ug lain pang 33 ka mga piraso sa piki nga 1,000 peso bill. Samtang nakumpiska usab, gikan sa posisyon sa dinakpan ang lain pang duha ka pakete nga droga, lakip ang duha ka transparent plastic sachets. Adunay sulod sa nasangpit usab nga droga, usa ka iPhone, usa ka sling bag ug usa ka unit sa Mika Red Toyota Prius nga gigamit sa suspitsado sa transaksyon. Giilang suspect isip usa ka high value individual drug personality kansang himas rihas na karon sa Tagum City Police Station ug nagatubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kay namduman nga gisaad ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga ubos si ang liderato mas pakusgan niini ang mga inisiyatiba sa pakigbatok sa illegal nga droga alang sa kalinaw sa syudad ug alang sa kaluwasan sa komunidad. Katropa siguro ang naligon kanuna imong lawas. Tumar sa Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Bongo Makiel Gabri, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa katapusang hanig sa balitang lokal, gikoronahan isip bagong reyna ng Davao 2026 si Kylie Pasahe nga nagrepresenta sa Barangay Mandug atol sa Grand Coronation Night. Samtang nakuha ni Annie Sa sa Barangay Talomo proper ang special title nga reyna ng kapayapaan og si L. Manuel sa Barangay 76-A Bukana giilasab isip reyna ng pagkakaisa. Una niini napili ang unom ka kandidata nga misulod sa top 6, lakip sila Kylie Pasahe sa Mandug, Maika Salera sa Barangay Governor o Governor Duterte, L. Manuel sa Barangay 76-A Bukana, Ariana Agitong sa Kabatian o Juvie De Harme sa maaingon man si Anisa sa Talomo proper. Nasayran nga ang reyna ng Davao usa sa mga nag-unang kalihukan sa selebrasyon sa Duao Davao Festival din gipakita sa mga kandidata ang ilang talento, kaalam o abilidad sa pagrepresenta sa ilang tagsa-tag sa kabarangay. Gilauman nga mahimong aktibong ambassadress sa mga programa sa Dakbayan si Pasahe ug magatabang sa pagpalambo sa kultura, turismo ug mga advokasya sa komunidad isip bagong reyna ng Davao 2026.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kita 11 minutos na ang paglagutok sa ika-alasay sa buntag. Sa tuwang balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Atod ka na to sa Santon Vitamin C. Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM Gensan o XFM Tagum sa Glan sa Rangani Province. Nagmalampuson ang Express Balita Manukada ni Philip Oligario.
2: XFM Report.
5: Malipayon ang kapin sa 400 kapamilya sa Purok Nangka, Purok Tambis o Purok San Antonino sa Barangay Ilaya sa Glan Sarangani Province human makadawat og relief goods sa gilusad nga Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM 95.9 Gensan, XFM 107.1 Tagum o Yes to Health Incorporated kagahapong adlawa. Gikan Gensan, sobra usa ka oras ang gibiyahe sa mga katropa aron maabot ang probinsya dala ang mga bugas, delata, sanina, gatas, tubig ug tinapay alang sa mga apektadong pamilya sa magnitude 7.8 galinog ni aging Hunyo 8. Sumala ni Kagawad Neknek Sentillas, dako ang ilang pagpasalamat tungod unang higayon pa nila nga makadawat og relief goods sukad nga naglinog.
6: Dako kay among pasalamat inubanan sa mo ang halangdong Kapitan Dre si Jerry Imbador kay tungod ang inyuhang dala. Naapod-apod yun dre nga puting daghana. Tapos ang inyuhang gisudlan karon dre sir, first time pa nga naay ni sulod dre.
5: Walay puas usab ang kalipay nila Station Manager Roel Dumantay og Ardel Cortez nga gipangunahan ang grupo sa pag-apod-apod og hidabang.
7: Actually nahimo ra pud ming tulay ani no. Daghan pug nag-contribute yun. Nanawagan mi sa pinaagi sa radyo so ubay-ubay pud ra naghatag.
8: isip pagtubag sa panginahanglan noon ni Amidire, utabang hinaut unta nga maka kundi makasalbar sa tibuok adlaw basin isa kalungagan makasalbar ta.
5: Gipasalamatan usab sa grupo ang tanang private entities ug sponsors. Ang maong inisyatibo nagpamatuod nga kinasing-kasing gayon ang serbisyo sa XFM Network Philippines sa pagpanguna nila CEO ug President Dr. Remilito Uy, Vice President Olivine Uy ug General Manager Edwin Garin alang sa tanang mga katropa. Busa, Bangon, Mindanao. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagal sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagamtaman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Sa katapusang hanay sa balitang regional, 1 million pesos nga cash assistance lakip computers gitunol ni Governor Lala Mendoza nganto sa pamilya ni Rene Butterbonya. May express balita si katropang Ray Alenton.
2: XFM Report.
9: Nagtunol og 1 million pesos nga financial nga tabang si North Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza ngadto sa pamilya sa mipanaw nga sikat nga basketbolista nga si Rene Butterbonya. Gawas sa maong financial nga ayuda, gitabangan usab sa gobernador ang pagtuman sa usa ka labing dakong pangandoy ni Rene sa buhi pa kini ang makahatag og mga computer ngadto sa iyang kanhing elementarya nga eskwelahan. Sumala sa mga sangkop sa pamilya, dako kayo ang ilang pasalamat sa dako nga suporta og pagpangga sa ilang nadawat gikan sa kagamhanang probinsyal ngadto sa ilang panahon sa pagbangutan. Ang maong donasyon sa mga computer ginauman nga makatabang og dako sa pagpauswag sa kahimtang sa edukasyon og digital literacy sa mga estudyante nga makagamit niini. Alang sa kadaghanan, ang maong buhat usa ka simbolo sa pagpadayon sa mga damgo og maayong tinguha ni Rene bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw. Kini nga inisyatiba naghatag karon og inspiration og paglaom sa mga kabatanunan sa probinsya nga nagtinguha og mas maayong kaugmaon pinaagi sa edukasyon. Bisan wala na si Rene ang iyang kabilin og itiunay nga gugma sa komunidad, nagpabiling buhi pinaagi sa mga kinabuhi og kasing-kasing nga iyang natandog. Mga katropa, kapiba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix. Alang sa dekusyang Pilipino para sa Pilipinas, gini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: At doon na kita, 16 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ung karotong siren ang mga balita-balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Ang atong balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Oga, detalye sa atong balitang nasyonal, manukan sa atong sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita. Express Balita. Bagyo update.
10: Mga katropa, patuloy na lumalakas ang typhoon tropical cyclone Francisco na nasa 715 kilometers silangan ng Tuguegarao City, kung saan taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour at bugso na 170 kilometers per hour habang kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan. Babala rin ang pag-asa, mas mararamdaman ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw na posibleng magdulot ng malalakas na hangin, pag-ulan, pagbaha at landslide sa ilang lugar. Patuloy po na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
2: Express Balita. Express Balita.
10: Mga katropa, bumaba ng 52% ang paggastos ng pamahalaan para sa infrastruktura noong Abril ayon po sa Department of Budget and Management o DBM. Mula 85.8 billion pesos noong Abril ng 2025, bumagsak ito sa 41.5 billion pesos ngayong taon. Ito na ang ikasampung sunod na buwang pagbaba ng infrastructure spending. Ayon po sa DBM, dulot ito ng mabagal na implementasyon ng mga proyekto ng DPWH at mas mahigpit na pagsusuri sa mga bayarin kasunod ng mga isyu sa flood control projects. Sa kabila nito, tumaas naman ng 11.1% ang kabuuang paggastos ng national government noong Abril na umabot sa 505.4 billion pesos.
2: Express Balita.
10: Pinanatili ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kapangyarihan ng mga regional directors at district engineers sa pag-aproba at pagpapalabas ng pondo sa ilalim ng bagong Department Order Number 74 na nilagdaan ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sa ilalim ng bagong patakaran, maaaring aprubahan ng mga regional directors ang bayad sa mga kontratista hanggang 300 million pesos habang hanggang 100 million pesos naman para sa mga district engineers. May ilang uri rin ang gastusin kung saan wala silang itinakdang limitasyon sa pag-aproba, kabilang dito ang ilang procurement transactions at maintenance and other operating expenses sa MOOE kung saan nananatiling malawak ang kanilang kapangyarihan sa paggamit ng pondo. Taliwas ito sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagmungkahi na bawasan ang otoridad ng mga regional directors at district engineers matapos ang investigasyon sa amunay anomalya sa mga flood control project. Layunin ng Department of Order na malinaw na tukuyin ang mga antas ng otoridad sa pag-aaproba ng mga transaksyon sa loob ng ahensya habang nagpapatuloy ang mga reforma sa pamamahala ng mga proyekto ng DPWH.
2: Express Balita.
10: Kinumpirma naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakatakdang umarangkada ang redevelopment project sa MT Villanueva Avenue sa Naga City at target itong makompleto bago matapos ang taon. Personal na ininspeksyon ni Dizon ang lugar kasama si Naga City Mayor Lenny Robredo, National Electrification Administration na NIA Administrator Antonio Mariano Almeda at iba pang opisyal. Ayon sa kalihim, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proyekto at nais nitong magsilbi itong modelo para sa iba pang urban development projects sa bansa. Kabilang sa mga tampok ng proyekto ang underground cabling system na inaprubahan ng DPWH at NEA upang mapaganda at maging mas maayos ang infrastruktura sa lugar. Nagpasalamat naman si Mayor Robredo sa pag-aproba ng proyekto na inaasahang makatutulong sa modernisasyon ng isa sa mga pangunahing kalsada sa Naga City.
2: Express Balita.
3: Balik din sa ito sa Dak Bensadabo. Doon na kita ay 20 minutos na ang paglabay si Galasay sa Buntaga sa ito nga balitang international.
11: Balita sa international.
3: Ang atong balitang international, hatugan na ito sa Premium D3 or Vision X Plus. Sa detalye, muabot sa 10-20 ka mga tao ang namatay sa Lebanon human sa bagong serye sa airstrikes na gilusad sa Israel o sa kaadlaw lamang. Umalipatuman ang ceasefire tali sa Israel o Hezbollah. Sumala sa Israel, tubag kini sa kapin na 50 ka mga rocket o projectile nga giingong gilunsad sa Hezbollah batok sa ilang mga puwersa sa habagatang bahin sa Lebanon. Apan giakusahan usab sa Hezbollah ang Israel nga nakalapas kini sa kasabutan sa ceasefire. Base sa tao, naguba ang opisina sa Central Bank sa Lebanon sa Nabati tungod sa maong airstrike. Bisan pa sa peace deal, nagpabilin ang tensyon at tali sa duha ka mga kampo. Sumala sa Lebanon Health Ministry, ikabat na sa kapin na 4,000 katao ang namatay sa mga pag-atake sukad Marso ning tuiga.
11: Express Balita.
1: Sa pikas bahin, mohunong na ang gobyerno sa Estados Unidos sa paghatag og pondo alang sa mga programa batok sa HIV ug AIDS sa South Africa. Sumala kini sa anunsyo sa US State Department. Nasayran nga ang South Africa mao'y nasod nga adunay kapin 8 million ka mga tao ang natala nga dunay HIV nga gikonsidera nga pinakataas nga ihap sa kalibutan. Matod sa taho, nagapondo ang Estados Unidos og dul-an $400 million matag tuig pinagi kini sa President's Emergency Plan for AIDS Relief o PEPFAR aron nga suportahan ang mga programa sa panglawas sa maong nasod. Sumala sa Estados Unidos ang desisyon may kalabutan sa ilang alegasyon nga napakyas ang South Africa sa pagpanalipod sa White Minority Afrikaner Community o sa kapasangil nga balik-balik ng gisalikway sa gobyerno sa South Africa. Gipaklaro usab sa Amerika nga ang lakang kabahin sa ilang tumong nga mapalig-on ang self-reliance sa South Africa ug mapamenosan ang pagsalig niini sa pondo gikan sa ubang nasod, ilabi na kay giila kini isip usa ka middle income country nga adunay kapasidad sa pagpadagan sa kaugalingong health programs.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa tuwa nga balita nga paugnat sa kusog.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Atod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye na humana ang magical run ni Filipina tennis star Alex Ayala sa WTA 500 sa Berlin Open. Human siya napili sa taga Czech Republic nga si Linda Nuskova sa semifinals 2-6 og 4-6. Nagpakita og firing power og precision si Nuskova, pinagi usab sa hinlo nga pag-strike sa bola, timing og shot selection. Apan bisa man sa kapildihan sa Instagram post nini, nagpasalamat gihapon si Ayala sa kasinatian nini sa Berlin. Uga matod pa nining dili niya mahulagway ang iyahang emotion. Makonsidera gihapon usa ka breakthrough ang pag-abot ni Ayala sa Final Four sa WTA 500 tourney nga pinakaunang higayon kini sa iyang tennis career. Samtang maka-inkwentro ni Nuskova si Jessica Pegula sa Berlin sa final.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:24 sa Balitang Showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Andam nang mabalik sa pag-arte sa pelikula ang aktres nga si Sunshine Cruz human sa kapintulo ka tuig nga pagpahulay aron natutukan ang iyang kahimtang sa panlawas. Sa iyang social media account, gibutyag ni Cruz nga daghan siyang proyekto nga gibalibaran sa miaging tuig samtang nagpakusog ug nagpaayo gikan sa sakit nga myasthenia gravis o sa kakondisyon nga nakaapekto sa koneksyon sa nerves ug muscles. Matod sa aktres, nakadawat na siya og clearance gikan sa iyang neurologist ug itugutan siya nga magsugod pag-usab sa pagtrabaho sa industriya sa pelikula ug telebisyon. Bisan sa iyang pagbalik sa showbiz, gibutyag ni Cruz nga magpabilin gihapon siyang maampingon sa iyang kahimtang sa panlawas aron nga masiguro nga dili maapektuhan ang iyang recovery ug wellness.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa ato nga balitang LRG kon Lahira Good. Atong kira to sa Santon Plus Gold, talagsaong delikasi sa Japan nga bluefin tuna. Nabantog ginikaroon tungkol sa mold fermentation. Usa ka talagsaon nga delikasi karon sa Japan ang bluefin tuna nga gipreserve pinagi sa espesyal nga proseso sa pagpauga o pagtabon o baga nga balhiboon nga amag o kuchi mold sa wala pa kini kaunon. Kini nga pamaagi kasagaran makita sa pipila ka traditional o high-end nga food preparation sa nasangpit nga nasod. Ug matod sa mga food experts, ang tuna nga gitigom sulod sa upat ka semana ubos sa mao nga proseso nagkumporma og baga nga o baga nga layer sa amag nga murag balhiboon nga panapton. Bisan og dili kini kasagaran nga tanahon o kasangaran nga tanahon sa mata, giila kini nga bahin sa pagpalambo sa kalidad sa pagkaon. Gipasabot sa mga eksperto nga ang kuchi mold adunay enzyme nga mutabang kini sa pagpalambot sa protina sa o pag og tambok nga isda. Tungod nini, mas muhumok pa og mas mulalom ang lami sa bluefin tuna samtang muagi kini sa fermentation process. Bisan pa sa dili kasagaran nga hitsura nini, gila sa culinary world nga kini nga pamaagi naghatag og lahi og premium nga lasa sa isda nga giisip karon nga usa sa mga kakaibang delicacy sa Japan.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:27 sa iron nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Bloating sa tiyan, dili angay nga pasagdan. Gipasidanan karon sa mga health experts ang publiko nga dili pasagdan ang kalit nga paghubag o bloating sa tiyan, ilabi na kung giubanan kini og kalibanga, kasakit sa tiyan o pagkunhod sa timbang. Matod sa mga eksperto, kasagarang hinungdan sa bloating ang portion sa hangin sa tiyan, indigestion o impeksyon sa digestive system. Mahimo sab kini nga resulta sa pagkaon sa mantikaon, halang o uban pang pagkaong lisod tunawon. Gitambagan ang mga makasinat nakasinati o nakasinati sa maong sintomas nga magpabiling hydrated pinagi sa pag-inom og igo nga tubig o pagpili og gaan nga pagkaon samtang nag-ayo pa sa ilang tiyan o gatinai. Apan kung magpadayon ang bloating o kalibanga sulod sa kapin o sa kasemana o adunay dugang sintomas sama sa padayon nga pagkunhod sa timbang, dugo sa hugaw o grabeng kasakit sa tiyan, girekomenda ang pagpakonsulta dayon sa doktor alang sa hustong pagpasusi ug pagtambal.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Og higala mo ko itong naglangkob sa toang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Lunes, Pizza 22 na nimbulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning mga katropa.
1: Rise and shine mga katropa. First day sa school week ug sa work week. Na sa ato ang Xanthone Plus Coffee Mix. Kay para mawala inyong duka din ha. Lagsik atong panlawas ug lagsik pagyud ang ato ang pangutok. May buntag sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live. Katropang Jing Pagarido, katropang Elmer Corioso Cabilio ug si Sir Archie Senoliet Sak din sa may San Rafael Baliti Davao City. Always monitoring daw sa atong station katropa.
3: Okay, kaya imuhang aura karon na katropang kuna kaysa kamera ikaw ang kuan ha kanang tinuod nga aura ang kuadri murag ka nagarin kuan no murag ka nang si
1: ako diri medyo kuan siya real nga skin tone bitaw katropang Alan oi dapat always pag sige tag inom og Xanthone Plus Coffee Mix an agi na siya kanang kumbaga good vibes good energy gid mga katropa
3: glow ang skin
1: yes inobanan no sa paggamit sa tong Clear Skin Herbal Soap.
3: Ayan, gamit po siguro ko anak katropang andi kay para mapariha ko sa imuha o color.
1: Pero dapat ha, mga katropa, dili ta makalimot sa pag-inumpod sa itong Xanthone Vitamin C. Dapat ligo na itong immune system. Ilabi na kay nagpahimang no ang pag-asa nga posibleng masinati ang pag-ulan sa Davao region. Karong adlaw hatod ka na sa Southwest Monsoon. So para malikay ta sa flu,

0: kape nga akong natilawas. Hantong plus coffee mixer jud ko nihiyang. Dili lang acid reflux iyang natambalan. Pati akong arthritis hantong karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanton Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanton Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.

0: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
9: Kaklarek sana.
7: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarek sana.
11: Exciting!
7: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Exciting Pilipinas sa Lasay, 41 na sa buntag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
6: Good morning! Good morning!
4: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, Higala, Mayang Buntag. Welcome, welcome, welcome. Nausap sa tuwang line-up ng tag ng edisyon sa programang Bullseye.
6: Bullseye! Bullseye!
4: Inyohang lingkod, katropang Alan Abais, magatimbaya natong tanan. Mga katropa, kumusta mo mga sano o mga sana? Kumusta mo? Slamang gyapong kita, mi amigos, i amigas. Welcomeos, welcome sa tuwang parikoy o mga parikay. At mga kalumunan o mga kaluman sa mga lugar o probinsya sa riyon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, ug Davao Oriental, ug kutob asa maabot niya itong pagsibyaw sa kapanginaot nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labaong magagagahong. Iatod nga safe and sound sa matag-usa ka destinasyon, pasunod gawa sa itong dakbayan sa Dorian. Welcome, welcome, welcome! And thank you Lord for this another day na pod, another moment, another na pod nga struggle sa tuang mga panginabuyan karon mga katropa. I hope nga okay lang ta sa alright. Thank you Lord nga kining wala nahulog sa tropical depression ang kining bagyong Francisco. Francisco, murag si Sir Franz man ako ang mahuna-unan ani ha. And syempre mga tropa sa mga pag-ampo nato sa kanunay aning ato ang mga kaigsunan dito sa Glan Sarangani province mga katropa. Aren sila nga naga pangayo in town o ganang hinabang. Daghan mga nagahato dito mga hinabang mga katropa. Dami na nga mga gikan sa ubang mga lugar. Isa sa mga nagkakot og attention gawas lamang ini nga mga nabiktima mga katropa sa bagyong kining linog nga niabot nga to sa 7.8 ang magnitude. Dili pod sa dakpen sa Davao mga katropa ato nga pasalamatan Ginoo nga wala kay tay kusog nga pagbunok sa ulan kagahapon kay nagtuo man gud kita nga pagsulod aning bagyong o typhoon na Francisco mga katropa. Niya na po ta, maglunop na po ang dakbayan sa Dorian. Apan, thank you Lord kay nihinay kini o igo lamang tutaligsik ang atong na-experiensyahan din ha mga katropa. Ang atong nga programa, karong nga Bullseye, atong na to, siyempre sa Yes to Health Incorporated.
6: Bullseye! Bullseye!
4: O sa mga produktong gigaman nini mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang atong nga Santon Gold Coffee Mix o ang Santon Plus Gold mga katropa, available kini sa atong mga butika. Nationwide mga katropa, labi na kini atong mga butika sa duol sa inyong lugar. Ang Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Available po kini mga katropa sa suki nato ng mga butika. Diya sa inyong mga suok-suok ng lugar mga katropa. Ang Rujon Pharmacy, Soyho Pharmacy, Sizil Pharmacy. Inuman ang Princess Diaz Buhangin, Mamak Pharmacy, FRT Pharmacy sa Samal, Butika Navares o Gratesco mga katropa. Mia o Jen Buhangin, 318 Pharmacy o L3 Pharmacy sa may Kalinan kini. HB1, apil na diri mga katropa ang Uzerl Pharmacy, mga katropa. O tuwa na ito ang mga produkto karong ng mga herbal nga magkapaligon sa tuwa nga lawas, mga katropa. Gumikan ka na kinahanglan kita o Union Booster.
6: Bullseye!
4: O ako'y ikahigop nga kape karong mga katropa kay murag naugahan ta. And nahutdan yun kami diri o ganang supply sa kape kay murag hotcake ang atong kape diri mga katropa. Labi na kining ato ang Santon Plus Coffee Mix o ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. O niya, siyempre, ang ato apong mga kape o mga produkto, kung wala man diri mga katropa ay available ng kape diri karon sa tua, tua kini sa kininga klinika. Ang atong klinik, mga katropa, nahimutang din sa may cellphone building, diya sa may GSIS Heights, mga katropa, at bang lang kini sa Old Bantay Bata 163, diya sa may Kawayan Drive.
6: Bullseye! Bullseye!
4: Diyo kita sa tuapon nga paglawig sa Bullseye, mga katropa, mga headlines atong tagaan o pagtagad karong mga orasa, mga balita, impormasyon nga ikaw, ako, angay nga makisawsaw o makisayod, mga katropa, tungod kay importante gayod ang mga balita. Kailangan number one ka sa mga balita o impormasyon para dita may salaag, mga katropag, mga lumon. Pero sa dili pa, mga katropa, tuguti nga magkapangtimbaya kita, mga katropa, sa toang colleagues 3 nga nag-birthday.
1: Kinsa nag-birthday?
4: Oy, birthday ni katropang Brix Flores, katawa be. Yan. Oh. Bro, Brix, happy birthday. Tawa naman dyan. Yan. Ayan, basa ni birthday boy ng mga katropa ay kwan yun siya kanang palakatawa. Gitik. Wala si Brix Flores, iyan ang katawa, mga katropa. Happy birthday, bro.

0: Oga sa mga nagapangapi karon mga tropa. Salamat, salamat, salamat. Oga happy happy birthday na lamang kaninyong tanan lampurna sa people mga my friends. Ma'am Agnes, maimbuntay niyo mo diya. Salamat ko no sa kape. Hasta ko no lamia mga katropa. No, Ma'am Agnes, diha mga katropa Almiron. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga nagabirthday, happy birthday na itong tanan mga katropa. Oga syempre, standby mo. Oga pag-share, pag-like, pag-follow sa tuang programa karon mga katropa. Gamikan kay buhi pagyapon ng atuang partner, ang New Year's Peak Mountain Resort. Good morning ato mga kalomon din sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Good morning!
0: And syempre mga katropa, og gusto mo, hapit na yun ha. Gusto ba mo makatanaw mga katropa sa atuang live diha nga konsyerto diri ni Manukad sa may Crocodile Park mga katropa. Makita nyo din na ang ato ang mga sinaligan gyud nato ni nga mga artista o kini mga singer. Kaya sikat na sikat ni sila mga katropa karong mga panahon na, labi na sa mga batanong lalaking babae. Kaya ang Tanduay First Five mga katropa, ang Tanduay First Five comeback concert tour features five of the biggest OPM acts in the country. Naadri ang parokya ni Edgar, ang Kamikaze, ang Flow G, ang December Avenue, ug ang Zack Tabudlo. Karoning Pizza 26 sa Crocodile Park, karon ni si Manaha mga katropa, ug partner pod kini sa tuang station ang XFM 89.1 Davao, one of the media partners mga katropa. Yan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Imo ka sipet ani ha.
1: Good morning.
0: Antay pa free ticket mga katropa kung duna mo yung mga panahon dina nga makatubag mo sa tuwa pod nga mga ipangutana pohon-pohon. Uspon ko, alam na ba is managlawig ta sa tuwang oras karong mga panahon na sa programa mga Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alasay, 51 na mga katropa. Siyempre, ang atuang mga headlines sa tuwang tagan o pagtagad, kay importante man ang mga balita. Kaya wata masayod o madamlag, ikaw ako na po na mamayong unod sa mga balita.
3: Headlines! Headlines!
0: Ito nga balitang lokal, VP Sara, gibisita mga nalinugan sa Davao Occidental. Abi ka magwa, ha?
3: Headlines! Headlines!
0: Ay, ito mga vlogger, mga katropa, pwerteng ingon niya, nasaan ka na, Inday? Sige, pangitang Inday, labubitang na si Inday, di malig ka maduol. Congressman Ongab, gidawat ang panawagan ni Leonel.
3: Headlines! Headlines!
0: Sa Picas Pine 2025, good financial housekeeping sa Davao City, bunga matod pa sa walay corruption.
3: Headlines, headlines.
0: DepEd Davao nakatala kini og 1.1 million nga mga enrollees sa school year 2026 to 2027 mga katropa. 1.1 million ng mga enrollees pagkadaghan na nakaroon mga estudyante mga katropa. Pag mo graduate na po na silang tanan mga katropa, sila na po ang mabilong sa mga job seekers. 1.4 million po nga kantidad sa Cebu na sakmit sa Tagum City, duha po ng dagpan.
3: Headlines, headlines.
0: Kylie Pasahe, gikoronahan kini isip reyna ng Davao 2026.
3: Headlines, headlines.
0: Sa ito nga balitang regional mga katropa, Bangon Mindanao Relief Operation sa XFM sa Glan, na Sarangani, nagmalampuson. Kudos, magpalagpagan nato ang mga naghahatag og tabang mga katropa, ha? And 1 million cash assistance, lakip ang computers, ha? Okay. Mind us, ang taga Region 12 nakahatag mga katropa og 1 million pesos cash assistance ngadto sa pamilya nila ni Rene Baterbunya. Nako, people, mga my friends niya, palagpakan natin yan. And napoy mga computers mga katropa sa ilahang identified nga school nga pagatabangan. Lahapog kini nga nanakana sa pamilyang Baterbunya, asa nila kini ipangapod-apod. Sa to nga balitang international o balitang national mga katropa, diri karon sa to ang palibot, syempre pareng na mangyapon ang pangutana kung ugaling ipahigayon ba ang pag-invita aning si tawag ni Cargador. Kung si Rapi Tulfo pa, Cargador. Ano mga nakaluko ba? Para lang yun, tanaw ang ilahang mensahe. Dito yun sila mga katropa, ngawa sila ganahi. Ani, kaya nga naman, apil man na ilang pangalan. Niya, kung wala ilang pangalan dito, mga tropa, grabe magkasayo kini mga tulpuhan. Sa karon mga tropa, ang kini mga tulpo, ang ilang ginasiguro, ang kining away, pamilya, ragyot. Sa balitang nasyonal sa tuwang pag-asa update, mga katropa, NDRRMC, halos 1.6 million kumatropang apektado sa magnitude 7.8 lindol diri sa tuwa sa Mindanao. People, mga my friends. Sa tuwang balitang international, kapin 20 ka mga tao sa Lebanon, patay kini sa Israeli airstrike.
3: Headlines.
0: Grabe, puyuan ang mga lugar, mga katropa, nga mas may pamangganing, puyo mo din sa tuwang kining Agdaw area, kining Baryo Patay. Mas peaceful pa ang Baryo Patay o Baryo Patay kumpara diya sa kining Lebanon. US muhunong na sa pagpundo sa HIV program sa South Africa. Ilahan ko na matod pang pundo rito, mas gigukod pa mahinoon sa mga biktima. Mas daghan pang mga biktima kasi sila ang pundo. Datong balitang paugnat sa kusog, Alex Iala mapasalamaton sa Berlin Open na telewag ni sa kapildihan. Actually, Alex, hindi naman talaga wag nating sasabihin na tayo ay talunan. Kasi, nalagay ka na ngayon sa mga rankings at mataas na mga rankings and nasa top 4 ka. So, dako kayo kanagaling pag-level up sa imuhang career na dyan sa tennis, mga katropa. Oy, ang paborito! Nako nga si Sunshine Cruz. Andam na ko na mabalik sa paghimo o pelikula. So, pagkani ang pelikula, mga katropa, kato siguro po ning giromansa siya ni Juan, ha? Isa tong nagromansa siya, ha? Isti queen man eh. Hindi basta-basta. Si Manalo. Bitos Manalo na yung mga katropa, ha? Okay, pasta suko alagi ni Montano. Ayab asawa man sila mga tropa nagbuwag lang. Kay Valerie Galan, basta mga kraang artista. Kalimutan nga ni Christina Paner. Ay, mga butang mga tropa niyan kalimtan. Mga artista karon mga katropa sa Bagong Tugon ambot lang. Atong balitang LRG delicacy sa Japan nga bluefin tuna. Nabantog ni sa mold fermentation. Kuya, awa dito maghimo ka ng mga kanay, kanay mga pagkaon, mga katropa nga dili ka ni kasarangan sa tuap. Ilahang pamahalon ang mga pagkaon, pamahalon pa yun nila. Nga naman, dagan sila mga gihimo ng mga fermentation like yung unani, mga katropa. Karoon pa kanungan nga, ang kanyang mga mold, pwede na ni pang ferment aning mga sudan. Amag ba, amag? Sa itong health alert, bloating sa tiyan, dili angay pasagdan. Murag maigo, mangkuhan niya mga tropa. Gani, burot na niya akong tiyan.
1: Pinawa!
0: Pero maniog ka na ganin na isigula tayo kaon, iburot mga tiyan. Murag balon mga katropa ba nga... Murag na kung si Popeye lagi tanahon. Murag magpa-check up na niya siguro, Tani. O kanto ang mga naglangkob sa ito ang headlines sa programang Bullseye!
2: Bullseye!
0: Dirita mga katropa sa topod ng mga balita o impormasyon nga tuhatagan o bagtagat tungod ka importante man ang mga balita. Kapag tamasayod o madamlag, ikaw kako na po may mong unod sa mga balita. Doon ay balita diha, Engineer? Si katropang Marvin Ibano? Atong dalikata, no? Diya sa may desk na tumakita. Ito ang partner karon. Sige, ito'y angga ganin mo. Imot man ko. Duha ka ba? Tingalaman ko si katropang Lito na may buhok. Duha ka ba tanong notado sa pagpayuhot o droga sa Digo City? Nadakpan kini sa Bybasta Operation, mga katropa. Muni ang tuwang seron ng katropa kung nakatambay na din na si katropang Marvin Ibano. At doon na po tayo balita mga katropa. Siyempre sa tuwang mga taga o mga taga sister station, mga balita gikan sa tuwang palibot din sa tuwang sa isla sa Mindanao. Atong mabatsyagan mga katropa, nakatambay na. Na si katropang Marvin Ibano. Itong dawaton na si katropang Marvin Ibano. Katropang Marvin.
3: Live report.
0: Red.
1: Dungan nga naaresto sa gilusad nga joint bypass operation sa Digo City Police Station, kining duha ka mga batan-ong notado sa pagpayuhot og illegal nga droga sa maong syudad. Bilang mga dinakpan nga sila alias Migs, 25 anyos kini, og si alias Lando, 19 anyos nga pulos kini residente sa Barangay Aplaya, Digo City, Davao del Sur, og susamang G-kategorya kini sa mga otoridad, ingon nga street level individual drug personalities. Naaresto kini sa Purok 7-A, Barangay Aplaya, pasado ko na alauna sa kadlawon ning Milabayng adlaw, kung asa napumpis kagikan sa ilang posisyon ang 4.27 grams ng ituang sabu, nga doon na kini standard drug price value kapin 29,000 pesos. Samtang nga gumikan usab sa nahimo ni ning kalapasan sa Republic Act 9165 ang kining duha ka mga individual nga mga dinakpan kasamtang kining dakabalhog sa prisuhan isip silot sa ilang nahimo nga salaod. Samtang sa minsay usab gipasalig ni Digo City Police Station Chief Lieutenant Colonel Norman Iparagire nga uban sa koordinasyon sa concerned agencies pagpadayon kini sa ilahang gingusgang anti-illegal drug operation sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug mabatunan ang komunidad nga luwas sa illegal nga droga. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Gikan na kang katropa nga Marvin Ebano, ato nga luparan mga katropa ang balita gikan usab kini sa XFM Bukidnon. Driver sa motorsiklo nga matod pa nakamamam, so nakainom ni ha sa ilimnong makahubog. Oy, napaslak in town mga katropa sa ilawom sa truck, hilabihan gyung patayan. Ato ang siren ang detalye sa balita manukada ni Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
4: Driver sa motorsiklo human niya may bangga og napasok ilawom sa truck. Pasado alas 3:50 sa kadlawon, Hunyo 20, 2026, sa may Purok 5, Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga naisigutang mga sakyanan kinsa nalambigit sa disgrasya, gilangkuban sa usa ka trailer truck nga gimaneho ni alias Dudong, 38 anyos. Samtang ang motorsiklo usa ka Yamaha Sniper gimaneho ni alias Kaloy, 21 anyos. Kinsa gingong impluensyado sa ilimnong makahubog, dihang natigayon ang aksidente. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayra niya ang truck nagsuway sa inner lane gikan sa Barangay Aglayan paingon sa Davao City, samtang ang motorsiklo gikan sa Valencia City paingon sa syudad sa Malaybalay. Apan pag-abot sa lugar na hitabuan, ang motorsiklo giingong ni sulod sa linya sa truck, hinungdan sa maong panagbangga ug maayong pagkapasok sa motorsiklo ilawom sa maong truck. Tungod sa kusog nga impact sa pagkabangga, ang driver sa motorsiklo nakaangkon og dili tiaw nga mga samad ug bunog sa kalawasan ug daling gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center, Malaybalay City, aron matambalan. Apan ang driver gideklara nga dead on arrival sa doktor nga nakatiman niini. Samtang ang driver sa truck daling gikustodiya sa buhatan sa kapulisan ning syudad alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: XFM Report.
0: Ingat jud mo mga katropa kay ang kinabuhi daw sama kini og aso. Una nga di jud ta kahibaw kano sa kini moabot sa panahon mga katropa nga kini nga maigo ta sa widening ani kanong mga panahon na. Una nga ang pingin ha, kat mo mga nakainom diha mga katropa, matulog na lang siguro. Hindi na to kaya nga mag-drive nga na to ang pugson. Vice President Duterte may bisita sa Glan, Sarangani. Ato ang asero ng mga kasikas mga katropa, manukad sa to ang patroller, katropang Ivan Pulunan.
3: XFM Report.
5: Personal nga gibisita ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw ang mga pasyente nga temporaryong mibakwit sa Glan School of Arts and Trades. Uman naguba ang daghang pasilidad sa Sarangani Provincial Hospital sa Glan sa kusog na linog nga miigo sa Mindanao. Sa iyang pagbisita, gisusi sa Vice Presidente ang kahimtang sa mga pasyente ug ang mga serbisyong medikal nga gihatag karon sa temporaryong pasilidad aron masiguro nga matubag ang ilang mga panginahanglanon nga nagpakita og suporta sa nasudnong kagamhanan sa mga residente nga naapektuhan sa linog samtang nagpadayon ng relief, rehabilitation o community recovery programs. Anausab ang OVP Kalusugan Food Truck o kon Mobile Kitchen aron sa pagpangapod-apod sa mga food packs o tubig mainom sa tanan. Ang mga lokal nga otoridad o nagkalain-laing ahensya sa gobyerno padayon nga nakigalayon aron mapadali ang paghatag o ginabang o mahibalik ang normal nga serbisyo sa mga lugar nga apektado sa kalamidad. Mga katropa, gitubuan na bakag nervyos gumikan sa imong kape? Ilisi na o kape nga healthy. Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: XFM Report.
0: Oye, alas 7:04 na mga katropa. Asyaro po mga katropa, wala pa mong kamata karon. Wala mong kamatikod mga katropa nga klase na.
6: Bullseye!
0: Wala ka amgo mga katropa nga doon na eskwela karon. Kumusta man ninyo ha mga anak? Tila karon mga katropa ang batasan sila ang pagmata. Ha, na yung ubang mga ginikan na mga katropa nga hilabihan yung lisura po kao niya akong bata. Grabe niya akong anak, mura magdipilit na niya buko-buko ng tos katre. Alangan nga, kagabiin nag-ampo na nga, unta, mubalik ang bulan, katong bakasyon pa. Unta, mubalik ang kininga mga adlaw, nga ako diri magsigilag dula ning computer. Unta, dumabot ang adlaw nga dugay ko matulog, gumikan kay sigig dula aning mga unsa ni mga dula diri nga kapabuan sa mga bata karong mga panahuna. Diba Richard Ramos, kumusta man yung mga bata din ha? Happy birthday to my father Jimmy Ramos in heaven. Ah, birthday po din siya karon, no? Happy birthday diay to da kang Edgar si Jimmy Ramos. Good morning.
7: Happy birthday.
0: Naman naga-birthday, happy birthday na itong tanan. Mary Grace Cusada, good morning, good morning, good morning.
8: Good morning!
0: And, isa pa rin o bandari sa inyong kamata mga katropa. Rex Ordineza, mayong good morning mga katropa. Good morning po
8: niya. Good morning!
0: And lovely con, Lucernas, good morning Sir Alan. Happy Monday, good morning oga sa tanan ng mga katropa. Good morning!
8: Good morning!
0: And Ronnie Piho, good day to all katropa!
8: Good morning!
0: Oga, usbo na ko sa mga naga-birthday. Happy birthday lang tanan.
9: Kinsa nag-birthday?
0: Ang mga naga-birthday, lagi karong kagahi, banyo, kalingag-ngag. Ila ang atong i-greet mga katropa ay mo sige pangutana diya kay para nagsigigay ta diri mga katropa padungdungog para imbitahon ta. Yeah, mga katropa magsige pa diyo pangutana diha. Good morning na lang natong tanan mga katropa.
8: Good morning.
0: And kape sana tayo ang atong kape mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Aban di ko makapagita og kanang unya ako makahigop. Kay nga ko ang mags ako pangipangita asa na to. Mags mo man kanang ligid. Ang akong mag mga katropa asa na to. Ako bang yagi pangita karon kay timplahan ako to og Santon Gold Coffee Mix. Ako din ipakita ja kaninyo mga katropa unsa ang paghigop-higop sa pobre mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix makahatag kini og galagsik sa tong lawas og paspas kini nga makapaboost sa tuang immune system mga katropa og mo ni ang gitawag nato og kapina tambal pa.
8: Good morning.
0: Ano mga ginikanan na pakapihan ninyo mga bata niya, 'di ba? Pa imna kini og Santon Vitamin C kay watag hebalo mga katropa ang atoang lakad sa panahon karon natong kalaban dili ang atong palibot nga unsa kini ka lisod ang atoang gipang sagubangan. Ang atong pinakakalaban karon kini atoang mga sakit mga katropa kalisod kayo, no? Randy Santisas listening. Christian Wyatt Gulay, good morning nimo diha. Patimbaya ko og happy birthday pod kay katropa nga Brix Flores. Dami talaga nagmamahal sa ating brother dito, Brix Flores. Good morning. Katawa naman diyan, Brix. Ayan, gitik-gitik Brix, gitik-gitik. Ayan naman ni katawa ni Brix Flores mga katropa. Ganahan po kayo. Ah, gitik-gitik ha. Tungod ani kaya itong gigitik mga katropa, mang libre daw ni siya karon o kanang panyod to. Kaliman ka na.
10: Pino ka!
0: Nang libre ni siya panyod ko din mga katropa o gindikan ang tibuok ng mga katilingban sa Dakpan sa Davao kay si Brix Flores mangga imbita kaninyo o panyod to. Asa man mo mga onpod lang Saudi Arabia po. Gabon na lang ay. Bahala mo niya.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, alas 7:08 na mga katropa. Dirita mga katropa at una kita mag-break. Alas 7:08 ato sa palutson kini mga katropa ang Trillion March kontra Corruption. Ipahigayon karong 28. Kabalo mo mga katropa, kisa na po ni mga grupo kaning nagapahigayon ani karong katropa og Trillion March kuno matod pa. bag-o ni sila nga grupo na pud, ha? Bagong trillion peso march himuon sa Hunyo 28. Muhimog bag-ong trillion peso march ang mga leader kiniya sa Simbahang Katolika, uban pong mga reliyoso nga mga grupo o civil society organization sa June 28. Itawag kini nga White Ribbon Movement March nga pangunahan ni Bishop Colin Bagaforo, ilahan din ng grupo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines Interreligious Leaders Council for National Transformation. Himuon na maong lakang aron nga mapaabot ang panawagan alang sa accountability o action batok sa mga allegasyon sa korupsyon sa gobyerno.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Unya, tawad-tawad mga tropa, ito ning istoryahan ang may kalabutan anang isyo sa korupsyon. Murag na anad naman taon mga ginikan na natong mga igsoon o kinsa pa ni mga pati mga bagong na tao mga katropa, kaya balo naman sa unsay korupsyon. Nato nga pagbalik mga katropa, ang Jazz o Sarangani dugay pa nga makarecover gikan sa ilang nasinatian nga kalamidad o nakita mga katropa ang ilaha usab nga problema rito sa ilahang nasinatian. Mubalik ang ato ang Bullseye! An-an, may buntag yung budiha? Mubalik ang Bullseye mga katropa, human lamang sa mga reminders sa itong Master Control. Standby.
10: XFM.
11: Kaklarit sana!
12: Exciting!
13: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
15: M2C Graphics, Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
18: Long have we waited.
19: Panduway First Five.
18: Zach Tabudlo.
19: Flo G.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
18: Panduway First Five.
19: Brought to you by Panduway,
18: the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
19: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
18: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
19: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
18: Drink responsibly. For 18 years old and above.
20: Aspire to be
10: naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
12: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
20: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
21: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
22: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
23: Bago pa man magswildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
24: Kaklarek sana.
25: Exciting!
26: Bullseye!
0: Oye, la 7:15 na mga katropa. Ato sang darikatan mga katropa ang oy pabilita sa pag-like, pag-share, pag-follow ha. Kaya to anang ginakuha na po ninyo ang mga gipang-share karon nga mga pangalan mga katropa. Ato ang ginalista na po diri. Kay karon nga Friday, doon na po tayo staycation raffle mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ato sang sayo mga katropa kay paren ang mga pag-agos aning mga hinabang ang atong agila, Commander, gisusi ang mga frontliners, mga tropa o responders, suporta sa tropa sa quake hit areas. Ila kining ipanghingusgan. Kinsa kining Commander, mga tropa, ato ang nasabtan, ang Commander nato dire o Commanding General sa 10th... Uy, di kuha na si Ridon mana. Commanding General sa 10th Infantry Aguila Division. No? Si... kuan mga katropa tipa ha kay ako po gipangita po nako ni mga katropa ning kuan diri na kuan no na yung mga mukalit lag feed off ning ato ang kuan diri ako ang kuan ganit diri signal wala na pod oo ang ato ang commanding general mga katropa nga libihan jung abtika ang iyang pagsuporta sa Joint Task Force sa Aguila mga katropa. Ang GTF Aguila Commander si Major General Alvin Luzon. Nako yung mga gipang-send yung mga picture din na kuan, engineer, palayog daw ko. Basig na-load ba ni kuan diya, Geoffrey diya. Iyang gibisita mga katropa ang pag-conduct o humanitarian assistance, disaster response operation sa disaster response operation dito ni sa Jose Abad Santos mga katropa sa Davao Occidental, Glan Sarang sa Glan sa Sarangani Province, General Santos City og headquarters sa 102nd Infantry Brigade ngadto ning milabay nga Sabado og Domingo. Og ang headquarters po sa 102nd Infantry Brigade mga katropa niya itong June 19 para ma-assess mga katropa ang kining atoa po mga responders. Kanagaling ipaboost ni mo ang moral sa mga responders, mga katropa. Dako, kaya na siya o kabilinggan. No? Ayan, wala ni mo nakita yan, no? Ang gi-download. Mga picture, passive lang niya ito. Mga katropa, ha? ang kining mga nahitabo dito mga tropa nga gipang bisita kato ni mga laas sa far flung areas. Talimang kapila nagkaadlaw karong mga tropa nga to ang mga responders ato ning gipa boost pud ang ilang moral mga tropa nga bisan na lamang og kanang ma-recognize sila sa hamubo nga recognition. Unsi na sila kaadlaw dito nagapundo mga katropa nagapadayon lang magyapon sila sa paghatag og kini mga assistance. Doon na po yung mga responders na to dito, nga doon na po rin ang pangita po rin, ha, nga mga namising. So, muni mga katropa karon ang ato ang nasabtan diha, no, nga ilaha kining agi-actionan dayon ang kining mga butang mga katropa nga kinahanglan o gatabang. Alas 7:18 na mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito mga apas engineer tong picture. Diyan na punta mga katropa, ambak na lang punta sa ikaduha. Mas taas nga brownout nga nasinati sa Del Norte tungod kini sa walay klarong transition kuno sa distributor sa kuryente. Oo. Muni mga katropa ha, kay dunay mga reklamo karon sa kining pipila ka mga naa sa social media. Ila na may noong gipangita mga katropa ang politiko. Isa man yung politiko diri mga katropa nga ila kini nga gipangita og hain ka na. Nga ano man nga gibiyaan man nimo kami sa dihang kami karon nakasinati na pod og kining brown out. Oo. Nga puwerte ra ba daw nimo nga bagot-bot kaniadto nga mag-brown out ang Nordico unya karon nag-brown out ang DLPC, wa man lagi ka nagbagot-bot. Nag-ingon, rabadyod ka sa imuang statement nga walay brown out pag DLPC kuno matod pa. Ingon na nasta mo bitaw nga tuo mo na mo diri kay taga Davao City mi DLPC mi. Kanang issue mangod nga walay brown out, usa ka na katinuntog dakong bakak.
1: Bullseye!
0: May pag-isgot mo din na o kanang services.
1: Bullseye!
0: Sa usa ka gatos katuig na nga serbisyo sa DLPC mga katropa, au tested and proven na gyud na, di na gyud na to na ika-surrender na. Pero money ang mahitabo kung bago pa lang ka din ha, nga nagsugod. Unya, magkadipo-dipo nyo ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw niya, ikumpara mga tropa nga DLPC na mo din hanya tapos mapariha rin mong Davao City ka anindot na yun.
2: Pinawa!
0: Muna nga, sukat pa kanya to, sila ang niingon ng inyong politiko din nga walay brownout ng DLPC. Muna niingon ko nga, ha? Sa imong pag-istorya, nag-brownout mga nimidre. Hindi lagi na issue ng brownout. Kita lang yung mga katropa ang sinati tag brownout. Pero unsay rason nga nung nagka-brownout mo din na.
1: Bullseye!
0: Unay dapat ipangutana unsay rason nga nung nagka-brownout mo din na kadipo-dipo kay lagi. Kanya ito kung magbagot-bot mo mag-brownout ka na nga 30 minutos mga katropa karon tag isa kaadlaw na. Kay sa social media news Davao diri gipangutana diri ang paldong politiko kuno matod pa kinsa mo puning paldong politiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paldong politiko di na madutlan og kauaw bahala nagsige og brown out ang Tagum City basta siya paldo. Di ba sa wala pa ang DLPC Saba kayo na nga politiko basta na ay brown out gusto niya ang DLPC kay no brown out og 8 pesos ra daw ang per kilowatt hour. Politiko, wa may natuman bisan usa. Parting ilara sa katawan sa Tagum sa imuhang pasalig. Importante ang coexistence ani karon sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated aron nga dunay kapilian ang mga tao kay dili kaya mahatag ni DLPC og tarong ang serbisyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ani ni siya mga katropa para masigo mo din na ha. Kay naaman po dili gi-post sa Tagum Today 5.0. Kung magtanaw po mag-post mga katropa sa DCM, Davao Consumers Movement, puro ra gyud to pag-atake sa Nordico, inyuhang madunggan dito. Inyo makita dito. Pero sa ako nang gikaingon ka ninyo dyan mga katropa, maglisod si DLPC kay dili siya suito sa terrain.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maglisod si DLPC kay sa mga linya, ilang mga lineman nangapa pa ang ilang third party. O na nga, nitabang na lang, wa mo kahibalo nini, nitabang na lang ang Nordico sa ilaha for the sake sa mga konsumante. Asa mo diya? Kamu mga konsumante na naway mo sa Nordico nga, merese ninyo! Wala na mo! Niyawa mo kahibalo ang ilang mga lineman itabang in town sa lineman sa Dilpisi para in town nga masugaan mo diha kay mas gipalabi nila mga tropa nga di mo magkalisod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa ako pong kabahin, kumungutan na mo mga tropa kung saan naunsa o paunsa ka rin hitabo, kung nga nung inunanan yung sitwasyon din ha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag na na mga tropa sa dili maayong transition. Nagaling dili ka kahulat. Di ka kahulat ba nga matapos ang kining franchise sa Nordico, di mo kahulat og 2028? Yes, successful mo nga nakuha ninyo ang bullpen og kamot nga nangangkang sa mga congressman din na sa kongreso mga katropa nga nipirma din ha nga makabaton mo og kanaganing prangkisa extension sa inyong franchise sa Davao del Norte. Oh, wala na problema. Pero wa man pun mo suguan nga manapaw mo ngadto sa ining Nordico. Ingon nila court order. Oh. Wa pa may order gikan sa Supreme Court. Ipa-comment pa man mo, hulatom na lang siguro po ito. Pero ako din ha mga tropa, tama yung ipanawagan nga naamoy coexistence din ha para makapili mo. Davao Light ha? O di ka Davao Light ha? Putlang tagsuga sa Davao Light, ibalihin tag Nordico. Oh, ano naman ha, di ba? Putlang tagsuga sa Nordico, balihin tag Davao Light. Putlang tagsuga sa Duha, o impas na yung tani.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nagpuo, magulpong mo ba mga katropa nga Davao Light na din na mabayad sa Nordico? Mali mo na!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bayroon nun, magyapon na ninyo kay naga kuha mamog ka ng kurente nga naa silahang linya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero grabe po ning nagka-posting sa social media news Davao mga katropa ay ilamang gi pangutanag paldong politiko! Paldo, pwede lang na palda naman na karoon. Hapit naman na nagsaya.
3: Pinawa!
0: Diba, Limor in Rob, Kuya Tol, good morning. God bless your program. Salamat kayo. Martin Navarez Mangiran, salamat kayo mga katropa. Nag-like, nag-share, nag-follow. Coexistence mga katropa, okay na, no? Naman tayo freedom to choose. Then, kutob lang sila silang pag-exist sila ng prangkisa kung dili ma-renew. Audi, good thinking ay DLPC. Challenge sa DLPC, dili buti pasabot mga tropa nga 24 hours na din mo ang parehan na mong Davao City operation.
2: Bullseye!
0: Di ato mo kami diri mga tropa sa Davao Light. Ultimo ang among kanhi manager sa ABS-CBN kanito na bagot-bot na nga na sige brown out.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang kanang istorya sa inyong politiko din mga tropa nga giingon nila nga nagkapaldo na daw karon. Sige kapaldo nga duger na nagkapaldo na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kailan na ka-election mga katropa ang nagpaldo na. Karong mga tropa, karong eleksyon na palda na lang na.
2: Bullseye!
0: Ay nako, panik na mga katropa. Human lamang sa mga pipila ka mga reminders sa itong master control sa itong pagbalik at itong mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan. At itong isgutan niyo mga katropa ang bagong sanitary landfill. Operational na mga kalapasan sa LGU sa Daang Sanitary Landfill. Magpabilin? That is the question that need not to be answered.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kita mga katropa, itong isgutan ang mga katropa at daod mga katropa ha? At itong pagbalik sa programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: At itong oras mga katropa. Alas 7:26.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.

0: X FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: ka-stress. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba?
10: Nga sa opisina?
9: Makareduce kita og energy consumption, utility costs,
10: ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
9: Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Magkakaon lagi taong lami. Pero maguna, mampung kasabaan eh.
12: Kaklarek sana.
4: Exciting!
13: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
14: Oy, balik tayo mga katropa. Doon na kita ay 33 minutos na paglagotok sa ikala 7 sa buntag, mga katropa. Anak pa diri si, anak pa diri si Kisani. Hinobiagon, kung ano yung basahon na Sir Hinobiagon, ha? Ang imuhang mensahe diri. Bugas sa giintriga. Diha, pagpangapod-apod og bugas. Tipa, ha? Ako saan yung replyan yung isa, importante po ni mga katropa. Ha? Bugas ko no, matod pa. Giintriga, kay basa ko no. Isa mayong maanyag na kabuntagon, katropang Alan. Suspended karon ang paghatag sa mga bugas sa Digo City para imbestigahan ang nasampit nga post nga ang nadawat nga bugas basa kuno og daot. Kinsa man poy ga yaga-yaga og post ana basigang kanang inyong kontra diha. Kay kaniadto nagapangita og asa nang bugas? Nganong walay bugas? Isa na diya, kanang ginganlan o kanang maharlika. Wala niya lagi, wala niya tukana yan. Wala ka ng ngal-ngal. Lata naman po kayo na sila mga tropa ay nga binayran. Kining, kanang ganing, mayingon o kanang ganing musikat na nga vlogger, nga tapos mudikit o politiko, abi kadagag mga followers. Nagtuka sila o kanang mga followers na mga tropa o kanang mga butante, gipun na. Ang uban diya, mga marites, ramana. Lahi namin itong diha kamanukan mga tropa sa kining sama anang naka sa media. Doon ay nag-broadcast ka. Isa ka ka-journalist, isa ka ka-broadcaster. Kaya doon na pa ni sila yung mga integridad, mga katropa nga nabilin. Bila katropan mga katropa, binayran na po.
13: Bullseye! Bullseye!
14: Ang imuha niya, himuon kang mouthpiece, himuon kang lapdog, himuon ka ganing asong ulol.
13: Murakag
14: si Trillanes, mga katropa ba nga walay lain nga ginahimo, sige lang, tahol-tahol.
13: Bullseye!
14: Gamay kasikas nga pabor sa pikas imong daoton.

0: ko mga katropa, magsigigag ngal-ngal karon ka na ganing, asa naman ang bugas si Governor?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Asa naman ang gubas sa busy Governor? Busy Gobernador! Bugas, bugas, bugas! Labumitaw niya abot ang bugas na ingon na pag nalagi bugas pero basa! Nakakaon ka! Gini, imbestigahan yun dapat na. Kaya nga naman, sakto na nga imbestigahan. Kaya basinog na iuban din na gisingitan o ka na mga daot nga bugas na tapos ang mga intriga. Careful gyud mo kamo mga nagatakos din na o nagapanghatag o bugas nga gikan sa gobyerno mga katropa o niya ang nagapodapod kay ang pikas tampi dili kamo
1: Bullseye!
0: Dili sa imo amo dili to mga nagasuhol sa imo para musagit shit ng lubot ni muskahalang nga karon imbestigan gipang undang o karon mga katropa lipay mo ana undangon ang pagpanghapodapod o bugas kalagi na nagpost din na nga basa ko na og daot
1: Bullseye! Bullseye!
0: Antay po na inyong lugar dyan mga tropa ay kalayo pa sa eleksyon na sige na mag-intrigahay dyan.
1: Bullseye!
0: Dirita mga katropa, ito sa ning Siren Bay kay otro po ni mga katropa ni problema ni atong sanitary landfill nga na solusyonan ni mga na po problema sila mga katropa para ikadaot sa atong syudad. Kining bagong sanitary landfill na to, yes, operational na kini. O niya, ang kini mga kalapasan sa LGU, mga katropa sa daan nga sanitary landfill, ang pangutana, magpabilin ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya katoy, kini atong mga milabay nga simana, mga katropa, doon na rabatoy gi-taho, no? Ang ato ang DENR. Sa ilahang post, mga katropa sa DENR, nga dili na nila pabalikon pa og labay ang ato ang mga basurero labi na ning ato ang mga garbage truck mga katropa sa city sa katong old sanitary landfill katong naay naglandslide kaya delikado napahikling naman ang ato ang mga mulupyo diha mga katropa nga gahi pug kanang alingagngag pod duga na magi pahawa diha nya tapos mangita jud mo og kanang anha pa mo mga hawag doon na mahitabo sama ato
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito minabay nga simana mga katropa So oy abli sa sagit si Anali kay ni sugod na rabag katkat sa malihog do kay Anali be ha? Malihog ko good morning pwede ko pa open sa gate sige lang hulat lang diya Anali ha kay ito na ayaw katkat day day Kat mga gari.
2: Pinawa!
0: Ngayon mo ang gate rin mga tropa. Nga, wa kay gahoms kamot nga muna na. Di yun ni. Ato ni balikan mga tropa. Kaya itong milabay nga simana na ay statement na gipagawas ang DNR. Ningon ang DNR mga katropa nga okay na. Wala nang problema ang kining ato ang syudad mga katropa. Wala na yung problema, di na mo makalabay basura sa sanitary landfill sa old. O ilang gianunsyo nga open na pod ang city kung namatod pa sa bago na to nga landfill, mga katropa, kanang landfill 2. So, tungod nga na mga katropa, ang kinipong uban nga intrigador, no, kay ang background sa closure order, ilaman ni nga gibutyag diri nga ingon siya ang permanent closure terms stems from a tragic trash slide incident on May 20, 2026 in Barangay New Carmen facility which resulted in 2 fatalities, 1 missing person and 2 injuries. So this prompted an immediate suspension order on May 21, kini ilang gilantaw mga tropa ang katong hitabo, no? Due to multiple violations of Republic Act number 9003. Okay, dirita, no? Na ay mga multiple violations of Republic Act number 9003 or Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang ato ang LGU. Kinsa man di ay ang naka-violate ana kung ang DNR mo pasulti on mga tropa, siyempre ang LGU. Ay ang atong LGU, namatay sinro, ang atong City Economic Environment and Natural Resources mga tropa, maugyod ni dapat ang mututok sa posibilidad. sa ulay na tong interview sa Sinro, mga tropa, ning murabag mag-ampo na to sa langit nga mayon tag walay mahitabo. Kay extend pa na to. Extension. Nga hapit naman na ma mubalik si Lord, mga tropa, magsigya po nag-extend din. O kaya man lagi na to nga paspasan ang construction, mga tropa, diya sa sanitary landfill 2. O nga naman nga gitugot pa na to nga muabot kini kahigiyonan ang atong si Mother Earth pagyot na magdesisyon, mga katropa, nga magka-problema ni nun ta nga to sa unahan. Ay tabo na gani ngang problema.
1: Bullseye.
0: Naanay na matay.
1: Bullseye.
0: Ingon na ni Mangguni, tungod sa pagka kini ganing sobra ka magpagka manggihunahunaon sa atong syudad, no? Niingon atong syudad nga looy manggod pudning ato ang mga mulupyo din nga wa pamanggod sila kahiklingan. Wa pamanggoy kabalhinan. Tungod anang luoy-luoy, mga katropa. Nahitabo na yun ang dili angay nga mahitabo. Ikaduha, tungod po sa kagahi o alingagnag ang mga namuyo din nag-iingnag, ayaw mo o dikit din na sa sanitary landfill. Di ba po sila pwede, mga katropa, magmukutay nga to sa uban ng mga bakanting yuta, kay klaro naman kayo, nang squat sila.
1: Bullseye!
0: Ayuning asa tong identified by the government nga pwede gamitin sa gobyerno, kay musok-sok mo dito, sok-sok dere, sok-sok dito. Kay sa sugod palang unta, kung doon natin sistema din na, mga katropa, doon natin gitawag nga buffer zone, doon natin barricade, doon natin mga sabagay, katong sa sugod bangutan na, mga katropa, kaya na-appeal mo ko din sa opening, daggan kay mga tarpulin, daggan kay mga paskil ito nga bawal magpuyo dire, bawal magbutang og mga scientists dire. Ang gihimo pud sa mga kining mga scavengers, mga katropa, wala sila nagtukod din og balay. Nagbutang pa sila dito, mga katropa, og kanang mga balay-balay nga pwede nilang kasilungan sila ang mga bag nga sako-sako nga mga basura. Karon kailangan gipasilungan, hindi pa man mahakot, mga tropa, ilahakin gibutang ano katop. Karon kay nanay atop, mga katropa, nagbutang sila o kanang ilahang kapahulayan gamay nga pwede rin sila makalingkod. Pag human, mga katropa, nga pwede rin ito ni malingkuran di ay pwede po na ito kinimahigdaan in the future. Kaya lagi, ilan naman na higdaan, mga katropa, ato po ni siguro po nga butangan na pag-extension sa itong higdaanan, ay nalaman yun yung higdaanan, pwede ito ni bumbungan. Kaya diyan nabumbungan na, mga tropa, mag-develop na lang po tayong kusina. Kaya nag-develop na tayong kusina, mga tropa, o din na magbutang na tayong budiga, na natin budiga, na napatay tulganan, na natin tayong kusina, na natin pamilya, na natin mga anak, din na natao, aning sanita ng
1: Garfield. Bullseye! Bullseye!
0: Tungod kay kutob lang tayo sa pagsulti, mga tropa, nga bawal o guwatay aksyon sa diyang naanay mga nagkutay-kutay. Muna, kung imong tanawon ka ng mga katropa ang landfill, ultimo, mga katropa, ang dalan nipikot na. Nipikot! Oo, kalapad na ng dalan kanito, mga katropa, do dili na fully cemented. Pero lapad kayo na, hawang kayo na, mga katropa, ang landfill, matanawon mo sa ubos diha. Ang landfill. Karon ang landfill, kay sobra lagi kayo, mga katropa, na ka, sa ilang edad, no, ang lifespan, niduol na nga to sa kalsada, mga katropa. Ingon nila nga, ang landfill may idol na mo, dili man kami, kinarama mi dapin sa kalsada na muyo. Karon kay naglandslide. Dunay namatay. Nahawan man lagi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paabuton pa na to nga, madisgrasya para mahawan ta.
1: Bullseye!
0: Pwede man lagi di ay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anong naitabo man lagi, mga katropa, nga nahikling ang mga residente. Usahay po, mga katropa, kanang leeway na to, mora po na yung mupatay na to.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maluoy man ta, mga katropa, sa sitwasyon sa itong mga scavengers, pero unsa man taman kung hindi nita muhimo o mga sistema paraanin nila, mga katropa, nga ipatigbabaw na to atong consideration, kita man gyapon ang ilang umuumon. Tinuod mo na. If you give them an inch of chance, they will take you a mile.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung imo na silang hungitan, mga katropa, umumong po ng imo mga siko. Kaya may kaya, pabor kayang government na ito karon, dili man kayo. Libi na, di basti Duterte ra ba karon? Libi na, mga Duterte, mga kuhang kaya na ka ng manggihunaw-naon na ito. Di mo maluoy sa itong mayor? Di maluoy mga tropa nga gipangitaan nagbikil karon mga tropa og kining gamit ni karon ang DENR may kalabutan ini nga ginasaway natar sa dagpan sa nabaw nga magay kuno tagulo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Pagpost sa DENR karon mga katropa nga nagingon sila karon diri nga naay multiple violations of Republic Act number 9003 ubos kini sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ug duna poy Administrative Order number 10 nga nalapas mga tropa sa DENR specifically violations of paragraphs 1, 3 and 11 of section 5.2 and section 2 rule number 14 operations of sanitary landfills IRR of Republic Act number 9003. Hilabihan daghan na bana.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Tungod nga na mga tropa ang mga sanctions ani karon nagpaabot.
1: Bullseye.
0: Di ni madala og kana ganing ampos pare ni nga mga kuampod sa grado. Di ni madala ni.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Resulta ni sa itong mga leeway mga katropa anang mga mulupyo diha. Ay kung nag-landslide lang ni, kung walay namatay mga katropa, wa untay ingon ani nga mahitabo.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Naghulat patag dunay masakripisyo nga kinabuhi, anha patamo ingon, paspase ang sanitary landfill 2. Duga naman in town na mga katropa nga nung putol-putol ang padang trabaho diha.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Doon natin na-interview mga katropa based on our interview ha. Nga to sa field mga katropa ningon ta nga ngano man nga pila na ka election ang pagkubkub anang yuta din mga katropa anang sanitary landfill 2 nganong dili pa man sila fully operational nag-election na lang. The same question, ang lifespan sa tuang sanitary landfill 2 1 dugay ra kini naglapse.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron ba untang naglaps lanig 2 years, 3 years mga katropa niya abot na nighalos na pulo katuig niya naglaps ni.
2: Pinawa!
0: Grabe na. O, sobra na po kaya galan. May man napasobrahan kasi kuwang. Diba? Oh. Eh, nalimot lang ko sa tuig mga katropa. Diba akong gitanaw diha tulo na ka-eleksyon eh.
1: Bullseye! Ha? Bullseye!
0: O niya sa matag-eleksyon mga katropa, tag 3 years guna, di akong gi-instimate karon nga naganag na pulo katuig. Tulo na naka-election mga katropa nga naingon diya nga ang sanitary landfill nato puno na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nadoble puno na na mga katropa og nahimo na ng mountain of garbage.
1: Bullseye!
0: Mura na siya ang smoky mountain kanya to diya sa Diversion Road.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailagi wa pamantay kalabayan og basura considering nga under construction pa ang atong sanitary landfill 2. Ang pangutana, mo gina kung gusto yung pangutana sa syndrome mga tropa, naalagi sila ikon karon kanang tanggo pang hingirang pa sila di karon sa City Hall. Kano saan yung nagsugod ang pagkubkub anang sanitary landfill 2? Nga no, kung wala kini ma-glanslide mga tropa, di ato madunggan nga talitapos na di kini karong bulan na. Kaya tuntang iampo kay Lord, Lord, i-extend una ang disgrasya. Una ang kining giingon na tuog unaha sa paghuman ang atong sanitary landfill 2. Wa man kapaabot si Lord. Alang ang kiniingon tong mga residente dito, undang-undang bang trabaho na sir? Murag uwak mga katropa nga mahaw. Mahaw. Mahaw. Undang-undang dai mahaw. Wa pud ay klaro mga katropa mo trabaho mahaw.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Mamahay ba nimo karon ang DENR nga magsagubang aning mag-imposar aning mga multiple violations?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Naagyoy mga nagkulang ani mga katropa. Dili man ni trabaho lang sa tong mayor ni.
1: Bullseye.
0: Trabaho ni sa tuwa mga department heads.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Trabaho ni sa mga gipangsangunan din ang mga tropa nga magatutok o mga analisar o unsay mga problema.
1: Bullseye.
0: O trabaho po ni sa tuang konsiho. Trabaho ni sa to mga taga City Inro mga katropa. Ngano na apil ang konsiho lan? Ingon na ni manggod ni mga katropa, naglaway manggutas kadaghan sa basura.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anong naglaway man ka? Eh, atuon ni mo, tilapan ni mo. Sorry, dili na mo yung akong pasabot mga katropa nga no. Pwede ni mo pagkakitaan ang atuang basura. Unya, kabalo naman tayo mga katropa, nga ang atong city nagdamgo, nagampo puta og naatay gingon nato og project kaniya to nga gitawag nila WTE, ang Waste to Energy Project.
1: Bullseye!
0: Ang Waste to Energy Project nagtuon na ta padulong ato sa Japan, nag junket meeting natong uban. Then akong gipangutana, kudos kay ang milyones nga gasto mga katropa, dili di city ang nagasto kundili ang kining ilahang partner private.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung naunanaan kaluoy sa private partner supposedly mga katropa sa atong city, nga nung wa mani madadyon-dadyon ang Waste to Energy Project.
1: Bullseye! Bullseye! At
0: kasayang sa tuang landfill mga katropa, kung ato pa nang gisunog na dinagihimo natong enerhiya, dako nang tatag na tipig karon sa tuang energy.
1: Bullseye!
0: Ang atong mga nasa ospital makaproduce sa taog megawatts mga katropa nga gikan din sa basura. Ang ato ang mga restaurant mga katropa makaproduce sa taog kanang supply dito sa enerhiya labi na kining gas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili lang kay supply sa kuryente, ang gas yung mismo mga katropa. Ang mga naadya sa nearby environment mga katropa pwede na mo makalungag libre. Oh, gamit ang gas din na mga tropa sa basura. Sa waste. Nagama pa maagi, kung anong katong mga advanced country mga katropa, ulit kay silag basura.
1: Bullseye!
0: Mamalit pa silag basura sa nearby nga provinces, nearby mga katropa nga neighboring country, nga diri mo labay basura, welcome kayo. Unta ang katong taga Canada nga basura nga abot diri sa tuas sa Pilipinas dito to gilabay sa Switzerland. Kaya nanginahanglan sila mga tropa og bulk of garbage para diya sila ang Waste to Energy Project. Sila mga katropa na nagproblema og basura, nganong na-implement nila ang Waste to Energy, unsa man dai problema sa Waste to Energy? Unsa problema sa Waste to Energy lan? Ang Waste to Energy proyekto unta sa city mga tropa, motong landmark unta nga project supposedly kang Inday pa kaniadto. Siya pa ang mayor mga katropa, hangtod nahimo na lang siya nga kining vice presidente ning kasamtangan na waste lang gyapon ang atong energy. Ha? Na waste ang energy nga naman sayang. Para gamit eh.
1: Bullseye!
0: Na ay nagbabag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinsa kay nagbabag ana?
1: Bullseye!
0: Wala pa nag-retire mga katropa. Apil mo ang water district ani mga katropa na sa mga nagahimo o ganaganing pagtuon ana mga katropa. Labi na ning ilahang solid waste management program nato din ni. Apil mo gina nga to ang Davao City Water District. Kaya ito mang ginatipigan din mga katropa. Nga to apod nga ginampingan, I mean. Ang gina to ang source of drinking water. Nga tap water na rabat na karo. Ay kaning kiniganing sapa water na rabat na ron.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ato mga katropa nga underneath water resources na to, gipapahulay una ang atong recharge zone area diri sa may Dumoy o Kalinan mga katropa. Ang ato is ang surface water. Surface water manukad na sa tuang area sa Tamugan o Panigan. Reason why nga kinahanglan i-preserve na tuang area, apil ang water district magtanaw mga katropa sa mga solid waste management program.
1: Karon
0: kay apil sa mga feasibility study mga katropa, ni gasto na ang atong syudad anang feasibility study, ni gasto na ang private partner na to mga katropa sa feasibility study, and then nakita nila karon mga katropa nga igo ang ato ang mga basura sa dakben sa Davao, ilabi na kay nadungagan tagarog mga residente mga o residensya, ilabi na nga nagasprout ang kondominyo mga katropa, muigo musibo kini sa required nato nga kini nga waste para i-convert kini ngadto sa enerhiya. Unya kung dili pagyud ni sibo mga katropa, ato nang giligawan ng daan ang Panabo City nga diri mo maglabay basura sa tuwa sa Davao City.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato nang giligawan ng daan ang Davao del Sur nga ang inyong basura diri ilabay sa Davao City.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nabaliktad man?
1: Bullseye!
2: Pinawa!
0: Ha? Nabaliktad, eh. Ano nabaliktad man lan? Kita naman ng ligaw, inoon sa panabo, mga katropag, the delsor, nga dito ta maglabay, basura!
1: Bullseye! Bullseye!
0: E de, porting baliktara!
1: Bullseye!
0: Ang pangutana karon mga katropa, o nganong wa na padadyon-dadyon ang Waste to Energy Project?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige lang, hangtod karon mga katropa, ato nang ilkulitog ang chairman sa Committee on Environment, Punpohon Ugma, hoping ato ni makuhit ang iyang linya. Si kining konsehal Tech Ocampo, ang second termer nga konsehal mga katropa siya sa tuang City Council. Siya man karon ang chairman sa Committee on Environment. Ambot og naaba ni siyang pagtuon ang Waste to Energy Project nga maorban ni ang landmark untang project para ba ni Inday Duterte Carpio. Kung napadayon ba po ni kaha sa igsoon, manghod ni Inday, mga katropa nga si Baste. Og naabak po kahay interes nga pukawon kini mga katropa ang nisigutan nga pagtuon o proyekto mga katropa ang sama nini sa ato ang syudad karon, knowing mga katropa nga doon natay krisis sa tuang enerhiya. Mahal na kayo ang ato ang kuryente sa kasamtangan. Nagsigi na rabatag brownout.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na sa tayo reservation mga katropa, may kalabutan nini, basig na ay mga behind the scene nga nagababag ani.
1: Bullseye!
0: Diba Joel Daliva, good morning katropang Alan, watching live from Poblacion, Ilaw da Panitan, Capiz. Magandang morning po mga taga Capiz.
1: Good morning!
0: Jean Delphine, have a blessed Monday morning also to you. And Elizabeth Himpisaw Gloria, good morning po niyo dia. Agaton Gonzales, good morning katropa. And Jenaline Arceo Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur. And Romilita Bacaro, good morning katropang Sir Alan. Always ko, naminaw, Bullseye Jod, watching from Bliss, Bagua Playa. God bless you all, mga katropa. Matay na, wanjo ko kabalik sa Bliss, Bagua Playa da. Timor, Irobe, o Inrobe, may buntag mo niya, Romel Bornia. And Bakia, kining si Bakiat Hinobiyagon, magandang umaga po sa iyo. And also kang Richard Ramos and Rex Ordineza, lovely con Lucernas, and Ronnie Paho, Tristan Wyatt Gulay, good morning.
1: Good morning!
0: Wa na ko'y utang ninyo. Sa tuwa nga pagbalik mga katropa atong isgutan, intaw ng atong Davaoinyong senador, Senator Bunggo, mga katropa, niingon na lang taon siya, dawaton ako kung unsay musunod nga kapalaran labot sa ICC warrant kaloy. Unya, kinipon si Senator Chis Escudero, mga tropa, gilang taon karon nga mas angayan ko nga mamuno sa impeachment trial ni Inday kaysa kay Kiko Pangilinan. Ano kayo sa experience na si Kiko kay magkalisod-lisod pamanggani o karganing tumbok sa mga rules. Na si Chis Escudero, angayan-angayan po mga katropa. Di kay angayan-angayan. Anyway, mubalik tao man lamang sa mga reminders sa itong master control. Unya, mga katropa ha, natay mga paraffol, mga katropa niya taon-taon, mga katropa ha, labi na, kining ato ang gusto nga maka, nandili paraffol ni, pa-question, pangutana na ito mga katropa ha. Labi na, ang kining gusto makabaton og ticket, mga katropa, karon nga makasudong mo sa konsyerto karong June 26 sa Tanduay First 5, mga katropa, ang kauban niya ang lima ka mga banggitan ng mga singer like Parokya ni Edgar, Kamikaze, Flo G, December Avenue, and Zach Tabudlo, mga katropa, sa Crocodile Park karong June 26, mga katropa. Doon na tayo, winner at itong pangitaon. Unya, taon-taon, mga katropa. Ha? Salamat, magsalam, katong una makatawag. Paki-save mga itong number, 0969-3-0537. 0969-3-0537, mga katropa. Unya, kung natin mga pangutanap, ang makatubag, makabaton mo ticket para sa nisgutan nga konsyerto. Standby ta sa ato nga The Secret of Health, kauban si Doc Remy Lito Uy, mga katropa. Atong oras. Insakto alas 8 na sa buntag.
2: It's 8 o'clock.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.